0: DOHFDACFRR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
2: naman bilang namon makaya ang public opinion
0: objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan
0: ang bullseye.

0: balik rin mga katropa sa aton nga pagpangaragad. Sekonta, pinakamaligtest update sa patrol Subong, no? With katropang Franz Andrew Burgos. Morning sa mga katropa natin nga nakatutok. Subong, ha? Aryo, isa ka na babae na pilasuni, no? Matapos nga maluthangan, no? Ang motibo, mga katropa, pagpangimun. Amo na ihambal ko gidaw. Amakin ang lahat, makuha ka lang. Damo na ni mga sitwasyon katropa nga ang aton nga ano aton nga mga kauturan nga katirohan tungod sang paghigugma lang ginatawag tungod sang imon-imon ang kinanglan gid bi mangimon man no okay sa mga katropa kinanglan mang tuod mo kay bali na ko ng pagpangimon bahin na sa sang paghigugma. No, kung why ka na nagapangimon, wala ka na sang love ko no sa isa ka tao. That's why kinanglin, no, may imon-imon gid pero imon-imon nga cute lang black no. Ang butahan nung kinalain sang cute nga pangimon kag sang pangimon nga pangimon niya. Oo. Ito maamo man sa Japan ni. Eh. Oras na to mga katropa, 8:03 na, check contact. Si katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest update, mga balita mga katropa sa aton nga patrol. XFM Live Report. Katropang Franz, may aga?
1: Yes, katropang Erwin Pilasoni ang isa ka babae. Matapos si Mingi naligar ka gintiro sa iyang kagugma. Kinaligar ka kagugma, katropang Erwin. Sa sulod sa isa ni ka kalalaan mismo sa tubang sa Bacolod City Government Center. Sa may dalan sa conferential sa may barangay Villamonte, kagabigid ng katropang Erwin. Ang biktima ang kilala sa aming si Kay alias Reyna. Aliga lang edad sa taas suspect yung kilala talang sa kay alias Ace sa Tropa Irwin. So, lunsay sa Gilitanan, residente kuno ka Tropa Irwin sa siyudad ng Kabankalan.
0: Pangayaw.
1: Mga pangayaw. Kay ginpayag rin sa ato ni Police Major Mark Jewel Reclamado. Ang station commander sa Bacolod City Police Station 4 sa Tropa Irwin. Nang duwa ni Galit ko no, medyo may ginaobrahan din sa siyudad sa Bacolod kay may term drink ko no katropa Irwin na may gap pa nga mo sila bala. Pero ang insidente kagabi, paano yung inatabo ay sa investigation sa Bacolod City Police Station 4, ang sheriff namin, kag may upod ni isang lalaki, nga manyakon sila ko no sa sinang kalanan kay Bacolod, birthday sang biktima galit ka katropang Erwin. So, sang sila mismo ang nag-ano sa sininyakalanan. Ginaligar may sanit ano kalalaki katropang Erwin nga nakabutor, nga nagpundod na mismo sa gwa. Kag nagsulod sa sinang kalanan, no? Kasi din diri katropang Erwin, ginaligar nga nakita ining duwa. Kag tidugin kumpuntar yan ikano ang babae. So ang suspect allegedly nagpamabaye o sa biktima nga amo amo ni imo migo. So kay Katropang Erwin na gilain ini nga nagdumay ko bungson nga natabo. So ginaligar ang suspect nagkuha ni kuno sang armas lutang sa iya nga dobag iya sa kumbag. Kag ginaligar gin tayaan niya ni ang lalaki nga upod ni Mirina. So kay Katropang Erwin tibangon siguro nga ang lalaki kapod ni isang biktima, nakibot, si Donald Lockman, tumalagan, hindi ko nung nagsulod sa banyo. Sa sinakalanaan ka nagpanago dito. So, kaya ang hindi nga itabo ka na Parwin, puyo pa kung natani, man ba lang i-pacify sa babae kung niya lang itambagan. So, galing, kaya ang suspect ni do, uga pamilya, itong nga masulod ka, hindi ko kailaw po niya itong lalaki. Tapos ang biktima, pero galing ka Tropa Erwin, doon yung balabagan niya sa bahay, kag dito na natabo ang insidente, no? Inaligar nga gintiro ng biktima sa makadawa ka beses, gagamit ng wala na tubo na kalibre sa arma, kag ang biktima na igod, ito na ka Tropa Erwin, sa tiyan. Sabi sa information yung kuha sa kapulisan sa lugar, nakapati dito, mga customer o kung mga nagtatrabaho, trabi sa sulod ng kalanan, sang duwa ka beses ng lupok, no? makaduha malo, makaduha kalupok ang nabatihan nila. Kahit isang dig sa kay sa mga nakita ni Police Major Reclamado. Ang visible din yung armas ng babae, aming visible na pilas ng babae ay name. Ang ragit mismo sa ganing na stomach area katropa ang Irwin, no? So after sa insidente, yung suspect nagpalagyo in eh, samtang ang biktima giningagaw dala sa ospital. At Katropa Irwin ang nakuha dito sa crime scene ng mga personal belongings ng biktima. And also ang ano no, ang isa ka dad bullet o kung na umidob lang ang bala.
0: Okay, naglupok.
1: O wala naglupok in short sa sinangarmas lutang, no? So ang nakuha nila sa detalye, ang lalaki ito nga upo sa babae niya nakapalagyo. Kahit ang lalaki ni Katropa Irwin upo sa biktima at tagahimamaila niya.
0: Ay, okay.
1: Oo. Kaya ang biktima, ito yung kanyang suspect yun. So, ito mga taga-Kabantalan. Kaya ang nakapalag yun, o ang din pa si Bangdan nga, diba? Si Bagong nga laba, pero sa biktima, ang muna yung taga-Himamaylan. Pero ako pa, Irwin, din payad bang kuno sa sininga lalaki, ngaway man sila kuno git sa intimate relationship sa babae.
0: Date-date lang ah.
1: Kay amula na binod, doon nag-upod, nang git sila kaon, kay ang babae, doon ginagad siya. Na manyako kay Tibangod nga nag-celebrate ini sing iyang birthday kahapon sa tropang Irwin, no? So amo ni ang ginabatay sa karon sang Bacolod City Police Station 4. So no mismo sa Kaplis Major Reclamado nga ang babae maka ano bala no mangin istable lang kondisyon. Kag tigi dito kahapon to no do conscious man siya. So tigin hindi nga gato na sa ospital. Kag ti para matagan ini sang nagakaigoman nga pagpabulong sa tropang Irwin. Kamo pa lang ginahulat gid sang Police Station 4. Na may istorya sa gustong babae kay siguro ang babae si psychologically tinatraumatize ini so sa iya pag ining mga pilas ni na agoman tugas ang pagtiro so mo pa ning ginabantayan dire kon magadesider ang babae nga magpasakasangkas patok sa suspect so the first operation is ongoing patok sa suspect nga nakapalagyo tag Katropa Irwin ng ano no ginatingoan sa kapulisan ng mga reson ng sambitin niya persona.
0: Katropang Franz, ano to? Nang ex siya to? Or nubyo yung ito yung nagtiro?
1: Muna sa Katropang Irwin, ginaaligar niya nubyo. Kahit ang feelings to yung lalaki, ang opos ng biktima, nanginwala man niya nga wala, mas may any intimate relationship mo.
0: Doon nagpanyapon ng slabi, gin-invite lang kay birthday to.
1: Sinasiguro, no, mag-abiyans na guro, ya.
0: Basi friends mo lang to sila?
1: Kung masi sila lahay na guro sang nagligad pa. No, mo na guro ka Katropa Irwin na wala ta kabalo no kung ano ginibi ang ilang status sa duwa pro, di ba? Siguro magabiyan lang manis na guro.
0: No, friends
1: ng niya. Kaya din na mo na ganing silingla nila. Na mo na gaka-disgrasya o na mamatay sa maling akala na.
0: Maling akala lang permini, ang problema sa iya, may ama siya ganda.
1: Base na, no? Puro lang base.
0: Oo. Istoryahan lang ni istoryahan lang nila ni
1: Gani man ti ko niya si ano ya si victim to ya friendly lang iba siguro ya si suspect ya ano
0: ya
1: ano
0: pag take ya
1: ngayon pagpangimo no kaya mo na yung investigation sa Bacolod City Police Station for the Irwin si Bring nga pagpangimo na motibo sa nasambit niya krimen
0: oho
1: Sa Katropa Irwin, interview kita dala with the Police Major Smart Jewel Reclamado, Station Commander sa Bacolod City Police Station 4, out sa sininga insidente.
2: Motive, sir, nga ginatanaw na mo, sir, is kagabi, sir, is jealousy.
3: Pangimon.
0: Pangimon.
2: Yes, sir.
3: Bali, sir, ang story ni sir, ano gining natabo, sir?
2: Yes, sir, bali, kagabi, ang namon nga na kuha ang istorya, victim ta may upod sa nga iyang amigo untani sila kay to iyang birthday
3: okay
2: tira
3: birthday sang lalaki sir
2: sang bayi
3: okay
2: sang victim nagabot ang iya ko nung ex-boyfriend
3: okay
2: ginaway sila tira
3: So, may confrontation, sir?
2: Yes, according man sa mga witness ta, nag-inaway pa kung sila ta.
3: Okay.
2: Antes nga gintiro.
3: Bye-bye. Pero sir, nang may natabo ni sir, gintayaan man sa suspect ang lalaki nga upod sa babae?
2: According sa witness, do wala man, sir,
3: okay.
2: Na kwan siya kaya naglagan ko noong upod ng laki sir ang pasulod.
3: Okay, tapos?
2: Tapos mo na sir, ang balsang sa upod niya man sir, napatian niya na lang sir ang lupok.
3: Isa ka lupok?
2: Duwang napatian niya sir.
0: Duwa. Okay. Siya nakapalupok.
3: Pero sir, Mark, ang visible nga pila sa babae na identify ko din.
2: Ang nakita sa atong investigator is sa stomach area.
3: Oy, sa chan. Tapos sir, amo lang yung isa.
2: Duwa sa stomach area.
3: Sir. Uy, duwa gin. Pero sir, nang anong na-recover sir sa crime scene?
2: Na-recover to kagabi, ginatanaw ko to is may dead bullet.
3: Okay.
2: Basiyot.
3: Yes, sir. Na-identify kung anong caliber.
2: Wala pa sila nagambal, sir.
3: Okay, sir. Oo. Pero sir, kamusta status ng babae, sir? Sa latest mundang information?
2: Ang kagabi, sir, na dalaman sa sir sa PAMC.
3: Okay.
2: Dugin process man sa sir. Dugin x-ray kaga gin na sikaso man sa sir sa emergency.
3: Okay. Pero do ano man sa, hindi ba siya critical, sir?
2: Conscious man siya, sir.
3: Conscious man siya. Okay, sir. Sir, mark ng ano ning suspect na identify, may wala, bare face man yung suspect sang natabo, no?
2: Bali, sir, na-identify, sir, sang aton nga victim.
3: Ah, okay. Kilala yun.
2: Aton nga suspect, kinala yun, sir.
3: Ex-boyfriend, yan?
2: Away pa sila, sir, okay. Sa area.
3: Okay, sir. Bali, sir, ang lalaki ning upod sang bahay ni, bago lang yun sila nagnobyahanay?
2: Hindi, kundi naman mahambal, sir. Kaya hambal sang asang lalaki, sir. Migay man lang kuno, sir, doon.
3: Tamo na.
2: Oo, sir. Kinupdan niya man ako, sir. Okay. Magkaon doon ko ng alits.
3: Friend, alits sabi, friend lang sila, friend. Pero...
0: Why not you start, sir?
3: Hindi sila nga may dalom nga relasyon, doon mo na.
2: Oo, sir. Doon wala man, sir, ako nang hambal sang lalaki,
3: lalaki, ya. Okay. Yes, sige, sir. So, ang suspect, ongoing ni head person, sir, no?
2: Yes, sir. Ongoing Japan coordination, sir, sa other air unit, sir.
3: Yes, sir. Sir Mark, may nakita kami ba, sir, ng mga video nga nag-surface sa social media nga after ito sa incident, may kuha pagkikuno sa babae nga mga personal ya, blood, alleged ganda yung kawata pag siya kuno, sir. Isang posibleng nga tumanto na kisuso, guro bala sa area.
2: May... Wala, sir, kaya ang iya nga bag nahatag man sa amon, kaya ang iya cellphone nahatag man sa
3: kompleto
2: amon.
3: Kasi
2: secure lang siguro, sir.
3: Awa. Okay, sige, sir. So, managali, may misconception ng malaw. Sige.
2: Yes, sir. Okay. Kasi may nag-secure man lang, sir, sa
3: yes, sir. Nga
2: ba. Kaya okay. Harapan sa amon, sir, kapag okay. Cellphone niya.
3: Sir, so, ang matabo ni sir, ginahulat niyo pa ako ng babae, mga istorya na. Kung ano desisyon ni sir?
2: Ay, yes, sir. Oo, pali, hulton kita mo, sir, ang victim na mag-stable na.
3: Okay.
2: Para maka-file kita, sir, sa complaint, sir.
3: Yes, sir. Sir, Mark, kaduga ko lang gina-question. Ang babae, tagadain ka ni sir?
2: Ang babae, sir, reporting kay sir at taga concert Kabangkalan.
3: Taga Kabangkalan?
2: Yes, sir.
3: Okay. Pilang edad yan, sir?
2: Wala ko na kung ang edad niya, okay. Sir. Pero doon sa legal naman siya, sir.
3: Legal ang edad. Pero ang lalaki, sir, taga din, sir? Ang upod niya kaon?
2: Doon Kabangkalan man, sir.
3: Puro taga Kabangkalan. So, ang yes, suspect, sir, posibleng nga bakulod nun? Or taga Kabangkalan man?
2: Ang suspect, sir? Ang suspect, sir, gali ang taga-Kabangkalan.
3: Taga-Kabangkalan. So, ang...
2: Yes, sir. Ang kuan, ang upod niya nga friend niya nga...
3: Kaon? Oo. Dre.
2: Himamaylan, sir.
3: Taga-Himamaylan. So, posibleng nga... pangayaw sila nga dre lang gaubaras Bacolod man, sir?
2: Possible, sir.
3: Mga
2: amo sila kundi, sir, sa Bacolod.
3: May mga amo sila. Okay, yes, so posible, sir, nga do galibot lang gali ni sa ila, do lapit tayo lang gini sa gali, no? Do
2: yes, pa...
3: posible nga kilalaman sa suspect, sir. Okay. Kilalaman sa suspect na siyang lalaki, no? No, why man na ano, good?
2: Wala na po na konsep. Pero okay, ang victim to, sir, kilala niya kita ng suspect.
3: Okay. Sige, sir.
1: Sa Papa Irving, no?
0: Basig a discard.
1: Si Police Major Mark Jewel Reclamado.
0: Basig a discard to, ya?
1: Wala pa kamalo. Basig man gure
0: ba si may style na? Kay sakto to katropang France ba si bla tuod kay lalay sila bla. Kay dito mo lang isa mo lang ka lugar di ba? Yung Mamaylan South mo lang sila to. So pagkatapos ang ining babae Kabangkalan, ang lalaki ning ginuupo dia pa nyapon Kabangkalan man. Ti lapitay lang sila ba si kilala bla pagkatapos kita oy kita confirm. Ay ka hindi confirm.
1: Kailangan natin sa department, no?
0: Oo.
1: So, kaya mo niyang investigation, ito siyempre ang, ano yan, ang lalaki, ito yung ginaligang upload siyang, ano, ang biktima. Masuloy mo ito yung, manginwala ang manak ko niya.
0: Oo.
1: Oo,
0: pila lang man sila, pero tangan, kami nag-robot. May lang ako ito nagkambal ng lalaki. Why, why relasyon? Why ba ako naging sabat?
1: Oo, takpo na, no?
0: Okay. Pero, pag-imon kay Tropang France, may, may party ni sa isang relasyon, pero hindi dapat maging rason sa amunay nga krimen, bala? Nga manero ka, mga matay ka, tungod sa damo pa na sa pwede, ano, doon na. Paminsan rin pag-iugma, kapartin sa pagkatao, pero kung mamatay ka tungod sa pag-iugma, paminsan rin mula, butang mo kalalatan yung imo nga boss damlags na.
1: Correct na. May lang may ikot na pag-iugma nila.
0: Sundan na sa ito pang Chris?
1: Eh, nagdak ko kong problema nga kay na gusto tayo makapatay.
0: Mm-hmm.
1: Yung tira at
0: babae. Mm. Nag-react niya kasi katropang Chris, katropang Franco, singyam. By Ida, damo pa man. Ti-uki ni kay katropang Chris kasi siyang ginaagawan niya.
1: Ekal na eh. Siyang kaawa.
0: Amo na ginamaintain niyang figure yao?
1: Ha?
0: Ginamaintain niya figure ya?
1: Ginamaintain niya figure. Ang pangalaman ko, tuloy niya buyo na. Kaya pro, madiwal ka na yan sa kaang. Ano pa ba? Napuklado pa yun. Nuno na kadalitan.
0: Siling labuyo.
1: Gabay na niya po. Padiwalo niya ka lang sa kasahang.
0: Ayaw po nag-lay.
1: Alam mo kita ba naman ako sa muna ito. Padiwal ka yun.
0: Ah, yeah. Basta ang pagpakibon din na pagpadalmi move on. Kung
1: ano kita ba? Kung hindi ka mo parasisa ka kita, move on.
0: Hindi na papilit.
1: Kung wag mo... Huwag mong pilitin, nasasaktan ka lang.
0: Na, amo na. Oh, damo pa man naguro mag... damo pa man naguro... galing ti... Kabudlay man di batihon, ina katropang France kay. Kung pwede batihon mo na sa kabudlay man na papiliyon mo siya.
1: Oo, saktan ka pa na nila nga. Ikaw yung gabat siya daw.
0: Oo na, oo. Ikaw yung
1: gabat. Ikaw na yung... Ikaw na yung performer. Ikaw na kanya. Ikaw na to. Ikaw yung mga panan-awan, dala?
0: Mm-hmm.
1: O, ito na yung isa, ako rin nagpangita ng siling na buyo. Ito na isa, ako rin nagpangita sa ang kaitan. O, kung sabi ang kapangita, na kung isang pinaba, at yung mga
0: na. Te, lain-lain sabor?
1: O, lain-lain ka na kuha
0: niya. Yan, babalaan. Kung ano kakahang.
1: Nadiwal ko ako, mga nga.
0: Ay, kasadya. move on ah. Hindi na magpadalom. Hindi na pagpadalmi ng imun-imun na. Galing ti. Ginapangitagid sa isang pulis subong katropang France, no?
1: Ah, pati siya ginagang pangitaon. Eh, kasi butay niya ng proper win na anong biktima. Kaya na lang dito niya mapatay ang biktima. Ano? But kaya nang nalangan ko yung babae ni, ano man, conscious man. But, di pa natin na siguro kung ano itong status kaya ito lang, in terms na medical status ng biktima.
0: Oo.
1: Kung ano na ito siya sa karoon na proper Irwin, no? But, kung ginagawa ito siya dala sa kita na gabi, conscious man siya kanya.
0: Oo. Balon, tira, ang file ganito sa kaso.
1: Mag-aing ganito, kung ma-respond na ng suspect, no? Ay, kasubong kapulis na magpapakidangot na hindi dito sa pinakamalapit ng mga units ng kapulisan kung sila yung diban ini magpusibling o magpalagyo o magpanagyo patropang Irwin.
0: Aha.
1: Yan. Kaya nang update patrol, inili ka na bang France at Burgos sa mga bukol-bukol sa lawas magtumaros ng San Andreas Gold. Para sa nag-audien ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM Live.
0: Reports. Salamat kay Katropang Franz sa mga latest update. Ang natural na sa mga magkarelasyon nga magpangimon-ngimon ka kay kung kisa ginambal mo na nga kung magpangimon ka love na love mo kita ng imo nga partner mo, no? Kung ikaw naman nga nonchalant ka, why kaya sang balatsyagon sa isa ka tao nga sa imo nga ano do why lang be why sa gigis ka why man sa imo imo daw ka subo man daw ka boring daw pero ti ang imo pagpangimon maresulta na sa inaway nga mamatay ka tao tungod sa pagpangimon mo, lain naman istorya niya. Oo. Morning sa kay Ma'am Raymel Mamilia. Good morning, shout out na ka Bluetooth speaker. Salamat kita. Morning. Raymel Mamilia, Junior Alegria, King Kong alias Iget kag kay Bobby Villaran. May aga. Sa makagahay Moises Padilla, listening, nagapamati sila ko na. Thank you. Ma'am Jopie Amudente, salamat gid watching live at work while having lunch. Morning. Salamat gid Jill Wynn, si parang Vincento, nakatutok mo na. Parang Vincent, good morning. Dan share ang baboy, hindi lang basta-basta nga ginasagod lang, kundi palang abuhian man, damo sang nakapatapos sa pag-eskwela. Tungod sa pagsagod sa baboy, tuod gina, sir. Oo. Ako, isa man sa nakabulig sa ako ng bulubaboy-baboy. Oo. Mama ko mo, ma-eskwela ka. Mabaligya ka, baboy. May exam, baligya ka, baboy. Oo. Why pa nalabot sa daw nga pletihan? No? Kahit igakaon gina iya. So, yeah. Debbie A.B. Ano man? Debbie Eb? Good morning sa shout out Popoy Rivera kag Arem Imberga Arilia. Congrats nins. So, congratulations sa kay Ninyo Rivera. Nakaangko naman sa sambata. Nagdugang naman ang aton supling. Congratulations, no? Blessing ina. So congratulations sa kay Popoy Rivera, sa kay Ninyo Rivera. Nga at least naka tatlo na supling mo, bawa. Baka-baka ni Doy. Pero worth it mo na, no? Ay nablang papuli mo, may nagahulat sa imong kabataan. Sadya ka, happy ka, no? Kompleto pagka kabuhi mo. Doon mo nablang. Sa kay Alberto Norbeng Loreno, thank you watching, listening, Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Thank you, Sir Alberto. Ayun ni si Alberto, guro kayo ay niya problema sa gastuan na yun. Steady pulse lang. Morning. Sir, morning. Jessica Gonzalez, may aga sa mga members ng katropang listeners and solid supporters. That's Southern Negros. Thank you. Elvira Gilogo, thank you. Sir, Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga. Simba Taanay, katropang Gwyn. Morning. Salamat, Gid. Oo. Sabado Subong. Domingo Subong, try to go to church, no? Simbata. Okay? Munay-munay, anay ta. Para maano ta nga ito ng mga may discernment kita sa mga bagay ginahimo ta. Randy Artiaga Santisas, morning, listening number one. Thank you. Salamat kita. Thank you. Salamat kita pagpamati. Ma'am Jessica Gonzalez, sa live chat naman naton sa kay, alright. Ma'am Marivic Gipgano. Thank you. Salamat, Gid. Sakay, sinipin ni Bunga Spotted. Bunga Spotted, doka familiars niya. Janske! Janske! Si Janske Gaspar. Si Janske Gaspar, sa Barangay Urong. Nami ni ng lugar. Dito, nakalabay ni si Katropang Chris sa ano bla pamilya sa ano to gani sa Kapihan sa Babawda ano gani da pare Janske sa Babaw to nga Kapihan nami to tawhay na may mga old mga turntables, may mga old TV nga display da bla. Oo, La Familia nan ay nagtsakto, no? Oh, Kapihan da sa nami nga kapito, may pa pwede ka mamahaw. Brato pa kapito pila, do 20 lamang. Oh, ano na sa brewed coffee na sa? Ang brewed coffee today is makulod ya tag 33 na pinakabarato. Oo. Hindi na brato, li mahal na. La Familia Cafe. Oo, humble ni paring ano. Nag-vlog yun na niya sa subong. Damo ni sa likers, damo ni sa subscriber. Gakita niya, gakita ni si paring Jansky. Hmm. I-islan mo na da ang ngalan niya, ano ha? Isulat mo na da ang XFM sa imo nga balay. Noel Yares, sir, good morning. Salamat, Gida. Thank you on a Sunday. And also, today, mga katropa, is July, June 28. Happy birthday sa aton birthday celebrator. We have Jolie Gallego. Happy birthday. Sang Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. Happy birthday. To you again, ha? Happy birthday sa kay Ma'am Julie Gallego, Sang Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. I wish you a good health, more birthdays to come, and enjoy your special day today. Sa'yo ang inuman, amin ang pulutan. Halin sa all members of Family Gallego, Team Solid Tagayers Forever Team. Salamat, Gid. Happy birthday to all birthday celebrators. Mm. Ma'am Julie, basta may mga sobra-sobra ka daw, okay lang. sa mga birthday celebrators, morning sa inyo. Salamat, Gid. Mm. Ang totoong nag-abudlay, Gid, kay hindi pa na sa... Hindi mapanas? Oo. Ang anong hindi mapanas, Tuto Jansky? Oo. Mm. O, ipa, ano lang, butangin lang content and butangin lang share, like, and win. Pwede ka magdaog. Mga hatag na ni sa house and lot, dason-dason mo. Makikita ko ni si Parin Jansky, dason nga may nadaw. Ay, sus. Lain na ni. So, una, di motorsiklo ni siya. Subong niya, base, di auto na black. Tungod sa nga vlogging. Dami mo na yung kisa mo. Dami mo sa mga kuturan ta gusto mag-vlogger. Pero way ka ba sa content? Kapoy man kung kisa mag-himo. Trabaho ini siya maabi, makakatropa. Ang vlog. So, kinanglan mo na siyang itutukan, gidla. Oh. Sir Jansky, may aga si Muda. Saan mo na maligo? Sa Christina? Mayutani, Sir Win. O kung may tarpulin ka mo di, nga iya ka XFM. Tangan ta. Damuon ta. Lakabi logos na mo. Halin sa pertahan. Pakatos bintana. Exit. Exit kag entrance. Butangan ta na. Oo. Tagaan ka na munda radyo kay para makapamati kan sakto. Okay? Oo. Sige. Jansky, may aga. Happy weekend sa inyo. Salamat gid sa pagpamati da sa Kabankalan. Oras na, mga katropa. It's 8:23 na sa pagpangalagad ta. Thank you sa atong nga, no? Ang mga puro pangimon, bla, mga katropa, could lead into something, pag-committer sa krimen, hindi nami. Para sa mga kauturan ta nga, overwhelm ka mo sa kinabadyag nyo. Pero, paminsan lang tingin ang konsekwensya. No, kay budlay na nga makapatay ta tao tungod lang sa pagigugma, tungod sa ginabatsyag mo, tungod sa way ka na pananulumang imo paminsaran, plangga mo siya. Sometimes pagparangga ka tropa, magapalangga ka tao, pero butangan mo man bili ka galing mo. No? Hindi pwede nga nagplangga ka, ihatag mo tanan, no? Kay kun way ka na, hindi ka na pagparanggaon na. No? Kun why ka na bili, why ka na hindi ka na hindi ka na napuno sa pananawan niya, nga isa sa, paraan mo, mangita ka tao, mangita ka babae, mangita ka lalaki, mga katropa, especially sa mga babae, I'm not speaking in behalf sa mga babae, but usual nga mga istorya ni katropang Chris niya, kung ang babae, gapangita man na sa sang Mr. Right niya mo nga, dapat tall, dark, and handsome, with money, di ba? Di paano bi kun why ka naman eh? Hindi ka naman tall, hindi ka man dark. Di ba? Why na eh? Balda eh. Oh. So, kinangalan, butangan mo man bili ang imo kaugalingon kay para hindi ka pagbayaan sang mga gina sang ginaplangga mo, okay? Kaya paminsaron mo, ginabos damlag mo, no? Ano abi kung magpangasawa ko? Ano abi kung siya ang mapangasawa ko? Ano ma-provide ko siya? Siyempre, may trabaho ko siya to. Mangita ko sang ginawada ko. Mangita ko sang dugang para masustinar kong ano, para hindi siya magtrabaho. Manabla? Amo mo na gusto natin mo, no? Oras natin, 8:31, mga katropa. Mag-commercial ko na yan. Balikan ito mga balita. Pagkatapos sa mga panundo, mga katropa. Stand by.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Plus Gold, mas pinalakas

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
5: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Nga, XFM kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM kid?
9: Inanyang music ah.
8: Nga, XFM kid?
9: Ay,
10: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
11: Wala sang konkreto nga sa bat.
12: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply
8: may how kita pa.
12: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM gid how?
13: Timo.
12: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi nga
12: makaya ang ina nga ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa, alas 8:38 na.
13: Pamahawa na ka muna, kauna ka muna, no? Antes pa nang antes pa magkanto sa mga obligasyon ta mga katropa, no? Ang iba ng mga kuturan taon ng Sunday, nagkakanto sa mga sa mga beaches or nag-excursion, naglago-lago gaan mine. Importante ni mga katropa nga mga bagay nga himuon ta sa pamilya to strengthen our relationship to each other. Importante lang gid mga katropa nga may oras kita para mag istorya, para mag unwind, no? Mag relax sa mga panahon mga katropa nga amuning ginaagyan ta subong may crisis, may ara sa mga makabig naton mga pagdilaw, may kabudlayan sa aton pa mga buhi mga katropa. So para ma at least ma-relieve kita sa pagpaminsan na mabuhin-buhin ang stress naton katropa. Bulikan ta ko galingon ta. And para sa mga issue blas mga bata nga ang issue kami, nag-blot up nimo no ang istorya sang mga kabataan nga nagimo sa mga naging bayolente, lain ang ilang paminsaran tungod sa mga issues ang bullying, ang mga issues pamilya nga naghatag sang kabudlayan para sa mga kabataan ta. Amo man lang niya aton pwede may imo mga katropa subong pabakuro naton relasyon naton sa aton nga mga members pamilya. I hope si tatay may panahon pas gyapon para mag lagaw-lagaw pa mall man to kaon-kaon sa gwa, at least may ara bala sa mga bonding time mga katropa that helps para sa pag combat sang mga problema anxiety, problema sa mental health katropa. Kaya sometimes kung mag-ubra ka, focus mo dira na gid lang, matyagan mo ang kabuhi do ka boring mo, no? Do ka lain sang feeling black, no? So mga katropa, before that happen sa miyembros ng pamilya, himuon ta pila ka mga bagay no? Because ang mga pag ang pag-away kontra sa mga mental health mga katropa will start definitely sa atong pamilya sa atong panimalay. So one step at a time. I know may mga problema, may mga bata ta, try to talk to them anong problema, anong pwede mahimo. But sometimes sa mga kabataan pumakuton mo ano gid yung problema, hindi manugid mo, no? They prefer to confide sa mga iban nga tao para mag-istorya, para mag-hambal sa ilang mga problema. Doon mo lang masistema, mga katropa. Doon kasubo, no? Nga ang pamilya na wad-ane yas ang role nila para sa mga problema sa kabataan ta. Kag aton ginikanan ko, gisa kambal man siya. Hindi na, may ida, no? Hindi na pagpaminsara. Pero sa bata, abig, dalom ina katropa. So, mas mayo, kung may araga pamati is bata, may ara sang mga kita mismo, mga interventions kita na pwede mahimo. Ang diskusyon kay debate kung kinahanglan pagidla pataasan ang ginahambal tang ng age liability o criminal liability sa mga bata katropa padayon pa sa Gapon, no? Kung ano mahimo sa mga lagi, ano mahimo sa aton yung mga mamalidha, let them, no? But for now, let's do our share, no, in combating mental health. Importante lang, bisan sa social media, makabulig ka mga katropa. Stop sharing those content nga may ara sang hate nga dala. Maybe nag-share ka sa mga insidente, pang hold up, pamuno, no? Krimen, kagurano pa, katropa, but you're not really helping, no, in shaping the minds of the young people. Lain man ang pag-insindi ta, lain man ang pag-insindi sa mga kabataan ta. Maybe gahambal kita nga sala na, pero sa mata sa mga kabataan, since nga ginpagwa na siya, nagat-insakto, nagatuod, no? Kita gusto nato mag-share sa mga violente. Wala gina-expose nato. Sometimes ang aton social media, isa naka-platform nga tananta reklamador na. Tananta, bisan na nun lang isugid ta. Kay gusto ta, amuni-amuna. Magpakamalaot. But sa mga terms, event sa aton nga, ano ba, sa mga captions kinimo ta, katropa, let's refrain in sharing content with much hate nga ng post, okay? Kay kabudlay. No, maybe gambal ka, okay lang. Nami man, kay ti, at least naka-expose ka, exhausted ka, feeling mo na okay lang. Pero sa ibang mga tao, lain man niya ang ego sila. Alright? So, kung nagpamuyayaw ka na social media, mga katropa, maybe na nami isang feeling mo, kaya nakapamuyayaw ka. But then sa mga kabataan ta, ginanormalize niya ang mga, ano kita, mga bata, antes pa magkanta, mamuyayawan na yun. Loba na bla? So, hindi sa kabulig, hindi sa nami, para sa mga kabataan ta, katropa. Alright? So, kabay pa mga katropa, we'll do our share, one step at a time, small things, no? Nga ma-contribute na ito mga katropa, let's just be responsible of what we share sa social media. Nga daw matsagta daw okay man, pero may impact galing alain sa mga bataan ta, no? So una kita mo mga ang mga content, di ba, mga paragwaon mo sa television, may ara na sang level of restriction mo. So I think TV lang ang nag-observe sila. Pero ang social media hindi sa makover, no? Why tawas ang kompletong regulation eh, no? Because ang platform mismo, ang Meta, ang Instagram or any mga social site, komplikado ang ilang nga sistema nga ang aton nga mga layi nga gusto naton i-regulate ng mga katropa, hindi sa mga indipektibo. Like for example, 16 years old, no? Mabal ka nga. Ang balunta, hindi tani siya pag i-expose, i-dapat i-contain ito ng mga 16 years old above, below, nga makauyat sa cellphone. Pero mga katropa, tanantang mga communication, ang eskulahan ta, digital naman, online naman tanan, di kabudlay. Most you could do, nga i-confiscate mo ang cellphones bata mo, hatag mo cellphone mo para matunan niya, para ma-monitor mo or maingita ka na sang application nga mayara screen time. Pero ito mga kabataan ta, kabalo pa ni si imo, mas teke pa ni si imo, mas naka-incindi sila, no? Kontra sa aton, mga katropa. Doon na bla? So, komplikado. Sa mga Facebook, sa Facebook, dira taga-communicate sa mga ano ta. But ang Facebook kinagamit man sa bata nga maglantaw sa kunano nga mga pragwaon. Ako komplikado abi. Hindi sa mga indipektibo based sa gusto nato matabo mga katropa. Iban maybe sa ibang mga pungsod, no? But kinanglan guro nga pagtuon pagidsakto, no? Kung paano i-regulate ang social media mga katropa. Kay ti isa ni ka platform eh nga ginasudlan sang tanan ang platform nga ara ang tanan. Ang platform tanan na sang tanan nga mga hate content, mga charity content, mga katropa, no? Mga vlogs dira. Expression sang aton right to information, no? So damo sang pwede ma ano, damo sang maapektuhan kung may ara kita sa mga regulations mga katropa, no? Diri sa aton nga lugar. But we can do for now, what we can do for now is sa pamilya, sa ato mga kabataan nga maintindihan nila ang ginahibo naton para proteksyonan sila mga katropa. And also mga katropa, Ario, pinaka-latest na lang, ipasulod ko lang before kita magpaalam. Mga katropa, let's all pray for our friends and brothers dito sa Venezuela. After nga naigo sila sang makabig isa sa mga bambaskog nga makalinog mga katropa, nagligad ni adlaw. Ang latest development mga katropa, ang estimated loss dito nagrabot na sa 6.7 billion pesos ang direct nga mga fiscal damage. Ang death toll naman mga katropa nagrabot na sa 1,430 deaths ang natabo ang na record sang aton nga otoridad. There were 3,200 injured and there were 10,000 of missing mga katropa. Ang record diri nga nakita naton nga nakuha naton so far, there were 60 plus, no, nga mga missing, 60,000 plus nga missing sa nasambit nga trahedya katropa. So amo ni There were okay. So this ang report sa Venezuelan National Assembly na confirm ang 1,430 death with missing galabot pa mga katropa sa 68,900 people. All right. So well, estimated 6.7 million people are affected, no? And they kinanglan sa bulig sa mga katropa dito sa Venezuela. Ang ini nga mga bagay mga katropa hindi natin mapunggan ini mga natural calamities mga bihan kag disasters kag igo sa aton mga kapungsuran, but we can do what we can do for now is to pray, no? Let's offer a short prayer for them kag atong mga nagkaladula mga katropa makita na sa, no? It's not easy to count the number of death mga katropa which reached already sa 1,400 plus ng mga nagkalamatay dito. Kagsubong ang retrieval operation, rescue and retrieval operation mga katropa, ginapatigayon pa sa gihapon, no? At least may ara na to sa mga financial aid nga ginhatag gin ano grab out sa 10 billion to 3 to 12, 20 billion nga mga probably financial assistance mga katropa. Dako ang igo sini, no? Tima ko 7.2, no? Ginlumpatan pagid sa mga katropa. Anyway, naigo ang Venezuela sa ang 7.5 ano, 7.5 magnitude nga linog ginsabat man to sa Japan, no? Mura ba mga katropa, pamangkot kung kisa, how resilient are we sa mga disasters ngini nga mapungganta ang pagdamo sang patay. But all of us are not ready sa ginahambal ta trahedya, lagko nga mga trahedya, because wala pa sang kapasidad para i-detect anong impact sini mga katropa sa atong tagsa-tagsa kapaluwi. Way pa na nato babalaan kung anong impact gid, no? Both physically, both infrastructure kag economic sa aton nga lugar kung may igo gid man ni mga katropa. But we hope and pray

0: ang Venezuela. Until now, mga katropa, ang access nila sa tubig, kuryente, budlay pa sa gihapon. No? Amo na yun? After ni mga katropa nakuha ni siya, a day after sang ining 7.5 kag duha ka linog na nag-igo sa Venezuela. Da grabe, no? May mga high-rise building nga nag-collapse, no? May nag-collapse ng mga panimalay. Ang aton nga rescue operation still ongoing para sa mga nagkaladwa. Imagine the city itself, lantaon mo, o na ano gid, natam-an gid. Sa 7.5, 7.8 to, no? Last time there is Pilipinas. At least ang impact niya amo-amo pa lang ni, no? Pero sa mga katropa, we talk about 1,400. This is grabe nga igo. So building, mga gym, nagkalaguba. Ang mga baday, mga katropa, nagkalaguba. Kag why man gid expectar na tundre. Oh, tanaw lang building, oh. Daw matyagan mo daw gira, yagin bumbahan sa. But it's earthquake, no? Nagigo sa sini mga katropa. So, ano yung moons gobyerno? Di, siyempre, malantaw ta sa mga precautions naton sa mga ginapatuman naton nga resiliency program. Ang Venezuela, amo na sang primero gin, ano mo, ginsulod sa Estados Unidos because nga ti presidente nila daw na-engage ko, no? Ginambal to, ginaligar, nga nag-engage so pila ka mga kartel, kagkurano pa. So, ang Venezuela, ari na karon sa Estados Unidos. Tanaw-blaw ang building, ho. Grabe nga igo sila. Grabe ang epekto sila. Anyway, well, wait a oras mga katropa, ha? No? So, let's just all offer prayers para sa atong mga kuturan dira sa Venezuela nga apektado sang linog, mga katropa, while we're still recuperating sa epekto sang 7.8 tuman galinog dito sa Zarangane. Tinalikdan nga si Mana, katropa. Alright? So, white oras, pagpakalagad ta. Thank you, Ged. Happy weekend sa mga kuturan naton, sa mga katropa naton, sa mga katropa ta nga nag-comment, nag-upod sa programa. Thank you, Ged. Salamat, Ged, sa pag-upod. And let's see you tomorrow. Buwas naman, mga katropa, sa aton nga talakayan. There is a bullseye. Alright? Okay, sa ngalan sa aton technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Rimeli Tuoy. Ako naman sa katropang Witch Salinas, nagpaalam. Happy weekend, mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Mike Next. Kandil. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. once you start using it.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang bilis sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: Tarlaga, Metro Bacolod, and the rest of the Negros Island region. Once again, it's a Sunday and it is already the last Monday para, I sorry, last Sunday, I mean, para sa bulan sang Hunyo. Okay, so, well, we will enjoy the half of this year. Kahit, syempre, no, ang ato niyang pagtapos sa bulan sang Hunyo. Buting ganon, mayara na naman sa panibagong hulaton, which is, of course, no, ang pag-asa, hindi madula para sa mga Pinoy. Half of the year na kita, and sige lang, makatigbawas git sa gihapon. Amo na mga words, no, pang-inspire sa atin yung mga katropa. Welcome sa atin program. This is your Sunday Pinoy Classics. And I'm playing, of course, just like this one from Anthony Castello with Balat Kayo. Okay lang magbalat kayo? No, it's not. Sinignila ko, no? Siyempre, dapat kung ano man ang imo dira yung ginabat siyag, itaguun mo na. So that is why may anasang balat kayo. Do pare asambla sa atong nga festival during October, no? Ang aton yung Masker Festival. Ginatabunan naton the sadness. All they can see is the happiness, the smile. There is a city of smiles. So, okay lang kuno magbalat kayo, pero hindi na magbalat si Buyas. Lain naman ang biyang balat si Buyas yan, no? Pero kung ikaw gid man yan, nag-feel sa karon sang si Buyas dira, kay man bag-o ka pa lang niya kabugtaw, and then you're preparing for your brunch. This is, I guess, good para sa breakfast and lunch combined. Well, so go ahead, I'll be backing you up. And syempre, no, ang ato niya nga mabatian lang sa karon, amo ang ato niya mga favorite OPM classic music. Ang ibang dereara pa sa plaka. Mabalaan nyo man na, ano, ang difference kung na plaka ang ginapatukar naton. May mga ganito ba, nagalumpat-lumpat, or may mga glitches dera. So, butsilingon, I'm taking you back sa mga tinuig. Na kung sa diin, amuini ang mga tinuig na hubin pa ang ato niya nga mga ginikanan. You can actually start the conversation with your parents or your grandparents, no? Para nga mahibaluan na kung bala ang ining mga songs na nagiging sikat-sikat git sa ilay ang mga tiyempo. So all you have to do is to listen. Now, if you have some loads there, pwede git ka text sa ato niyang text line. It's 0950-522-2818. Again, the number to text is 0950-522-2818. Para sa mga shout-out ninyo dira, ano? Mga messages. And syempre, sa inyo yung mga favorite songs. Bukod may nadubduman dira ang inyong parents while having a conversation, pwede nyo giti-text ako sa number nga ginhatag ko. It's just when you enjoy the music that we are playing here, it's just like you're also enjoying your cup of coffee. Now, if you want to be focused and you want to start your Sunday strong, why don't you take a cup of your Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini nag-support sa atin yung BC Day with the smart wellness choices and balanced lifestyle. This is a mild taste with the combination of the mangosteen wherein we can get the santone that we needed para yes, sa antioxidant naton. Ang aton nga soybean powder and of course the moringa o kon malunggay. Ara man sa aton niya yung Santon Plus Coffee Mix. So diin ka pa! Again, start your day being focused and strong by having a cup of Santon Plus Coffee Mix. Himo sa Yes Your Health Incorporated and it's now available nationwide. The Mercury Drug Store, TGP, South Star Drug, Watson's Pharmacy, Generica. Wala. And also, diri sa aton sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, and Rose Pharmacy. Sige, I'm going to wait for your text messages as well as your OPM request. Kaupod lamang si Mommy G. And this is 103.9 XFM. FM.
1: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.

0: FM.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o tlabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Hihimo. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatcha ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting!
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Kumaan ka rin sa
18: sentro. Kamsa.

Pinky De Leon's version of Babae Makasalanan, originally sang by Imelda Poppin, or the late Imelda Poppin. It's already 9:34 on the clock. Before we proceed to the next track, did you shoot me a message? Sa mga wala pa din na nag-message sa akin, ano? Later on, I'm going to check. Text me at 0950-522-2818. I'm sure you're enjoying the music right now. So I just need some more tracks here. OPM tracks is what I mean. Para yung ma-play ko sa inyo, no? And then, of course, we are paving the way, no? Para yung mabalikan na ang mga sikat ng mga ambahanon santo. I'm using the word ambahanon because usually pag classic, mugin man na siya. Ang may isa pa ginaka-term sa ambahanon eh. Ano gani? No, hindi ko na madumduman. So, tama naging kadaan. Okay, so that's just one example. Babae Makasalanan. We still have more, so I'm just waiting for you to text me. I may have songs or tracks nga hindi na magsulod sa ako niyang paminsaron, ano? But you remember those songs, especially nga mo gina-play sa inyo ginikanan na pampatulog sa inyo. Samtang kamo ang gagmay pa. So why not text me, okay? So I'm going to wait for you. And also, let's try to check ang ato niyang weather for today. If the weather is good para sa paglagaw-lagaw sa ato niyang mga katropa, ang mga pamilya ninyo, because it's a Sunday. And the last Sunday para sa bulan sang Hunyo. So it's partly cloudy to cloudy skies. Gamayara sang isolated rain showers or thunderstorms. Duga sang localized thunderstorms. And also, mayara magkita sang low pressure area ang itabantayan sang pag-asa. And ayara ini sa east of northeastern Mindanao. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa western section sa bahi naman sang Luzon. So it's a good day for us. Pero hindi magkalipat ha, maski amo ni ang ato niya yung weather forecast for today, still we can feel the heat, so hydrate. That is really important, especially tomorrow you're going back to work and you're going back to school, so no need or no space para iya sa ginatawag ng mga sakit-sakit o kung mga trangkaso. Now if you're feeling really down, no, mayara ka mo sa ginatawag yung infections, kinahanglan nga mag-take kita sa premium G3 soft gel capsule. Gina-provide ini or ginabuligan ini, ano, nga ma-providean kita sa daily nutrients every day. Imagine sa ato niya premium D3, mayara na sa vitamin D3 plus virgin coconut oil plus malunggay oil. Mayara ini ya sa benepisyo nga kun sa diin, mahatagan sa bone strength support and daily nutrient support as well as wellness support. Himo sa Yesu Health Incorporated, so it means available gid ini sa tanya nga Yesu Health Wellness Center nga nahamtang dira sa may door number 46 Vinco Building, Lizarre Street. Diri sa Bacolod, you can also use this premium D3 soft gel capsule nga isa ka banig bala, no, or blister pack. It means pulo gid kabilog ang capsule para yang mahimo ninyong entry sa aton nga libo-libo pa premyo sa Suntone and XFM, wherein you can win 3,000 pesos weekly and a chance nga makakuha gid sang 50,000 pesos nga grand prize. So ano pa ginahulat ninyo again sa mga katropa naton? Kinahanglan gid nga maghulog sa inyo nga mga entries. The more entries, of course, the more chances nga kamo ang makadaog. Una to namon ha, because by Friday we're going to have another weekly draw and sino ay han makakuha sang 3,000 pesos. This is Mommy G and be back here sa atong programa ng Sunday Pinoy Classic. Sa XFM Bacolod, that's 103.9. And as I have promised, ano, balikan na naton ang next track para sa siniyang adlaw. Here's Bing Rodrigo, Lumugban ang Araw.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat.
4: Kagwala sang katumbas nga rason kung naka-X. X, kaka-X.
3: Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: XFM.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa akin si Tuta ni Lilo.
2: Sa akin ko call center agent.
1: Bermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay din ito sa akong sang assess the pain.
1: Kasi sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Assess the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting, bro!
3: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zanton. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramar sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Zanton. Nga bugana sa antioxidant premium D3 coffee mix. Madamit na super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
7: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
3: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
7: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

XFM time. It's now 10:10. And that was Ted Ito with Ikaw Pa Rin. Ang iyang Japanese, no, the original song was in Japanese entitled Saigo no Iwaki. And Saigo no Iwaki, my one and only. Pero dali sa ato niya, naging sikata ang version ni Ted Ito. Pero kabalubala ka mo, nga ang anak mismo ni Joey De Leon, si Kim P. De Leon, mayara man sa version niya. Yan. Ayan. Another trivia ang nahatag natin sa imo or sa inyo, mga katropa. By the way, ang aton sa pungyang heat index, so ang aton niya yung kainiton ng mabatsyagan, ano? It's 31 degrees Celsius, but the real feel is 40 degrees Celsius. Pagbatak alas 11 karon, it will be 1 degree higher, so it feels like 41 degrees Celsius later on. So again, ang pahanumdum ko sa inyo, ha? Hydrate, hydrate, and hydrate. Inumgit damo ng tubig. And also, para sa mga tatay sang panimalay, ano, sa mga active natin ng mga kalalakin andera, dapat isuportahan ang inyong active lifestyle every day. Ang aton mismo ng Turbo Dietary Supplement for Men, paresan pa sa aton yung Suntone Vitamin C. Amugid ini ang mga supplements nga built para sa busy days, active lifestyles, and consistent wellness goals. Himo sa Yes to Health Incorporated para lang gid nga masuportahan ang inyong well-being. Again, ha, dapat sa mga kalalakin anaton dira, Chris, dapat amuning ginainom mo ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men and Suntone Vitamin C para pagrusa. Mapaskog sa kada adlaw. Ayan, para malikawan mo na nga mag-shades maski hala ka sa sulod. Alright, so still, no, ang ato niya yung Sunday OPM Classics. Ang ginadulungid natin sa inyo para nga ma-relax-relax ang inyo dira iya nga Sunday. By the way, may greetings na kita gali, ano? Happy, happy birthday today sa kay Julie Galiego from Puruk Mahimulaton, Barangay Banago. Oh, enjoy ko no special day mo, ha? Pero dapat sa'yo ang inuman tsaka pulutan. Ang pulutan nyo, sabagay gani masabat na nibalayan ni ano ni Arvel, ang pulutan mo dira, Julie. Kaya nga, damo-damo din dyan, Mengo. Hatag ni Lloyd Navales. Thank you so much, Lloyd. The only Indian Mengo. Gikami diriya, Perme. Madama maging nga salamat. Okay? So, I guess I need to change the line, no? Sa ato niya yung text line. Sige, ah, para sa mga gusto nila, ano, nga mag-text sa ako, ari, islan ko ang number. Para nga, diretso na lang din sa ako. Kaya di ko makita ang phone. Nga may arasang na SIM natin, 0950. Okay, sige. Sa mga gusto mag-request nila, ano, I'm so sorry. I'll change the number. It's 0954-497-3475. Again, sa mga request and messages ninyo, I'm 11 numbers away, okay? 0954-497-3475. Text me right now so I can play your favorite song, OPM, for this morning. Oras naton, it's now 10:14. Be back with another classic hit. This time, it's from Sakada. Let's try to hear it. You're listening to Mommy G on 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Supplus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supplus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supplus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supplus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supplus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supplus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabong paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari sa Construction Worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tam is kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
11: consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo,
16: isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
18: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

Check your time. It's now 10:31. The phenomenal diva Jezza Zaragoza with Ibigay Mo Na. Oh yes, maibibigay talaga yung pagmamahal na hinahanap mo because wala sang traffic sa Corona, no? So, butsilingon na kung wala sang traffic, mas dasig ang iyang alakata padulong sa imo. Well, generally flowing normally, no? With no major citywide ride or road closures ang gid-report sa Corona. So, butsilingon, you can travel safely and hindi lang magdali-dali. Ah, makaabot ka gid sa imo yung destination. Okay? Importante, you have to drive slowly but surely. Ang ato niya nga programa gidudulong gid sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Find relief naturally with, of course, Santon Plus Herbal Oil. Para nga sa mga sakit-sakit nyo, bala sa inyo-inyo nga mga muscles, you're just feeling tired, ano, and stressed. So, dapat gid nga mamanyo sa ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. You can also order that online. Pwede gid sa Shopee or sa TikTok para mas hapos na lang gid kag ma-deliver, no, directly into your doorsteps. Remember this one? Ba? Sa mga may sakit-sakit na raya sa tagipusuon, sigurado giko, amo ni ang ginapakita nila ng mga ambahadon. The Kagina Phenomenal Diva this time around, the Asia Songbird, Regine Velasquez. Amo inisubong ang ata niya mabatian. Well, sa mga kaka-experience lang ng heartbreak, most probably they're saying or ang ara sa ilang pabinsaron sa karon is that they're questioning if kung maibabalik ko lang ayhan ang mga nagkalatabo. Are we going to have a happy ending? Or we're going to live forever and love forever? Check ta kung amoy na ang mensahe ni Miss Regine Velasquez. Kung may babalik ko lang, it's playing right now, right here on 103.9 XFM Bacolod. You're with Mommy G.

0: FM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3,
6: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
16: Mga katrupa, exciting!
15: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
17: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami!
15: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
19: Na XFM kid how?
20: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
19: Na XFM kid?
21: Ay, nami ang music ah.
19: XFM kid.
21: Ay, wala ka lang music magkatapos mukha ka pala mayarap sa mga balita. Blabs, sabi bigit sa mga DJs nila kanta.
22: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
19: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
19: Nga, XFM kid how?
23: Tipo!
22: XFM 103.9.

ang ato niya yung pananawal. Ini available man sa tanan niya mga butika nationwide, sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, the Grace Pharmacy, you know, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy. Gani pamangkuta lang ang ato niya nga Vision Next Plus. And also, kung gusto niyo nga kompleto na lang gid nga mga Suntone products or Yes to Health products ang inyong mabakala para from head to toe, no? Pwede gid niyo nga mabakal dito sa Yes to Health Wellness Center. Again, ara ina no sa may Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. So, that mga katropa is the final movement and thank you for letting me join this morning, ano? And kung ikaw man dira ang nag-commute, nag-work, or just waking up, I hope ang ato niya yung Sunday Pinoy Classic kept your spirits high and make it a great day out there. And syempre, ako naman si Mommy G signing off for this morning only. Keep me company again by 12:30 until 2 o'clock in the afternoon para sa ato niya yung Classic Rewind. And to end this, ang ato niya nga programa, here's the hot dog sa yawan natin ang ato niya nga Ani Batong Bakal. You are still listening to 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah,

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, limu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Wilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Hindi ka mo magbulag sa ato sa ring pagparagad kay maghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and information sa. Ang importante sa tanan among hindi kita magkasakit, debla? Pwede, pwede. Pero kinahanglan gid iya sang disiplina sa aton kaugalingon. Ginhatagan kita sang almost ta, almost perfect sining lawas. Ang iya bala sining pag-andar o kon pag-function. Ano ang nagapaguba? Ang nagapaguba amo ang aton hindi maayong pag-mintinar. Sa aton ginakaon, sa aton niya ginaubra, sa aton sining mga activities and habits nga hindi nagapanami sang kondisyon sa ato sining lawas, sa baylo nagatuga sang malala sining mga komplikasyon o kon infection man. Rambal nga ti likawan ta mga viruses kag bakterya, ti makita tang viruses kag bakterya sa palibot ta hindi. Botang balon siya ni, malikawan tang infeksyon sa mga viruses at bakterya kung mapag-on aton nga immune system ang ato siya nga panglawason, ang ato siya nga body health. Di paano na ito na mapapag-on? Di pagkaon ta sa mga masustansya nga mga pagkaon eh. Likawan ta nga pagkatapos sa sangkaon kung sa mga baboy pa dayon talang luko. Bangod kay nagakinanglan niya, mag-ibok-ibok kita, maghulag-hulag man kita para madasig man ang digestion sa sulod sa ato sining lawas, para nga ti magamit ang energy sa ato sining lawas. Sino sa inyo darang may ido? How? Sagod bala ka mo sang German Shepherd, hindi gani Belgian Malinois. Ang advice gid permis sa mga nagabaligya sining kahibalo sang batasan nila, selling niya every week, selling niya bisan twice or thrice lang, buyan mong ido mo para ma-release nilang energy. Kay kun hindi sang ido ma-release ang iya sining energy, dira siya nagabaris. Because kinanglan niya i-release inang energy, kay nagaka-irritar siyang feeling niya bala hindi normal, may mga iritasyon. Amo man sa aton may mga iritasyon, ginit ulo ta, hindi nakabalukan ano ang nabatsyagan ta. Kung kay sabla hambal ta, mainom kita cold, di man mababulong ang ato sining kauhaw. Mainom kita sa malabaab, amo man gihapon. Tinaga-irritable kita, nagaalabuton because of hormonal changes and hormonal imbalances sa ato sining lawas. Update ninyo kami sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Para sa inyo sining mga palamangkutanon, para sa inyo sining mga concern, base may ara kamo da. Hindi gid magkahuya sa pag-text sa ato sining text hotline 0950975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming sa duha naton sining mga Facebook pages, labi na gid sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad as usual, upod ta ato sining sparring partner, ang certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo.
1: Thank you Sir Josil, ano? Hag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Syempre, upod sa riwat tag sa kinandan sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Kumusta naman ni Sir Josil, ano? Aton sa mga listeners or Facebook viewers. Ayan, may iban nga manayanayang bugtaw. Ayan, may iban nga aga pa daw ginahigh blood na. Kag unluckily may iban Sir Josil nga posible way na makabugtaw tungod sa kung ano nga makabangdanan. That's why tama ka dako Sir Josil nga rason nga despite sa aton sa mga kondisyon kung kaisa sa lawas, magpasalamat kita kay ginhatagan kita sa oportunidad nga ma-improve pagyud ang aton sa kaugalingon, may remedyohan ang aton sa magidabatyag kag sa pagpadayon na pagpamati sa aton programa Sir Josil, nagahatag kita sa nagakaigo nga impormasyon kag edukasyon para sa sa nga ikayong lawas.
0: Hindi naton pagkabigon ang pagpalanakit sa lawas ta after a night nga nagpulaw kita, pagkabugtaw nato nagpalanakit ang aton lawas. Consider that as a signal sa aton lawas nga something is not right inside, Doc Leo.
1: Tama gid Sir Josil, ano? Dapat mangin maid-id kuntani kita sa pagtukib sang mga rason sa likod sa mga sintomas nga aton nabatsagan kay mga mensahe ina nga ginapahayag kag ginapadala sa aton kun paano naton dina ma-decode bantayan nato ng aton sa nga lifestyle.
0: Katulad abi common ini ha, masami ikaw nagatig abisan gutom o kon bagong kaon ikaw, masami ang imong sininga pagtigab. Ina sinyalis nga indi ninyo mahibaluan kag way pa ninyo mahibaluan kon anong botang balon sina nga kinanglan mahibaluan ta ina. Kagamatamat naton ini nga ginadiskubre ang sekreto sina nga kahulugan, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kapin pa may mga sintomas kita Sir Josil nga mabatsagan nga pulo parehas pero lain-lain ang kabangdanan sa sulod. So dapat gid Sir Josil ang nagkakaigo nga pagtutok naton about sa aton sininga health, especially bisan pa Sir Josil sa isa ka tuig kaduha. Bayara ka gid sa isang pagpa-check up medical or makahinun-anon ka sa mga health practitioners sini nga may expertise or may idea sa linyada sini about sa ginatawag symptoms and root cause of diseases.
0: Actually, yung pagpangalagad tayo ni Dok Leo, it's a holistic approach, no? Ang ginhalinan kung nga may ara kita sang imbalances or naga dali para matapikan kita sa pamalatian or infection bangod kulang ang aton sining mga bitamina kag mineral sa sulod sa lawas basically. Dira gid nagumpisa ini Dok Leo, di ba?
1: Correct Sir Josil, kag may labot man sini Sir Josil ang aton sining internal terrain pagabot balan sa naturopathic medicine Sir Josil. Ang isa sini sang aton sini ginatan-aw sa pangkabilugan indi lang ang kagaw ang kabangdanan nga nagabalatian ang tawo kundi ang kabakod sang lawas o kun ang kahina sang lawas amo sini ay nagaimbitar sa mga balatian indi lang tungod sa kagaw kundi iban pagid nga lifestyle disease Sir Josil. That's why ang kapisan kag kaidiid naton kag ang kakugi Sir Josil sa pagpamati sa aton programa sa padayon nga pagtukib kuno ng mga sekreto para aton mapabakod ng aton lawas, mga tools nga pwede naton gamiton para padayon nga ma-maintain naton ang maayong lawas, hindi nga maintain Sir Jose ng balatian na para nga makalikaw kita sa dako nga kagastuhanan. Tido ano Blazer Jose, may internet kamo dra, Facebook kamo total gabayad man kamo sinisang monthly subscription yo. Isa ka oras abi kada adlaw nga magpamati kamo dari sa aton, pero kon makuha nyo ang pila sa mga simple tips nga maghatag sa aton Sir Jose sang lasting benefit. Tino ano ba lang kaayuhan niya madulot na ito sa lawas?
0: Ginatumod na ito nining party sa holistic approach kay Pariosini. Importante nga kung hindi pa man lala ang ginabatsyag ninyo, makaya nyo pa, hindi lala ha. Pero may ginabatsyag na kamo. Mas maayo nga mahibaluan kung ano ang mga kakulangan, anong mga kulang ang mga nutrients sa ito sa ninyo lawas, magpa-check up kamo. Pero kung huwag ka mo kwarta, multiway kot kwarta, inugbayad, kadto ka mo sa may clinic, sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Euro Street, dari sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, kung wala sang clinic, we're very sorry for that. Kadto lang ka mo sa inyo sining doktor or eksperto para magpa-check kung anong deficit nga vitamins and minerals sa imo sining lawas para sa mga ginakaon mo, mapasundan mo balang ati amuning kulang sa akun, makuha ko ini nga vitamins and minerals sa balunggay kag sa Ampalaya, ati damo balunggay kag Ampalaya, dara kanay focus kaon balunggay Ampalaya, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kumbaga amuning pinaka mabalaan natong tani Sir Josil, ang basic wala. Kung sa panimalayo pa Sir Josil, hindi tanan nga leak sa aton sining tubo tawagan ta plumber or tubero. Hindi tanan nga problema dira sa aton sining ginatawag mga abubungan dira kun tulo sa aton sining tubo tawagan ta dayon Sir Josil sang panday o kun latero o kun ano man dira nga o kun mason nabi kun anong problem sa palibot sa balay naton kun kabalo kita Sir Josil sang basic. Butang balon mabalaan naton Sir Josil ang aton sining ginahimo pinaagi sa aton sining ginakaon anong posibleng resulta o kon benepisyo ginambal bla ni Sir Josil sa aton ginakaon dapat mangin maalamon kita ang ginakaon ko bala benepisyo or perwisyo ang dulot sa konsen nga lawas kag kun magbatsyag gani kita muni siling bla naton nga kun nagalik gani aton tubo ni tadi manawag sa kuan na sa plumber akong tubero pwede man naton i-analyze sanay Ah, basi kon gamay lang ah. Do gamay mla ning ilik madala ni gro sa teflon ay. Amuman sa aton sering ay kaing lawas. Nagbatyag ko sang do pala nakit sa kon sering hawakaw o balikawang. Ano gin kaon jo kaginaman? Or anong isudan ko sa panyapon kagab iman? Ang unang aton sini anay una nga analisahon. Ukon basi ay basi nagkulan lang ko inom tubi. Mga amo na bala Sir Josil, hindi naton pag-i-dismiss ang mga mild symptoms na nabatsyagan naton nga sa punto bala nga madala-dala pa lang kay basi mabot ang panahon Sir Josil maglala ang aton sini kinabatyag.
0: Oh, kay katulad sining medical condition, tawag nato sini actually daw gin consider na ninyo balatian eh. Ay natawag nato sining hypertension o kun high blood. Actually, hindi lang ini sa ginatawag naton sining pagkaon, kundi kombinasyon sang pagkaon kag lifestyle, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Maghambal gani kita high blood or hypertension. Masami na to nabatian. Ay mo na kipalakaon ka baboy mo. Do mga mo na bala Sir Josil.
0: Ay sala permi ka baboy.
1: makasiling kita nga sa masami mabatian naton. Ay sagin kaon muna, sagin inom muna. Which is my point man. Pero nakahibalo bala ka mo sa aton mga tagparamati nga may mga waay magali kita nakaon nga may labot sa hypertension. So putang balon ko may ginkaon galing kita Sir Josil, mahimo galing hawa, may ara man kita sang waay mapasulod sa aton sini nga lawas, pinagi sa aton sini pagkaon nga may labot kun nga anga nagatinaa sa aton sini nga blood pressure.
0: Hindi tagin man manigar Dok Leong sa masarangan naton lang. Hindi naton makuha ang tanan nga dapat ideal nga himuon ta sa ato sini nga lawas sa pagkaon. Pero may ara kita pwede sini mahimo para malikawan naton nga magka-hypertension. Bisan pa, hindi naton makumplito mga nutrients gid sa ato sini nga lawas 100%. May ara Dok Leo nga 1000% ang ano mo compliance so kon nalabot naton 1000%. In short sini times 10 ang na pasulot sa lawas ta instead 100% na nahimo 1000% pero may ara nga ang demand ya Dok Leo 100% na pasulot sa lawas ta base 0.01% lang so hindi pala rihos hindi all the time mapasulod na to na makinanglano yung mga nutrients sa lawas ta pero if we speak about hypertension unabi kita Dok Leo we will define hypertension nga ano nagakahinabo kag anong may ara kon may hypertension ikaw Dok Leo
1: amo ni Sir Josil ang kondisyon bala kon hypertensive sa katao man ni kondisyon na kon sa diin puwersado katama Sir Josil o kon mataas ang puwersa sini sang dugo dira sa aton sini kaugatan syempre sa aton sini artery walls kay nagapabilin sini Sir Josil nga mataas kay nga man normal Sir Josil nga depende sa aton reaksyon kag mga stimuli sa aton sini padibot, mga triggers, magtaas aton na blood pressure. Like, for example, makibot ka, maakig ka, mga emotional ka, nagataas, Sir Josil, ang aton sini blood pressure. Even gani, malipay ito, Sir Josil mo, sobrahan kita kalipay, bala? Or magulpihan kita kalipay, gataas ang aton sini blood pressure. Kung bagang emosyon aton may labot, kag mga makita na aton sa palibot. Pero, kung hindi kay Sir Josil hypertensive, mabalik inaya. Sa normal ini nga normal sini nga level pero sa mga hypertensive Sir Josil nagapabilin iya nga puwersa do kun mataas ang puwersa dito sa sulod over time o kun hindi ala Sir Josil sini nga adlaw sunod di semana kundi binulan sa palaabuton Sir Josil kun hindi mo makorekt ang posible nga mga may labot sini dre o kun sa nagliligad pa nga mga tinuig Sir Josil may ginatawag kita balaan nga chronic hypertension amo na nga kadamo sa nagapamati sa aton subong or kadamo sa populasyon subong amyara sila sa mga maintenance medication pag-abot sila sa hypertension para nga malikawan ang pagkaguba sa ugat tungod sa mataas sa pressure Sir Josil.
0: So ti amonikon na magsiling kita ng hypertensive ikaw. In short sini taas ang pressure sang dugo sa imo sining blood vessels and veins sa imo sining kaugatan in short. Bangod man, iban sini may ara diagnosis nga lapuyot ang dugo, ayawan katulod balang pumps ang heart pagkanto sa destinasyon niya. May ara man niya nga constricted na ang, maghambal kita constricted na gagamay ang alagyan sang dugo sa imo sining ugat. Dota maladago, malana Dok Leo kadako. Pagkatapos may sumangat na karon niya gamay lang, mablakan it gamay, tisang kudot dim lang kanang malapos, ang gwa niya may pressure before sang blockade That's why nga ti nagaka-hypertension or nagaka-hypertensive ikaw. Pero ini Dokleo, sana sila nato, ang emotion nato, nagpataas ato sila nga BP. Above normal, ha? Ang yes. Pagkakibot gani, Dokleo, kung sa gani, kita mo, crush mo, kuba-kuba dugan mo, gataas presyon dugo mo mo.
1: Aho, ah, may ara gini, Sir Josiel, expression ng iba ba, dumalumpat heart ko ba?
0: Antod na nagakuba-kuba ng dughan mo, kung sako kuba-kuba sa dughan mo, most likely elevated ang imo sining blood pressure.
1: Correct Sir Josiel, too much ang itatawag fluid sa aton sining bloodstream, gamay pero gamay ang alagyan Sir Josiel. Kag isa pag diri sang aton nalungan mo Sir Josiel kung hypertensive gadi kita ha, ang aton sining itatawag kidneys.
0: No.
1: Mahimo man nga maapektuhan ang aton sining mata. Medyo nag-advance kita sa riya. Pero ang hormone, Sir Josiel, ano, ang pila sining ka-hormone na to, nervous system activity. Kag take note, inflammation, oxidative stress, may ara, Sir Josiel, sa labot sa niya sa ginatawag pagtaas yung pressure na to over time. O kung padayon, Sir Josiel, ano, kag sa nagliligad pa sa mga hypertensive dira, tungod sining mga ginatawag kausa, Sir Josiel, or mga factors. Kag ang isa sini Sir Josiel sa ginatawag manami nga balita, ang nutrisyon may dako nga papel diri. Pero ang masubo man nga balita, ang kakulang man sa nutrisyon, nagresulta man sa hypertension.
0: Oo. Oh. Kag halong kikita sa may mga hypertension, kaya nga, ang ginasinggit siya permisin ay kapidya Dokleo mo.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes. Amo nang singgit na hypertension, pero may tanawan nyo lang, kalabanan sa may hypertension or kalabanan sa may tawag dato sa ni high blood, may diabetes, Dokleo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero na yung diabetes, kisaga pulo paganot man. paunahon niya na yung hypertension pagkatapos, baligan-ligaran niya pa ni mga lima katuig, pulo katuig, antes nga magduging pagid.
0: Mm.
1: Purti pa salamat na lang tayo mag-amuna, bisan pa ano, kung mangin maalamon, kita kiditalyado, kita Sir Josiel, mangin maidid, malikawan na nato nina. Pero ti sa may mga hypertension kag nangin diabetic pagid, posible nagkulang kita sa pagchekyar sa aton sining health condition samtang mas temprano pa.
0: Oo, ti ninyo paghulatan na mag nga nagasinggit sa hypertension, mahambal nga diabetes, where na yo. Hindi nyo paghulatan nga makasabat nas diabetes, mahambal nga rinami
1: coming.
0: Hindi gani, I'm on my way. Hindi nyo na paghulatan. So, nutrition, sabat, isa sa mga ipinaka-epektibo nga pamaagi sini, nga makalikaw kita sa hypertension, amo ang insakto nga nutrition. Now, speaking about hypertension, anong kalabanan sining nutrients, vitamin man or mineral man, nga may ara sa ato sining lawas or most likely deficit, kulang sa ato sa ring alawas, Dok Leo?
1: Mga major ones, Sir Josiel, ano, muna yung mga masurod, ano, isa, kakulangan sa potassium, o kung manubo nga potassium, kakulang man sa magnesium, amo man ang kakulang man sa calcium, and even vitamin D. Atensyon dira sa mga kulang sa painit o kung pasilak sa ring sa adlaw, vitamin D may labot man sa ginatawag hypertension. Fiber deficiency, sa mga hindi pala kaon o tanon dira, protein deficiency sa pila Sir Josiel sa mga tao ha. Antioxidant deficiencies kag bisan pa gani no ang ginatawag manubo sining electrolyte, kung may electrolyte imbalance kita kag kulang kita sa pag-inom sang tubig, may labot man Sir Josiel sa hypertension.
0: Oh, so ti vitamin D deficiency, vitamin D supposed to be is free ina eh. Updan nyo lang sang good fats. Just like for example, inom ka mo premium D3 softgel capsule, painit ka mo, bastante dani sa vitamin D ato sa nangilawas. Galing kiti, gapainit kita, nagapang sunscreen pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magwa kita, gapa kung tani, makadalawat kita na vitamin D, ala, di ba magwa ko na ay payong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya base ko nung mag-itom, kaya damo na nalughod sa lawas yan, dako na investment ko.
1: Mm-hmm.
0: So, tani, no? Tani, galing kiti amo ng problema with us, so dapat na to na subong kurihiran. Sa timprano pa samtang, wala pa ka mo sang high blood o kon hypertension. Now, speaking about this potassium, actually yung potassium, kakulangan sa potassium, Dok Leo, mabatsyagan gini ni sa halos tanan mo. Halin sa palaminod, palang alay, pagkantos na ginatusdok-tusdok sang dagom, pagkantos sa daw ay kanagidgana ya maghulag sometimes sa kambal kita basi kulang ako sa potassium ginabiring basi kulang ako sa potassium pero anong ginahimo sini kun kulang ikaw sa potassium nga madasig ikaw magka hypertension no kun high blood o kleo
1: idugang ko lang Sir Josie la ang kakulangan sa potassium sari posible magresulta mo Sir Josie sa constipation and heart palpitation sa iban Sir Josie la no magluwas ka nag-elevate ang aton sa nga blood pressure nga ano ginahimo sini sa potassium ang potassium nagabulig Sir Josie para maparelax ng aton sa nga blood vessel walls ma-remove sini ang excess sodium iihi na ton. Mabalance ang aton sa fluid levels. Ginapakalma, Sir Josie, ang aton sa nervous system signaling. So, kung manubo ini, nag-amata-amataas ang ginatawag sodium. Kung magnubo ang potassium, amata-amataas ang sodium. Ang aton sa blood vessels, nag-amata-amat palang hugot. Kag ang fluid retention increases sa kag ang masunod sa Sir Josie, our blood pressure rises.
0: Mm. So, ti dapat nga ang potassium intake naton almost daily gid ha. Kinanglan naton ang enough supply sa potassium. Hambal ti dinamon ina makuha. Ti ang pinakakumon nga pwede makaon sang tanan kag kauyon halos tanan sini Dok Leo. Saging eh.
1: Correct.
0: Amo nang pinakakumon nga source nato sa potassium nga makauyon ang halos tanan ha. Kon source of potassium so needed na to nadlaw-adlaw ang mga prutas may mga potassium content man ina pero may ara prutas nga very rich in potassium such as ginatawag nato sini nga saging now ti kon ang potassium dako ang papel sini Dok Leo ang kakulang sa potassium most likely maka-develop ikaw sang hypertension anong mga patimaan niya sinininisali? Ina mga signal niya bala, Dok Leo, na ginaneglect lang natin. Kaya niya, dalala ni sa edad, ano, abis niya nakapulaw ko kagabi, Dok Leo.
1: Kung nakapulaw ko gamin, Sir Josie, ano, hindi may imutulog, mahimo gid malapit-lapit din ko sa pagtaas mo sa ringan blood pressure. Pero lain pag ginaan, Sir Josie, kung hypertensive kapagid. Dako pagid ang problema naton sa nadira. Pero nga ang atuman ka importante Sir Josie ang potassium. Kay ginasiling diri no that potassium is one of the strongest dietary protectors against hypertension. So isa ni sa hindi naton pagkalimtana that potassium is the strongest dietary protector. Batok sini sa hypertension but tambalon ipasulod naton sa aton lawas kutob sa maymo alin sa aton sini mga ginakaon. Panahon Sir Josie sa avocado. Try kita kaon sa isang avocado. Magluwas sa saging abi. Kag ang patimaan Sir Josie nga mahimo kulang ka sa potassium, muscle cramps, may mga palaminhod, biring dira, luya lawas mo, madali ka kapuyon sa ni liwaton ko, constipation. Ang iban nagasiling na kung constipated ka, kulang ka lang sa fiber perhaps. Pero kung kulang ka sa potassium, amo man Sir Josie, ano, 2 months sini nga, kung madasig sini nga pagpitik sa imo sini nga kurason. Kasi manotice mo eh, nga pagpacheck ko sa nga kung sini nga blood pressure, kung pagcheck ko nga mataas, pirmi hao. Lain pag ini Sir Josie lang, ginatawag nila sini nga gataas mo blood pressure kung magkadto ka sa clinic or sa hospital nga i-check ka lain pag hindi na iya.
0: Oh, labi na gigo pang hukay dagom to kron nurse kag doktor.
1: Ti reaction mo Sir Josel taas mo blood pressure mo eh. Kay aliba matag lang ko sa isa ka example sari. Hindi man sa hypertensive pero na involved si Sir Josel sa aksidente. Gintest sa sang nurse. Siya sir taas mo sa blood pressure. Tingin sa bat. Sino man nabi mamang hindi magtaas sa hypertension nga I mean ang blood pressure nga na involved ko sa aksidente. Ti normal eh. So dapat papahuayon kay danay. Pero ang tao ya Sir Josel nga mata as ang iyas nga blood pressure bisan testingan no pa na sa aga magbugtaw ya sa unto kung kapila ka pa magtry sina nagasaler gid ya Sir Josel reading nga mas mataas kaysa sa normal
0: ang iban sini do nang normal na even though nga galingin ang ulo nila primero pero nakaya nila kag ginakaya nila sa ulihin ang normal na lang and maintain ba na ang mataas ka blood pressure Dok Leo
1: may matolerar pa Sir Josel sang lawas
0: So ti halungan ta ini mo na ha ang kakulang sang potassium dako gidya ang factor dako nga factor nga maka develop kita hypertension now the other one sining mineral is this magnesium talita gagmay man ni kinang lano naton pero sa pagkalaka man abisang sources niya sini Dok Leo gamay lang kinanglan mo laka lang galing man ang sources dako ang kinanglan mo galing kay abundansya. Parehas bala sang vitamin C, hala mga prutas da karon urabon mo na may makuha kang vitamin C. Pero ti ang magnesium niya gamay lang gid ang mga pagkaon and even sa drink sa tubig kun direkta ka mo sa ano bla spring water diretso ka mo to sa may tawag nato sa ni bubon bala mag-inom basta tinlo lang sometimes may mga magnesium mineral kita dara makuha. Ano yang ginahimo kag ano yang epekto sang magnesium kakulangan niya sini Doc Leo sa hypertension now.
1: Ginatawag Sir Josel sa Ingles that magnesium acts like a natural blood vessel relaxer.
0: Ah, relaxant, tawag nila.
1: Correct, Sir Josel. Amuning manami sa magnesium, Sir Josel, ano kapin pa kong ginakuha naton sa natural source. Kaya nga man, nagabulig sa parang aton sa ringa arteries, magapabilin niya flexible. Di magambal kita nga flexible, Sir Josel. Di pulo pa hanunot eh.
0: Mm-hmm.
1: Maayos ni magpaayon-ayon. Reduces vascular tension. Support nitric oxide production. Ang nitric oxide, tuman kadako ang papel niya sa ni para mapaligwa ang sulod sa kaugatan sa ni para nga magna mi ang blood circulation, regulates calcium movement, kaya nagpakalma sa aton sininga nervous system. Amuning function, Sir Josel, kung ginakontribuer sang magnesium sa may mga ginatawag hypertension, kag mangin hypertensive ka, sunod sa pagtuon, base sa aton sa diskusyon, kung kulang kita sa magnesium.
0: Pero speaking about this magnesium, ang kakulangan niya, Dok Leo, may mga sinyalis ini sa lawas man aton ha. Ginapadala o kung ginapabatsyag sa aton, let's say kulang ikaw sa magnesium, Dok Leo.
1: Di isa, Sir Josel, kung hypertension ka o kung hypertensive ka.
0: Oh, most likely kulang ka na sa magnesium, kulang ka pa sa potassium.
1: Correct, Sir Josel. Kaya nga man, ang magnesium kung ginubo sa aton sa ring lawas, our blood vessels become tighter, stiffer, and more reactive to stress hormones. Gamay lang stimuli ka rin, Sir Josel, o kung trigger, taas aton sa ringan blood pressure. Tungod nga hindi siya amoka flexible, kag ti ang vascular tension, dira, Sir Josel, mataas.
0: Mm.
1: That's why amunang aton sa isagali sa pangitaon. Kag ipasulod sa lawas, kung kita sa ang hypertensive, kay ti makasiling kita nga isa na siya, posible sang kulang, dira sa inyo ha, sa mga hypertensive.
0: Ang iba mahambal, niya tidamo man sari-sari man ginakaon ko kada simana, bilog ka simana siya, kadamo man ko sang nanari-sari nga pagkaon nga ginakaon, Dok Leo, ti mahambal nga, tinubo pa ko igapon sa magnesium how?
1: Manotice mo, Sir Josel, kung manubo ka sa magnesium man, no? Kati depende man mo sa ginatawag digestion and absorption man sa isa ka tawo. Kaya diba, si masiling ka lang damo yan ang ginapasulod mo sa lawas mo. Pero actually, gamay, gali kung pag-abot yan sa consumption mo.
0: No, tikada agabi, sudan mo, Dok Leo, ano, corned beef, at dog, itlog. Itlog okay pa.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Mahambal na karon niya, chorizo, embutido.
1: Pero mas nami pag ito ng itlog, Sir Josel, Bisaya. Compared sa mga...
0: I-boiled yun lang.
1: Yes, boiled, Sir Josel, pagkatapos malasado lang la. As much as possible. At least makakuha kita dira sang damo sininga mga sustansya. Even, pwede siya sa ginatawag mga hypertensive, Sir Josel. Pero sa na-mention ni Sir Josel nga mga ultra-processed food, frozen na good, sabi, di ba mangkot ako? Di na magnesium siya na dira.
0: Mag na lang, Goro, eh.
1: Oo.
0: Ang may ara, Dok, mag na lang, wain ang nisium.
1: Mm-hmm.
0: Magparisan mo lang permis ang mag, kaya tigadali ka ng daan. Ang mag mo may unod na nga kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani may unod na nga tubig.
1: Kaya okay pa, tani ko ng kafe mo blan. Yung kafe blan, bisan paano? May mga otanon kang prutas ng upod blan?
0: Oo, tani, bisan santon na gold coffee mix na lang blan or premium D3 coffee mix o santon plus coffee mix. Pero tim, ay, kung kaisa, wala, gusto ko yan, muni ho. Ah, kaya mo na to kay kumpari mo ah.
1: Tapos, gamay niya kape, damo kalamay ah.
0: So, hindi, Dok Leo. Hindi mo na. Damo nga kalamay, gamay nga kape.
1: Amo ni Sir Josie, yun ang pinasin ka mabatsyagan. Kung kulang sa magnesium, masinig ka nga, doon damo manakaon ko ng mga otanon. Actually, makita ni Sir Josie no, sa green leafy vegetables. Malunggay, kulitis, ampalaya, may ari sinidari sa ginatawag potassium. Kung nagkabatsyag ka ganyan nga daw, ginanerbios ka, hindi ka makatulog or may insomnia ka, nagasakit imulo kung migraine headache, isa pa gini, Sir Josel, constipation man, Kaya siyempre kung nagataas yung mo nga blood pressure, pila ni isang patimaan nga yan kulang ka sa magnesium.
0: If we speak about ning dietary fiber, Dok Leon, duhain ni no, insoluble kag soluble fiber ang ato sa nga intake. So kung nubo ang mo nga fiber intake, nga nagaka taas mo sining blood pressure, nagaka-hypertensive ikaw, Dok Leo, nagaka-high blood.
1: Tungod kun kulang kita, Sir Josil, sa fiber, budlay sa aton, Sir Josil, ang pag-improve, especially pag-lose ang weight. Tika balo kita nga ang pagiging overweight, kag obesity, kung na maglampas pagid sa pagka-overweight, Sir Josil, ano sa niya ang ginatawag metabolic syndrome? Affectado na, Sir Josil, bisan pang aton sa nga insulin, aton sa nga blood sugar, of course, ang aton sa nga blood pressure, nga may tuman kadako nga papel kag bulig dira, Sir Josil, ang ginatawag fiber. Both. Dahil ginatawag soluble and insoluble fiber. Kaya nga man, nagabulig gini sila para ma-improve ang insulin sensitivity, ma-reduce ang inflammation. Kung may chronic inflammation, Sir Josil, sa aton sa nga lawas, isa sang aton mabudlay sining i-manage o kung dumalahan ang pag-lose ang aton sa nga weight, ang pagbalanse man sang aton sa nga blood sugar, and even sa aton sa nga blood pressure.
0: Sometimes galing pagdako sa ato sa nga love handle, in pa sweet lang nato na tawag ang pagdako sa buyon tagali, Dok Leo, or bilbil, pati maan gali ina nga most likely ha nubo ang ato sa nga fiber intake man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay kalabanan sina sa mga amuna, although hindi tanan na, pero kalabanan sa mahilig na sa processed and ultra processed food, Sir Josil.
0: Kagway gamala ko nung baba, Dok Leo. Kada oras may ginausap.
1: Literally, Sir Josil, huwag man gamala, no? Kasubong mo bala sa mbalb lang on an empty stomach bala. Pero ang expression bala nato, Sir Josil, nga huwag nagamala ang baba. Kaya sige pangima-kima. Sige panguyam-kuyam. May labot din na, Sir Josil, sa hypertension. Kapin pa kung kulang kita sinisa fiber nga mahimo, Sir Josil, nga magdugang ha magresulta sa sinangasanga pagid sini nga mga komplikasyon magluwas pa sa hypertension.
0: Okay. Kabay pa may nakuha ka modera ha. Sa iluhan ta ang isa pagid. Even though nga limitado lang man ang kinanglan sa lawas naton, pero sa masami mo nang ginapasubrahan gid naton kaon, labi na gid kon may mga fiesta, may mga selebrasyon, may mga okasyon, damong handa. Ang pagkakulang sang protein intake naton, Dok Leo, may labot ini sa ato sininga tawag naton high blood or pagtasang blood pressure, Dok Leo.
1: May labot, Sir Josil, no, ang ining kakulangan sa protina. Kag common, Sir Josil, no, ang ginatawag protein deficiency sa mga may edad-edad na. Kaya ang iban sa ni tungod sa mga ginabatyag sa lawas, sa mga restrictions ng iban sa ni Sir Josil. Siyempre, ang balong iban nato, hindi na sa kakaon baboy, kaya may high blood, may diabetes, etc., etc., na sumakulangan sa protein, Sir Josil.
0: Pero iban hindi nagiging kadulot, eh,
1: Isa pagid. Bisan nung kaligon-ligon ko, no? Ito yung nangipon mo.
0: Duga na lang, ah.
1: Duga na lang ilan sa nga makuha, Sir Josil, ano? Ang iban gani, balaan ko siya, gabutod na lang siya niya kasi kaligon-ligon. Siya daw chewing gum, eh. Isa sang rason, Sir Josil, nga, kung kulang kita, I mean, isa, pila sa mga resulta kung kulang kita sa ginatawag protein, especially sa mga elderly individuals, may mga edad-edad ng mga senior citizen na tundra, nagresulta, Sir Josil, ini sa ginatawag malnutrition or low quality diet. Kaya nga man, ang protein, kinanglan, Sir Josil, para ma-repair ang aton sa blood vessels. Kinanglan ini sa hormone production. Kaya kinanglan man ini sa nitric oxide formation. Kaya syempre, may labot ina sila, Sir Josil, sa ginatawag balance sa nga blood pressure. Kaya pila sa nga mga amino acids, singara sa nga sa protein, ang especially important pag-abot sa nga sa aton sa nga blood circulation and blood pressure normalization or balancing, Sir Josil. Pero, ang isa sa nisamayo man niya balita, kahit yung nutrisyon na ginistoryahan na ton, may pila kita, Sir Josil, sa rika mga source sang protein. Like for example, kung may mga restrictions ka biya sa animal source, may mga plant alternatives kita, Sir.
0: We'll be discussing kung ano na ng mga sources sa iba na ito sa ninyong episode sang programa The Secrets of Health. ining vitamin D supposed to be libre ini kon hindi lang kita kon tani magkataka sa pagpainit-init no kag pagkaon sang mga healthy foods. Ano ya ang labot sang vitamin D deficiency Doc Leo sa high blood?
1: Ang vitamin D abisar jo sel nagabulig di balance kon panami sang pagfunction sang aton immune system ginabuligan sa ni para mabalanse kada tawag inflammation dira tugas ni sang overreaction posible sang aton sa ni immune system blood vessel health tuman ka importante ang vitamin D3 and sa aton sa ni kidney hormone systems. Ano nga hormone sir Josel no ang involved sini ang ini aton ginatawag nga renin angiotensin aldosterone system. Ining system nagakontrol sa blood pressure, sodium retention and fluid balance. Kung manubo ang aton sa ninyo vitamin D, mahimo nga mag-overactivate ang aton sa ninyo renin angiotensin aldosterone system nga nagaresulta sir Josel ukon mangin kabangdanan sa vasoconstriction, ang pagkitid sang alagyan sang aton sa ninyo dugo, sodium retention nga nagapataas sang aton sa ninyo blood pressure and even sa fluid balance. Amo nang resulta sir Josel kung ang epekto kung kulang kita sari sa vitamin D kapin pa kung nagapabilin sir Josel nga waay kita sing ginahimo nga mga remedyo o kung pahito para nga mapasudlan nato ng aton sa ninyo lawas sang vitamin D masuplementuhan naton kung hindi kita sini makapasilak sa adlaw.
0: So parang may baluan nyo kung deficit ka mo sa mga vitamins and minerals yun pang mention ta. May mga laboratory tests available da mo. Pwede man gani ka mo amo nang ginaingan nyo, tagid ka mo, makadto ka mo sa clinic, libre dito yung konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center are da sa Ayang Building, Eulis Street, Tatubang na sa Midtown Hotel bukas na 9 o'clock in the morning. Libre dira ya ang consultation mo. Why ka mo da sang bayaran, may baluan ninyo kung ano nga size ang vitamins, minerals, or nutrients ang kulang sa inyo sa ninyo lawas. Kag hatagan ka mo sang program of supplementation kung diin ninyo ina makuha ng mga pagkaon. Kag ano ang insakto nga pagproseso para nga ma-maximize nyo ang mga nutrients nga makuha ninyo sa mga ginakaon ninyo nga ginarekomendar nga dapat nyo kaunon. Kaya mo ina ang kulang, ang iyang nutrients amo nang kulang sa sulod sang lawas. Now, if we speak about practical strategy Doc Leo to counter no sang para mapungganta, magamakounter, mapungganta magka high blood. Balik kita gihapon Doc Leo sa proper nutrition.
1: Correct Sir Josel, may ginatawag kita Sir Josel nga blood pressure nutrition foundation. Dapat ang pundasyon gid naton Sir Josel pag-abot sini sa hypertension isa amo ang nutrisyon. Kay balikan to balang potassium Sir Josel ginasiling one of the strongest dietary protection against hypertension. So hindi manigar Sir Josel damo sini nga katumbang away pilas tungod sa hypertension. Kag damo man Sir Josel sini nga posible na dulaan sang kabuhi nga way kabalong hypertensive gani sila kay way nagapa-check up since nga way man sing early symptoms sini nga mabatyagan.
0: Oo.
1: Pabuyan-buyanan pero way sing pagbag-o sa ila lifestyle Sir Josel. Amo ni problem naton pirmi. Naga-expect kita sang different result without improving our lifestyle. Problema gid na nga dako Sir Josel, way sing milagro nga matabo sina dira.
0: Amo nang inhambal nila paano ka magka-resistensya sa dalagan kunwa ay ka bisan lakat-lakat lang.
1: Correct.
0: So dapat umpisan tas lakat-lakat pagkatapos umpisan tas sa gamay nga jog sa uli hit it, challenge yourself nga ma-improve pag hindi na.
1: Correct.
0: If you want to be to improve mambal nga speed ko primeros niya mga 5 kilometers per hour himun ko be 6 the following day himun ko be 7 siling niya the next day himun ko be 10 kilometers per hour siling niya next month. So challenge yourself. Ang katulad di sina amo manai. Now about supplementation Doc Leo. Kay naibaluan ta ang ginahambal ta subo nga kulang sa vitamins and minerals nga ini. Makuha naton sa mga utanon, makuha naton sa mga green leafy vegetables, beans, nuts, fruits, adequate nga hydration. Pagkatapos sa buhinan ta konsumo ta sa mga ultra processed foods inang kabalo na kamo sina na iban sulod sa lata pagkatapos sa dapat nya kon mag gamit man kita ka asin bala kag ang mga maasin nga mga pagkaon intake naton ginakaon buhin-buhinan ta na ng bulong sa idlaw lamlas. Ang katimo, okay na na. Nimahambal nga, isa kabilog pinakas, orabon mo giti mo. Pagkatapos, no mo pa sa langgaw, ang langgaw mo, binutangan mo pagikasin, kagpatis. Kag ang physical activity ta. Now, speaking about supplementation, Dok Leo, kinanglanta magnesium, kinanglanta potassium, kinanglanta vitamin D, Dok Leo. Para mahapos na lang, mahambal nga, ay kabudlay man niya katropan Yusel na mahambal mo green leafy vegetables sini kasako na nga daan subong sini may klase ng mga kabataan siya kabudlay na magpreparar ti ma shortcut kita para sa convenience ninyo pero wala tagin sakripisyo ang nutritional value sa inyo sini nga supplementation sa Santon Plus Gold Capsule abi Dok Leo kag

0: reklamador kita sa inyong mga listeners and viewers. tagaan mo sang raw materials.
1: Hindi taka ko OU.
0: Gusto yung hungit pagin sa ila. Sige, amo kami sinat ni Sir Josil magpalangga sa inyo.
1: Hatagan naman kamo sa mahapos man nga pamaagi. Depende sa inyo. The option is yours.
0: Mm-hmm. Pero ining mahapos, Sir Josil, nga hindi man ma-deprive ang aton sa ring kugalingon ng inyo sa ring self pag-abot sa ni sa kinahanglanon ng mga suplemento. Isa si Sir Josil, amo ang ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule. Paano na itong pasudlon? Paano mag-fit sa nidari ang Sunthone Plus Gold Capsule pag-abot sa mga kulangan nga mapunaan kung nga ang naging hypertensive ang isa katao? Pag-abot sa mga minerals, potassium, magnesium, calcium, arayin na Sir Josil sa dark green leafy vegetables. Ano ba lang may ari dari sa sangkap sa ngaton sa Sunthone Plus Gold Capsule? Ara ang palaya, ara ang malunggay. Ginatawag ganin malunggay sa Diyos nga queen of all vegetables, miracle tree, superfood tungod sa kadamo sang vitamins and minerals sini. Kag amuman sini ang ampalaya way palabot sa nagabulig sa para nga malikawan ang ginahambalan ni Sir Josil nga ginatawag sang high blood pressure bala nga prente nga malapit sang himata. Tawgonyos diabetes bala.
1: Coming.
0: Pero kung may palaya kita masiling sa diabetes. Oops, no, sirado pertahan na. Pa kwan tanay, back off tanay. Hindi tanay makapenetrate dira. Tungod sa protection sa isang ampalaya nga may insulin-like effect. Tip, minerals kag pabalanse sa blood sugar, Sir Josil, ara sa mga sangkap sini. Particularmente may ara si Sir Josil sa isang garlic pagid nga ang garlic has some of the strongest evidence among natural food for blood pressure reduction, Sir Josil. Nga ari gid ini sa aton sini nga Sunthone Plus Gold capsule tungod siya sini nga mga active compound nga makabulig para nga ma-increase ang nitric oxide, makabulig para nga ma-increase ang hydrogen sulfide, ma-reduce niya ang arterial stiffness. Nagresulta sa manami naton sa nga blood circulation to balance sa nga blood pressure. In fact, sa pagtuon gani Sir Josil, ang pagkaon sa isang isa tubtob duha ka liso nga ahos, makabuhin Sir Josil sa aton sa nga systolic 5 to 10 mmHg kag diastolic 3 to 6 mmHg, Sir Josil. So butang balance ni kung ang imo sa nga blood pressure mabutang kita Sir Josil sa 130/80 abe.
1: Now, ideal.
0: Medyo mataas.
1: Boundary na ganin.
0: Mataas-taas na Sir Josil. Kasi suppose, dari kita sa 120/80 panubo eh. Pero kung na rin magkaon ka sang ahos, isa, dubdob, dua, kaliso, adlaw-adlaw, ang 130/80 mo Sir Josil, may posibilidad nga manaog sa 120/125 to 77/80 Sir Josil. Buto malo, normalize mo, matamat na imo sa blood pressure sa simple lang ang pagkaon sa isang ahos.
1: Uh-huh.
0: O makahang-kahang lang Sir Josil, mahaluhapdos lang pero worth it kumbaga.
1: Actually, ang iban sini ang ahos ginahuluma nila, Doc Leo, just like for example sa tawag nato sini may isa ka vinegars lang ginahimo pagkatapos sa muna ang ilang gina-intake every morning.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung para sa inyo nga mahapos, kung magkaon ka mo sa ahos, hindi ka mo kauyon, damo hindi kauyon, inom na lang ka mo Sunthone Plus Gold Capsule.
0: Correct, Sir Josil. Amo na ang aton sa ringa pagpalangga, nag-share kita sa ila, sang kung paano mas mapapos sa ila, nga hindi man sila madalukan, Sir Josil, sa kinanglanon nila sa ila sa ringa lawas.
1: Kaya ang pagkaon sa ahos, para ma-activate mo na tanan ng mga nutrients and nutritional value, eh, Dok Leo, kailangan mo pa na papaon pagkatapos ulat ton, manay na. Tulok-tulokon, manay, mga 5 minutes to 10 minutes antes mo usapon, and that's the most effective way.
0: Correct, Sir Josil, kag may kilala ganun ko sinasamtang ginatanaw niya bla Sir Josil, ang pinapaya ng ahos. Siyara na, amat-amat na ang langto, amat-amat na ang kahang. Gina-imagine niya na Sir Josil, na pag-abot niya ilunod niya na sa babaya, gandigwa siya. Pero pinaagi sa Sunthone Plus Gold Capsule, Sir Josil, napasulod ang ahos nga tuman sa konvenyente. Upod pa sa masustansya sa ni mga sangkap like ara ang mangustin, ara sa ni ang ampalaya, ara ang malunggay, ara sa ni ang isa man ka superfood kargado man sa protina, Sir Josil, nga spirulina, nga ang protina kinanglanon masinis sa pag-repair sa aton sa kaugatan kag aton sa kaunuran. Ara, Sir Josil, sa aton Sunthone Plus Gold Capsule, saya sa nga spirulina kag sa malunggay.
1: Ang vitamin D present sa premium D3 soft gel capsule naton, Dok Leo. Ubdantan lang bisang Sunthone Vitamin C, no? makabulig ini could

0: be our ultimate source also sang vitamin D, Doc Leo. I think mayroon akong isang kalabanan subong ha, mga naga, nobla beauty conscious, kapamayong, hindi ganun yung mga sunscreen, na butang sila sa nga panit, ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para makalikaw man kita sa high blood, Doc Leo. Importante ang bastante nga vitamin D nga sumulod sa ato sa nga lawas. Good help, Doc Leo.
1: Atuman, gid ka importante, Sir Josel, kati base gani sa aton sa nga ginatawag diskusyon gani, may hormone, Sir Josel, nga involved rin mo sa kakulangan sa vitamin D nga nagresulta sa ginatawag pagtaas ng blood pressure, sodium retention, and fluid balance. Di ko may nagkakigyo, kita sa nga vitamin D, Sir Josel, na form sa isang premium D3 soft gel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Manami, pagyad kay para ma-absorb ang vitamin D since nga fat soluble siya, inupdan pagyad, Sir Josel, nga hindi lang isa, kundi duha pagyad.
0: Mm-hmm.
1: Muna sila yung labatian na permisa balanon nga natuan, but two, healthy fats, ang malunggay and VCO. Malunggay oil and VCO nga ma-absorb gid maayo sa aton sa nga lawas para nga magnami, Sir Josel, ano ang ginatawag pag inat-inat sa aton sa nga kaugatan, mabuligan nga hindi ma-retain dira ang sodium, magpataas sini sa blood pressure, nga in effect nagabudlay man ang aton sa nga blood circulation. Yung pagtumar sa ning premium D3, Sir Josel, kundi ka makapasilak sini sa adlaw, tuman ka dako gid ang benepisyo, kay why ka man choice. Pero may ka lang susulod sa balay, magluwas na nagataas, pay mo sa nga blood pressure, affectado, pay mo sa nga mudo, gahina, pay mo sa nga immune system, etc., etc. Kadamo, Sir Josel, sa mahimo nga negatibo nga health impact. Kung mapabayaan, kag nagasigisigi ang padayon niya panglubo sa vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa silak sa nga adlaw, rason nga may ara, Sir Josel, nga makabulig dira pinagi sa pagtumar sa premium D3 capsule.
0: Ang vitamin C is essential, Doc Leo. Para ma-prevent, mapagarta nga hindi kita magka-high blood daw.
1: Tuman ka importante, Sir Josel. Ah. Ang papel sa isang vitamin C, that's why gina-encourage ganina ton nga sa mga hypertensive, mag-inom din sila sa Santhon Plus Gold Capsule updan sa premium D3, hindi pagkalimtan ng Santhon Vitamin C.
0: Mm.
1: May iban, Sir Josel, nga hypertensive, may bulong sila nga ginatumar sa aga. Lain man ang bulong sa isang gabi. Kumbaga, bisan, Sir Josel, sa conventional medicine, may mga ginahimo gyapon sila nga pag-ululupod ukon sari-sari sining mga klase sa bulong depende sa condition sa isang katao, sini, especially sa mga hypertensive. Amo man na sa aton, Sir Josel. Mm. May nagkakaigo makita sining kombinasyon sa mga suplemento ukon mga sangkap sinidari nga makabulig sa nutrisyon iyang aspeto, Sir Josel. Nga nagabulig iya para nga magnami ang pag-function sa kidneys, magnami ang pag-release ng hormone na pag-function nila dira, magnami ang kondisyon sa kaugatan kag blood circulation. Kasubong sa vitamin C. Ang vitamin C nagabulig, especially nga itong saring Santhon vitamin C, nagabulig para nga maproteheran ang nitric oxide. Kaya nga aman, madali ma-damage ang nitric oxide, Sir Josel, sa oxidative stress. Ang vitamin C nagabulig ma-preserve ang nitric oxide availability, nga nagabulig ang nitric oxide para nga magpabulig bilin nga relax sa aton sa kaugatan. Kung relax sa aton sa kaugatan, manami sa ang blood circulation. May improve pagyad ang aton sa endothelial function kung narimbawa ara kita sa bastante sa nga vitamin C. Amo ng endothelium naton inner lining sa aton sa nga blood vessels para malikawan ang paghabok ukon ang paglupok sini kon mataas pirmi ang pressure dira, ma-reduce pagin ang oxidative stress. Oxidative stress, Sir Josel, nag-damage ni sa aton sa nga cellula, lakip sa aton kaugatan, ma-reduce kon may ara kita sa Santhon vitamin C. Kag mabuligan, Sir Josel, nga ma-reduce ang arterial stiffness, mas healthy ang blood vessel walls naton, mas manami ang blood pressure regulation.
0: So, inita na ang ginamuno natin mga produkto inisang Yes to Health Incorporated. Quality product inisang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Dari sa siyudad sa Iloilo, again, may libre nga konsultasyon sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Euro Street at ubangin na sa Midtown Hotel. Sa siyudad sa Bacolod, doctorly, gusto nyo na magbakal. Magluwas sabi sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Available ini may store kita dira. Yes to Health Store. Kompletong produkto gida. Ngalan niya Yes to Health Store arada sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kanto lang amod dira. Tanan niya produkto sa Yes to Health arada dira kag may mga guide sa ginatawag nga program of supplementation. Available man ini if you want magluwas sa suki niyo mga butika dira. Kun may branch dira sa Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika or indi gani sa Watson's, sa TikTok Shop kag sa Shopee available man ini. Ha, ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pamangkot diri Doc Leo, kumo kay nagapanami man sang blood circulation ang Turbo Dietary Supplement for Men. In short kali sini Doc Leo nga indi lang ini para iya sa loving-loving ang purpose sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa pagpanami also sang blood circulation para mapunggan samtang wala ka pa high blood Doc Leo. Mas maayo gali sini nga from time to time mag-inom ka man sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Correct Sir Josil. In fact may mga mabatian kita Sir Josil ano nga nag-date sa isa ka pribado nga lugar pagkatapos ginatake ang lalaki or mga amo nang mga dlagan si istorya bla Sir Josil. Kag madamo ang ginakakulbaan sina mataas ang blood pressure kag atake abi or mabugtuan sang hurango Sir Josil ano. Pero nakapaminagbinag man ang bisan ako mismo nakapaminagbinag sang isa sang ginatawag opinion sang isa ka spiritual nga klase man sang tawo Sir Josil. Sabi mo daw kanong kadabanan sina may mga paghinunanon magkita Sir Josil about sa spirituality, morality, blam ti holistic mo. Nga to ginatanaw. Sa kalabanan sina dok sa nagaamo na ning naga pulo pangalipay dala sa pribadong lugar ay kalabanan sina mga kabit na. Di kina pertiyan ng ilas ni nga kwan, pertiyan ng ilas ni nga excitement o kung ilas ni nga thrill iban pa gin sini Sir Josil or iban gani may guilt feeling pa rason nga nagasinamu-samu na nga nag-efekto sa tuman nga pagtimbog sa blood pressure. Pero sige, may nakitaan ka bala o kung may nabatian ka halos sa mga mag-asawa nga may relasyon nga may healthy nga sexual activity nga nag natigpo abi tungod sa ginatawag ng manami sino kung healthy sa nga ginatawag love making. Why giday? In fact, makabulig papalawig sa nga ton sa nga kabuhi. So isa na sing dapat na ton tadaan na budlay nga nga tsulo tsikiming kamo kay kalit-kalit ka bala. Isa na sang dapat na ito ni considerar. Pero pag abot yung Sir Josil sa Turbo Dietary Food Supplement, kadamo sang health benefits sa ni. Actually, isa lang inang ginatawag manami sa ni Sir Josil nga sexual performance nga mabuligan niya. Tungod niya mabuligan pwersa, mabuligan ang mataamat, balik aton kabaskog, aton gana, aton libido, aton kainit, kag especially nga aton sa niya blood circulation. Kung manami ang blood circulation, Sir Josil, pati mata mo sina, nagasipat mo. Pati pala matinaan mo, nagaan ting. Kung manami imo sa ninyo blood circulation, pila lamang ina sang madulot, Sir Josil, kung maagom natin kung nagainom kita sa nisang o kung nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero syempre, ginarecommend natin, Sir Josil, sa mga kalalakinhan na ini, kahit kadamo kita sa nisang mabaton bala, nga mga yamo o kung mga reklamo pag-abot sila sa ninyo performance, Sir Josil. That's why doon nakatutok balang impression sa kalabanan dira lang yun. Sa purpose, Sir Josil, lang naganami ang aton sa ninyo blood circulation, naganami man ang aton sa ninyo sexual performance.
0: So, that's it, ha? Para mang nami man ang aton sa ninyo mata, syempre, panamion ta ang kondisyon sa aton ugat. Dapat why kita high blood, hindi kita hypertensive. Dapat why kita diabetes. Free of diabetes kita para magnami ang circulation sa dugo para nga pag-inom ta sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin X, zeaxanthin sa pag-protect sa nga to sa ninga mata makalabot dito nga way kunobla sang buhin way sang kulang bastante ang supply maglabot dito para nga ma-preserve na ton ang good eyesight. That's it, ha? May iban pagin sa ninga mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Dalo na lang namo ni Doc Leo kay daw lang alam tas tiempo ha. We have this habon para may mga ano da ang sod bala, may mga kinututan sang sapat-sapat. Kung kaysa spanit ninyo, pwede niyo na gamitan sang Santon Plus Herbal Soap. O ni gani sa guya ninyo, may problema mo das punggod. Ang iban si niya doon natakan ko tama ka oily gid ya daw hindi mabalanse gapang habon ko iban nga habon kong kisa nga si niya daw nagaari ka buman gamit ka mo sang clear skin herbal soap Doc Leo.
1: Correct Sir Josil kati ang balon targiban expression mo lang yun no? May iban yung magtuban Sir Josil sa spiyo daw ginahay blood mo. Makita wala ang blemishes, makita ang mga pindalian sa guya, makita ang mga nagahiliting-hiting ang mga punggod sini ako on mangin na to naafektado kita sa Sir Josil emotional and iban ang confidence na to affected ka.
0: Okay, ti mayroon kung sa bulog nuhon, Doc Leo, nga abi mo, kung daw okay na gid mo. Wow, siya ka-healthy, no? Say mo. Siya ang punggod mo.
1: Suya pa eh. Pero mabuligan niya na Sir Josiel, no? Isa nga ma-recommend na ito, try nyo avoid na isang sweets. Ha? Mga matamis, mga makalamay, bala? Pagkatapos, sa sabon nyo, abi, kunwain nyo pa na tilawan, pwede nyo makonsiderar, abi, makalka mo sa butika sa Claire Skin Herbal Soap. Kag isa man, Sir Josiel, ha? May kilala, makonsiderar ba nag-init ka nang iya sa ni ulo, Sir Josiel, nang nag-irita, di ko makapanimaho sa hindi among baho mo. Siyempre, sa naman na bing manamian, Sir Josiel, no? Magluwas gid man ha, hambalon tar gid man ang realidad nya. Siyempre may mga asawa o kon sa mga mag-asawa nga nanamian sila ya sa mga baho sa ilang partner, Sir Josiel. Pero te sa hindi ya manamian nya kapian ba kon may BO gid ya, te medyo irritating man gid. Kay makabulig ang Sunthone Plus Herbal Soap dira Sir Josiel tungod nya may antibacterial property siya.
0: Okay. Dawa lang alam tas tiempo, pero sa baylo-baylo sang tiempo kon gapala na kita lawas yo kada init na kamo kagwanta. Kung hindi nakagwanta, ha? Abiban nyo sinyo, anay, kung makuha pa mo lang sa Santon Plus Herbal Oil. Kung makuha ina, good. Neblaway ka mo ka-inom sang kung ano man niya bulong. Pero kung hindi ka makuha, kung hindi ka mo kagwanta, magamit ka mo sang Cease the Pain, which is a pain reliever ina siya. Agod tong, hindi na ka mo mag-aray-aray-aray da, kada hulag nyo, aray-aray bala, Dok Leo, ha? So, amo na, Cease the Pain. Kabay pa, nakahatag kami naman sa inyo sang bisan gamay lang sinay na hawiran ninyo nga health tips and information. Ha? Lastly, kwanta lang sa sining nga parting words sa ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sang maayong lawas, hindi lang gali ang mga sobra, no? Ang mga ginahimo na ton sa ton lawas, ginakaon, ginainom, exposure na ton, dira sa mga stimuli, abi, posible man gali ang nagibaratian kita tungod sa kakulangan ang ginapasulod na ton sa ton sa kalawasan. Kag para inimapunan, ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, kita ang mabuligan. Sa kinanda na ganyan certified na Naturopath practitioner Dok Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Di mo na Top sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health diri sa XFM Panay Cagnegros. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.
12: Sa aking call center agent.
13: Bermigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibagay niya efekto sa akong sang
15: Sister Pain.
14: Resigda, sige naman hulang pagsakit sa
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: symptoms persist.
10: Consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon.
18: May collagen kag glutathione.
17: Pahubin pa sang nawon.
10: Santon Gold Coffee Mix. Tagkape

0: FM.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina

0: kaayo mi. O nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
7: Hala, ka-exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
13: Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
12: They take you back in time, the good old days.
13: I have loved you only in my mind.
12: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: FM。
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Sa gari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
5: Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
4: They take you back in time, the good old days.
5: I have loved you only in my mind.
4: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: FM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Go! Yeah!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasipit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs yung amin. Bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM kid how.
10: Timo!
9: XFM 103.9. Let's pause for a while.
11: And when I hold you in my arms, I promise you.
9: And think of that one beautiful memory.
12: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once lived.

0: travel down the memory lane. Request on X FM.
1: X FM.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Eh, miss na kita. Uy, babe, kissing.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Lalakas ka pa!
10: Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho, bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katropa, exciting!
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, may bago na nga Santone Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag mas skin panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Santone Gold Coffee ka na. Look younger na, shelty ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santone Gold.

0: Zantong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantong kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganin gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zantong kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantong Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantong Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Zantong Plus
1: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantong Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Zantong Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Zantong Plus Herbal Oil.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Bacolod,
9: XFM,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM, Slow Rock Sunday.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Nakakita na ganitong gawain. Teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Mamayagpaan sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Mga katropa,

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag hello mga ka-avansi, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa radyo, sang XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Ini ang Avance Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine ng inyo, ka-avance. Today is the last Sunday of June. Kag bago kita maghalin sa aton balay kag magbiyahe, importante nga hibaloon naton ang kahimtangan sang panahon para preparado kita sa pagbag-o sang tiyempo. Suno sa weather forecast sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa subong nga adlaw, mayara low pressure area kag ginalauman ang magalumon nga kalangitan kag maulanon nga tiyempo. Duga nga pahanumdom sa publiko halin sa opisina ni Governor Bonglacson nga padayon nga mag-monitor sang mga updates kag abiso halin sa pag-asa kag sang mga lokal nga disaster risk reduction and management office para sa kaluwasan sang tanan. Kag sa tion sang emergency, magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Kag para sa pangunang at tupiko sang sininga programa, yari ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare, and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang A, agricultural competitiveness, improvement and food security, saksihan naton ang last day sang People's Organizations o kon PO product selling sa South Capitol Road kaangot sa 34th Environment Month celebration.

0: Panse, yari kita subong sa South Capitol Road para sa atong 34th Environment Month Celebration.
1: Ako si Attorney Julian Bedrio sa Provincial Environment Management Office. So, until today, June 28, ang ining nga product, People's Organization product selling diri sa South Capitol Road. Ako, akon kamo ginaimbitaran nga, guligan na

day today, closings ng 34th Environment Month dali sa South Capitol Road. So ano pang kinahulat nyo? Bisitahin na kag magpili sa mga kinalain-lain ng mga produkto sa atong mga POs. Para sa Abansi Negrense, Christine Pelayo Dinglasa.

Suportahan nato ang aton ng mga local producers, farmers, and fisher folks. Bisitahin ang ilang mga kiosk kag magbakal sa ilang mga produkto sa South Capitol Road. Kag sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, kag bilang kabahin sa pagsaulog sang 34th Environment Month Celebration, yari ang launching sang Project Bong o kon Building Opportunities for New Green Spaces Project sa Barangay Canmuros, Banwa, sang Binalbagan.

0: Ari, kita ang kagit mga pioneering.
1: Bani. Bani.
0: Oh, bani. Tapos may bulabito ang kita. Pero ang iyang common name, amunang butong. Amunin siya, amunang butong.
2: Bali, ang yari go, bali ni sa Sipalay, ang ibang diriya go, sila ang na-produce. Bali, parts ang project na ma-produce ang community.
3: Today marks the official launch of Project BOM, Building Opportunities for New Green Spaces, an initiative of the provincial government of Negros Occidental that goes beyond tree planting. It is about strengthening biodiversity, restoring ecosystems, and building climate resilient communities. Through this project, we aim to establish 30 hectares of climate resilient tree plantations across 15 local government units, enhance habitat connectivity, support urban wildlife conservation, conduct capacity building for wildlife enforcement officers, and promote biodiversity awareness across communities.
4: Grab ko sa buong opportunity nga ari disigo asigob kay nang pabalo ko lang sa inyo kung sabagay ginahambal man namon sir kada assembly namon ang mga project ang ginahatag ni Gov sa aton. Bali, so good sa pagpungko ko daw mga lima na ni ka project ang nahatag sa amon. Una-una sa aton sa barangay, una-una gid ang ato anom nagali ang drainage sa bala sa Purok Green Shell, may part na si Gov. Ikaduwa, ang aton nga daycare center, sir. Thank you. Kaya nagnami amon daycare. Kaya Ma'am Fed, abala, may counterpart na si Gov nga nabulig sa aton. Ang aton nga covered court, kita yun ang bleachers nga ang atop sa pihak, ka ang flooring, may party. Iyan na si Gov nga project. Kag ang aton nga street lights, daw duwa ni ka street lights ang nahatag niya sa aton duwa katag isa katag 200,000 kag 250. Kita niyo da sa may aton nga mga dalan, may alternate kita da nga street light nga solar sa province ina siya. Ang last ni subong nga project gabo amo ni siya ang CCTV namon sa entrance sa covered court sa barangay hall kag sa punta kag ang dugang nga solar light. So pasalamatan ta si Gov kay maskin wala giniya ginahawayan ang kanmoros kada maghatag sa project may ara gi kita. So palakpakan ta si Gov. So sa liwat no tanan kamo diri ginapasalamatan ko gid nga ari diri nag-attend subong nga masaksihan nyo ang programa nga Project Bong. So sa liwat good morning sa tanan.
5: So kabay pa nga all throughout the year maupod kita sini nga programa no kay I don't think nga para nga subong lang ni nga adlaw no. So sige ini kag aton ini panumdumon nga sa sini nga adlaw June 25 2026 nagkadto gid diri si governor. Pero I think this is something para sa aton nga binalbaganon. So congratulations sa taga Canmoros tungod sini nga proyekto. Kag salamat man kay governor no sini nga paghatag sini nga programa. So congratulations sa tanan kag salamat sa tanan nga ari diri.
6: Balogid ako nung hindi lang sa subong kita gini mapuslano kundi isa pala buton pagid naton nga young generation naton dako ini mabulig diri sa Canmoros of course diri sa Banuas ang binalabagan. So bilang board member ninyo arinta diri to show support whatever activities diri sa Canmoros especially sa binalabagan ara gid ang inyo nga board member nagasuporta upod sa mga nagkalain-laing aktibidades no. So palakpakan naton si Gov. Kabalogid ako no bilang nakaka-relate kid ako no sa inambal ni Kapalar ko no nga kag of course si Gov nagambal nga kapisan kay kapitan kay basta lawig ako na mag-alpidate damo project mo ya sa governor's office no. Damo salamat, God bless everyone, padayon binalbaganon, abanse negrense.
7: Kaginan ginpamatian ko gid ang inyong binalbagan ni him, napatian ko gid nang ikaw mabakod sa hangkat sang panahon no. Paano paano bala mangin mabakod sa hangkat sang panahon? Amo na siyang ginatawag sang amon gina-advocate perme ang climate resilience na hambal na nga ang ini nga lugar no na kapila naman ang Binalbagan kag iban pa nga area sa Negros Occidental tungod sa extreme nga mga weather events may gin-experiensya naton ang mga baha kag madamo pag iban nga mga extreme weather conditions kag nasugid sa akon ngang inigali nga lugar ari na niya sumunang tubig pero tungod sa sige-sige no nga mga ulan kagano gindala no ang tubig ang buta dire so accretion na ni siya but silingon ang ining area ihananta naton protektahan din kay tungod amo ni aton nga first line of defense kumbaga kung miari na di beach forest no may ara na sang magaprotektar sa inyo kung for example may storm surge o kung magdaggo nga mga balod magtudo ang mga bagyo hindi kamuya pag gulpihon sang mga daggo nga balod kay tungod kun may ara beach forest o kun sa dito nga part sa mangrove magahinay magagamay ang wave o kun ang alon so amo na siya no gina-explicar naton sa aton mga pumuloy especially sa coastal communities kung ano ang importansya sang mangrove ecosystem sang beach forest nga amo nang aton nga first line of defense sa subong mananom kita sang different species sang beach forest seedlings kag syempre padayonon ini sang aton nga mga benepisyaryo ang aton mga partners sa Barangay Canmoros. Adamo gid nga salamat sa inyo presensya. Padayonon naton ang pag-amlig protektara sang aton dunang mangguad. Padayon kita sa pagsuporta sa mga maayo nga proyekto para sa aton mga Negrosanon. Madamo ang salamat again, Abanse Negrense.
3: Honorable Eugenio Jose Bong Lacson.
1: Wala po naghatag instructions na gamitong gid ang angalan Bong, no? Pero siguro nakapinsal sila para ma-explain, no? Kung para first, hapo si Dumdum, no? Second, kung ano gid ang katuyuan natin sining aton programa. Na namiyagig ko na last speaker ko nga, hindi ko na lang sulito ng ilay ginahambal, no? Nahambal naman kita nga, no? Pero nalipaygig ko nga dili sa Canmoros no na implement ining project kay nakita ko how receptive no si ang inyong mga barangay officials no so ina nalipay ko pero hindi na project ni Bong Lacson ha project na sa provincial government no na ano lang kami na himo lang kami instrumento no na para makabulig sa inyo din sa Canmoros. Now, ako na mamahangyo sa inyo. Today, this morning, maano ta, no? Matanong ta. Pero sa gin-mention na ni Attorney Bedrio na mga 1,500 ni ka seedlings, no? So, hindi nato na matapos kanon adlaw. Kabay pa ka mo makatapos ina, no? Bantayan yun niyo, no? Hindi na tani mabalik ni sa basurahan, no? Hindi na mga illegal pagkuwasang balas, no? So, ano na ginid kanami sang explanation na no? Protection ginid sang barangay Canmoros no amoning first line of protection pero kabay pa na wala mga dagko na mga bagyo maabot ining tuig no kay kapoy na no so sa inyo tanan padamot salamat sa inyo pagbaton sa amon diri kag madamo man sa salamat sang inyo gin offer no okay so sa inyo tanan madamo gin salamat padayon Binalbaganon Abanse Negrense.
8: Pangayo lang kami karon paliyo sa karon nga magtanom kita. Gumakaon naton ang polybags or ang black na plastic ngayon eh. Tipunon naton kay hindi naton dito ipaglapta sa aton nga planting site.
3: We officially open or launch

Sa idalom naman sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, kagbangod sa mga hitabo nga nakaapekto sa industriya sang asukar, kag sa nagapangabuhi sa pagpadako sang baboy sa probinsya, pati man sa kaluwasan kag seguridad sang mga estudyante kag menor de edad, ginatutukan ni Governor Bong Lacson ang mga posible nga mga solusyon agod matubang kag masulbar ang mga isyu. Yari ang hitabo sa second quarter Regional Peace and Order Council meeting nga ginpatigayon sa siyudad sang Cadiz.

0: On our pursuit to make our local government unit responsive and relevant to the evolving needs of our province and people, we extend our heartfelt gratitude to the Department of Interior and Local Government for fostering a culture of accountability, transparency, and excellence in public servants and local governance. The provincial government of Negros Occidental has persistently pursued the needed transformations, embraced innovations, enhanced coordination, and diligently implemented programs in line with the law and our development agenda. Ini nga mga katigayunan, hindi mangimposible kung wala ang dedikasyon, kagkooperasyon sa aton mga baganihan sa lokal nga panggobyerno. Dakugid ang akon pasalamat sa inyo. Kag-congratulations sa aton mga SGLG Barangay National Awardees, Lupong Tagapamayapa Incentive Awardees, kag Local Legislative Awardees. Sa aton mga SGLG Barangay National Awardees, paning bulahan sa inyo na baton nga pagkilala. Bunga ini sang inyo katutong kag matinlo kag epektibo nga serbisyo publiko. Kabay nga himuon ninyo ini nga inspirasyon, agun padayon ang tampag nga pagserbisyo sa taksa ninyo nga mga komunidad. Sa ato mga local legislative awardees, ang inyo dedikasyon sa pagdihon sa mga kasuguan, hindi lamang nagasapat sa mga kinahanglanon sa atong mga komunidad, kundi sandig man sa mga handom sa atong pumulunyo. Amo ini ang pundasyon kung sa diin nagaluntad ang maayong nga panggobyerno. Ginapaabot ko man ang pagpasalamat sa aton mga Lupon Tagapamayapa Awardees. Ang aton mga baganihang pag-abot sa conflict resolution sa aton mga barangays. Ang inyo katutong kag-integridad sa inyo trabaho, nagasiguro sa katarungan pag-intindihanay kag-katawahayan sa taksa naton ka mga barangay. Sa tanan natong mga awardees, congratulations once again. Nakita gid namon ang inyo dedikasyon kag paghatag sang inyo ikasarang. Kabay padayon kamo ang mangin ehemplo sa iban para sa positibo nga pagpag-o sang taksa ka komunidad. Kaya ang pagpag-o nga aton ginahandog para sa bilog nga punsod nagasugod sa aton mga barangay. Madamo kiga salamat, kabay padayon, kita nga bugayan sa mahal na Diyos. Avance ni Grenze.
1: May we always rise to challenge to bring visionaries and catalysts for meaningful change in our barangay. Congratulations sa tanan nga barangay nga nagdalaog, sa tanan nga LGU nga nakabaton sa award. Your commitment and passion are the driving force behind our progress. Let us move forward with hearts full of hope, hands ready to serve, and mind focused on building a future where every barangay thrives. With that, congratulations sa ating tanan. Avance barangay, avance Negrense.

Amo yato ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagit tanan kita ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan adlaw-adlaw. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga mga creative coverage and documentation teams ang PIO para sa mga graphics and videos ang Abanse Negrense program. Kag madamo nga salamat Attorney Ray Frando Diaz, our provincial administrator kag kay Miss Sharina Magallanes. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sa mga updates ang priority development program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa paglantaw sang live kag pagpamati sa radyo kag para sa Abanse Negrense program. Ako ang inyo kaabanse Christine Pelayo Dinglasan.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patchab kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: X. XFM.
13: FM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit tagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Mga katropa,

programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag singkaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropo mo, education and information.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa aton nga Deputy Provincial Director for Administration ang Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa aton man Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Gutierrez. Kag sa aton nga Chief Picado Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag syempre sa aton nga snapping chief sa PIO Police Captain Judy C. Catalogo. Happy Sunday mga katropa. Isa na naman ka edisyon sa ato na programa Nokpo Katropa Mo. Tunga sa oras naman yun upda na kita. Kag ato naman na pag-aistoryahan no ang mga nagakalainlain nga issue kag tupiko nga nagakitabo subong sa aton komunidad. Kamusta mga katropa? Nakasimba na blantanan? Isa naman ganong bingo ba o? Ang aton nga chimpo, hindi kaya naton mababalaan no? Kagina sang aga, perte ang init. Subong naman, nagatupa na naman ang ulan. Kamusta ang aton mga ginikanan? Dira no? Subong Domingo na naman, nagaparik-parik na naman himos sa mga gamit no? Kag mga galawion sa aton mga kabataan para sa pag eskwela naman buwas nga adlaw Lunes. Kag siyempre, subong hapon no, ato naman pagkaistoryahan no? Ang mga isyu no nga nagakatabo subong sa aton nga komunidad hindi lang diri sa Negros Occidental pero sa lain man nga bahin sang Pilipinas no halos tanan man kamo siguro nagatan-aw sang balita kag natkit-an man ninyo nga subong nga mga nagiligad nga mga semana no sa sininga bulan no sa nagkalain-lain nga mga lugar may nagakatabo nga mga krimen ang aton involved mga kabataan. Kasakit, batsyagono nga ang aton mga kabataan no, nga hambal ganin yung si Rizal, sila natani ang pag-asa ng bayan. Pero makita naton subong nung aton kabataan, dako-dako, gidza ang impluensya sang social media sa subong nga panahon, especially sa aton mga kabataan. Sa aton mga ginikanan, dira na mga katrupa naton yung mga Iloy, Amay, kaga syempre sa mga tita, kag mga tito, dira no, hindi gani sa mga relatives nga guardians sa aton kabataan, no. Hindi nyo git pagpabayi ang inyong kabataan, no. I-guide nyo sila, kaya kadako-dako, gidsang role nga inyo, nga ginagampanan no sa kabuhi sa aton kabataan no kamo ang una-una no nga nagamold sa aton kabataan para mangin maayo sila sa pagwa nila sa inyo panimalay. No makita naton subong ang aton kabataan niya wala way ko kabalo no kung kabalo sila sang ila ginahimo pero no ang aton maginikanan nga amo dapat ang una-una nga naga-supervise sa ila mga kabataan wala kabalo ang ila kabataan kung ano na ang ginaplano kag kung ano na ginahimo sa ila isig katawo. Hindi naton lubos mapinsar nung ang isa ka bata makapaminsar sang isa ka krimen sa pagplano sang isa ka krimen no nga supposed to be ang iya dapat nga ara sa paminsaron ang pag-eskwela niya no amo na nga ato maginikanan dira palihog lang ang inyo kabataan no istoryahan man ninyo makita man kay nato no example ani no sa isa gani ka ano kapurok no makita naton nga ang aton nga ginasagod nga manok no nga may mga buto alas 5 parang palang ya or alas 6 ang iya nga mga buto ginahimos niya na no makita na naton pero kita nga mga ginikana no
tawo kita, may madalom kita nga paminsaro, no? May madalom kita nga kaalam. Nga abi nga hindi naton mahimo nung sa amo na nga mga inuras, alas 5, alas 6 ang aton kabataan, itipuno na naton, dulungan kita kaon, kag samtang nagkaon kita dira, pwede kita ka-istorya, no? Istoryahon naton ang aton kabataan. Ano bala ang natabo sa ilas kulahan sa ilang pag-eskwila sa Bilong Adlaw? Kaya aton pinsaron permi, ngang aton mga kabataan, mas dako ang tsimpo nga ila gina-spend no, sa eskwilahan kaysa sa aton ng panimalay. Ang aton kabataan, magabugtaw alas 6, no, magalakat sa eskwilahan alas 6:30. Then mapuli naman alas 4:30, alas 5, amuman kita nga maginikanan nga may mga obra. Di ang puli sa aton ginikan, sa aton mga kabataan, ang tinir nila sa aton sa balay, pagtulog na lang gid, no? Kaon kagtulog. Tapos pagkaagalakat naman, so paano ang aton ng mga kabataan, paano sila kaistorya sa inyo? Kamo nga ginikanan dapat magahatag sang tsimpo ng inyo kabataan makaistorya sa inyo, tuloy sila nga mangina open sa inyo once nga may problema sila, kay para nga hindi magasupot no ang kalain sang buot ang kaakig nila sa ila mga classmate man da or mga schoolmates no nga aton man nakita sa mga news no nga isa ka rason nga ginahimo sinasang ina nga bata kay tungod sa ginatawag naton nga bullying. Ang ini nga bullying bala hindi lang ni isa ka eskwelahan na may problema sini no, kay halos tanang eskwelahan nga problema sini once nga ang klase nag-open na no, amo na siya nga sa aton man nga mga maestra dira, hindi man kamo magkataka nga magpangayo sang bulig sa aton mga kapulisan nga makalecture sa inyo eskwelahan about sa bullying no, kay parang aton kabataan makahibalo no, makalearn sila dira paano bala no mangina hindi biktima sa nga gitawag nga bullying, kag paano ang kabataan na nangina bully no sa aton eskulahan, ng aton mga mistra tira, sa aga, before kamo mag-start sang inyo klase, pwede kamo ka-conduct sang activity nga ma-reform ang aton mga kabataan. Kaya, syempre, no, isipo naton, dakutuod ang tsimpong ano nila mo ginaspend nila sa aton eskulahan, kamo mismo mag-guide man sa ilang mga maestra, kay kamo ang ikaduwang ginikanan sang aton kabataan. So ang bullying is isa ka pinakadako nga isyu no, isa kadako nga dapat nga topiko no nga iga tandugon sang aton nga mga eskwelahan. Kaga syempre no ang aton nga mga eskwelahan dapat no ginapatawag man ang mga ginikanan, kaga i-brief man nila ang mga ginikanan, then ma-lecture kamo dira para nga maprotektahan ninyo ginikanan kaga maestra kag maestro ang isa ka bata. Kay waay kamo kabalo kis ang aton kabataan ga puli abi naton okay lang no, kay gali ga support dira ang kaugot ang kaakig no, kaya tungod nga ginabuli sila sa eskwelahan. No, tungod sina dira no, subong hapon aton pag talakayo no, ang mga bullying no, anti-bullying safety tips no, paano bala naton ma-deter no nga mangin bullying kit mangin victim ang aton bata sang bullying sa eskwelahan. Number one gid no sa aton mga kabataan dira, kag syempre sa aton mga katropa dira nga iloy nga nagapamati no, tudloan ninyo ang inyo kabataan no, paano bala mangin hindi mangin biktima sang bullying no. Once gani sa eskwelahan gani ginabuli ka ari sa mga bata ha, hindi kamo mag bato. Ano ang inyo himuon? Hindi kamo magpakita sa nagabuli sa inyo nga apektado kamo no, para ni sa mga kabataan ha, hindi kamo magbato, kay once nga nagbato kamo syempre madako pagid ang issue dira no, madako pagid ang hindi nato na balang kung ano pang matabo, mas maayo nga mangin kalmado kamo hindi kamo magbato. Then anong himuon ninyo? Isugid ninyo sa inyo nga mga maestra kag maestro, pwede na. Tapos, ikaduwa, istorya ninyo sa iginikanan ninyo nga amuna ang ginahimo sa inyo sa eskwelahan.
dako-dako gino ang kundiri tan-awon naton diri nga parte no ang pinakadako gidyang nga may bahin sa sini nga ano nga isyu nga atong ginikanan Japon no. Kaya syempre no kita nga ginikanan no kita gamold no sa aton mga kabataan. Ku anong ginatudlo naton sa aton na panimalay ang behavior sa nga sang bata madala niya na once nga nagwa na siya sa aton nga balay. Biskandiin man na siya magkadto kung maayo ang imo pagpadako, kung nagaydan mo maayo ang imo kabata, tudluan imo nga mangin maayo, mangin masinulundon, kaga labi sa tanan, mangin respetado ang imo nga bata. Kay once nga mo na gani ang mga ang behaviors ang imo bata, biskandiin na siya magkadto, madala niya gid na no sa atong ginikanan dira nung nagapamati no always gininyo itatak sa paminsaro ninyo nga kamo ang number one nga mamold sang behavior sang inyo kabataan ang aton eskulahan ikaduwa lang na then ang aton nga community ilabi na gid subong no nga kadako-dako na gid sang epekto no sa aton nga social media no makita man naton sa YouTube no pag syempre sa mga online games ta bala tanaw-tanawa nyo man ginikanan kung anong ginhampang sa inyong kabataan kaya subong uso na gini ang online games nga nagatirohay ti bisang aton kabataan normal lang ang ila ginahimo kay amo na nila nakita sa ilang cellphone kung pwede plano no, sa aton man ginikanan nung may mga kabataan nga elementary ipo hindi nyo pagtagae cellphone ng inyong kabataan no para nagilang sa ilang seguridad kaya abi ninyo no nagaida nyo ng inyong kabataan natudloan ninyo pero ang adlaw-adlaw niya nga pag gamit sa cellphone adlaw-adlaw niya nga pag online games sa mga tiniruhay nga ina ma-impluwensyahan gilang inyo kabataan. Kaga once gani ang kabataan gani na nugid na no sa mga aton katropa dira nga maestra kag mga ginikanan no once ngang aton bata no aton estudyante na nugid na sa aton nga ginabuli siya sang iyang classmate gilayon yun man dayon nga tagaan sang pagtamod kay nga ini nga isyu hindi lang nga basta-basta sa kadamo na no sa natabo nga bullying may ara time nga ang iban nga kabataan nag commit sang suicide. Ang iba na muna makita naton nga tungod ginabuli sila gahimo sila sang hindi amuman sa ilang parios sa ila eskwelahan kay tungod nga hindi na nila makaya no ang ginahimo sa ila man sang ilang classmate or schoolmates. Amo na sa ang mga rason nga ang isa ka bata kaysa nagapangbuli man. Sa ato maginikanan dira no. Hindi nyo pagpabayi ang inyong kabataan sa online games. Kay dira sila kisaan nakakuha sang ilang malain nga paminsaron kaya abi nila okay lang nakita nila nga daw normal lang then ang sa YouTube pagit no limitahan nato ng aton kabataan always naton chikon kung anong gitanaw nila sa YouTube kaya kisabla ang YouTube na oh ang makita naton dira is violence dapat sina is tagaan naton sang age limit kung ano lang ang pwede matanaw sa aton kabataan no kay ang iban dira nga mga violent bala nga mga palagwaon is ma pwede japon matanaw sa aton kabataan amo lang kita nga ginikanan always gid nato na tanawon kung ano blang ginihimo sa aton kabataan chikon kung anong ila ginatanaw kag i-chikon na kung ano ang ginahampang sang inyo kabataan kag once nga nakita ninyo nga amo nang ginahampang sa inyo kabataan guide niyo ang inyo kabataan istoryahan ninyo kag iipabalo sa ila nga ang amo sina nga bulaton is hindi maayo no kamo mismo nga ginikanan kamo ang number one nga ma-protect sa inyo kabataan kamo ang number one nga ma mold sa inyong kabataan kag kamo ang number one nga may dako-dako nga role para sa proteksyon sang inyong kabataan. No kayong iba ni blang kabataan sa eskulahan no nga pamangkot nato no nga abala ang bata ang isa ka bata nagapangbuli no kaya siyempre kami, police kami, no? Makabaton man kami sa mga reklamo, no? Salin sa eskulahan, nga may mga, ano sila, may mga cases sila. Hindi lang isa, duwa, konti damo, no? Kisa ginapatawag kami, nilaga pangayo sila sa amon bulig. Regarding sini sa bullying, nga katabo. Pamangkuto natin nga, balaga pang bully ang bata. Ano ang rason? Number one, gid,
problema sa panimalay. Nga, ang problema sa panimalay. Ang aton kabataan, kinangla natong istoryahon. Halin sa eskulahan, anong gakatabo bala sa eskulahan? Kalike ang problema, pagpulis ang aton kabataan, himbis nga manugid sila sa inyo, nga ginikanan nila kung anong natabo sa ila, nga ginbuli na sila or ginaway sila sa eskulahan, hindi na sila kapanugid. Kaya nga, siyempre, naabtan niyang ginikanan niya nga nagainaway man. Naabtan niyang ginikanan niya nagasumbaganay, nagano, amo na kisa ang isa ka problema man, no? Nga ang ginikanan mismo, ginapakita nila sila kabataan nga normal lang niya sa ila ang violence sa sulod sang panimalay. No? Sa aton mga ginikanan, dira, no? Likawin niyo gid nga makita sa inyo kabataan no? Nga ginahimo ninyo ina sa isa kag-isa. Kay isa na sa kabagay nga nagpa-trigger man sa bata, no? Nga, ay normal lang gali no? Nga mga nakit ko. Normal lang gali nga mga bully ko. Kay sa amon, balay amon yung kakatabo. Na to data makita no nga ang behavior sang kabataan nato nya ga start gid sa aton nga panimalay sa aton maginikanan dira no tanaw-tanawa nyo man ulik din nyo man lang inyo nga kabataan kay sila ang makaluluoy no sa sitwasyon nga ila makita sa inyo sulod panimalay kay siyempre sa aton mga kabataan nung ginabuli bladira hindi kamo mahadlok magpanugid sa inyo mga maestra kaya ang iban man kuto na namon nga ang waay ka nanugid sa amo pa lang na sa una pa lang kay nahadlok ko kagin pahog ko nila ang isa ka bata bi hindi na siya mangbuli kung siya lang isa gapangita na sa upod siya ang ita na sa upod nga para nga may kabulig siya kag ang ila ginabuli is number one gid ang may weak personality. Inabalang bulihon siya din mahibi lang sa no. Mahibi siya hindi sa manugid no. Sa aton mga kabataan dira kung ginabuli na kamo hindi mahadlok magpanugid sa maestra kag sa ginikanan. Para gilayon nga masolusyonan ang inyong mga problema kag hindi na malabuot sa isa ka krimen no nga mahitabo sa sunod nga mga inadlaw. Aton inalikawan no sa aton maginikanan na muman subaybayin nyo man inyong ginikanan kag sa aton kabataan na hindi ka mo mahadlok man mangayo bulig no sa mga adult dira nga masaligan ninyo para nga hindi matabo sa inyo ang natabo sa iban.

0: 20 ka mga kababaihan sang syudad graduado na sa digital training sang gobyerno lokal Cagaboites Foundation. Apat sa ila nakakuagilayon sang ubra. Masana kag mapag-on nga palabuton subong ang nagahulat sa 20 ka mga Bacolod noon karon nga natapos na nila ang training paagi sa partnership sang syudad sang Bacolod kag sang Aboites Foundation paagi sa Elevate IDA program. Ang nasambit nga tikang kabahin sang programa ni Mayor Greg Asataya nga pag-eskwela to pagtrabaho o kon P2P initiative. Gindisenyo ini agud mabuligan ang mga pamatan-on panganagapangita sang trabaho kag ilabi na ang mga solo parent ni Iloy nga nagapuyo sa nagkalain-lain nga barangay sang syudad. Halin sang Mayo 4 tubtub Mayo 29 ginhatagan sang gobyerno lokal sang tag 5,000 ka pesos nga allowance ang kada partisipante samtang maid-id nga ginahanas sa virtual assistance pag-usar sa artificial intelligence kon AI kag data annotation. Bangod sa sinindikalidad nga training nagbunga gilayon ang inisyatibo matapos nga may 4 ka graduates ang nakakuha sang ubra bisan wala pa formal natapos ang klase.
1: May counterpart ang city, may counterpart ang Aboites Foundation. Kagkadamo na ng mga kababayanhan are employed, mataas ang percentage for them na makaubra. Kaya ang training, ang opportunities na malink sila coming from Aboites Foundation, damo gid kayo.
2: We all know about all those upgrading technologies happening right now in these modern days. May we all use the knowledge and skills we've learned from the training. The virtual assistant training given by the city, especially Mayor Greg, is a big help, not just for me, but for us, the 20 Bacolodnon women.
0: Sunod sa Connected Women Foundation kag Aboites Foundation ang iningay inisyatibo nagatuyo nga dulaon ang kakulangan sang oportunidad sa mga kababaihan paagi sa remote work o kung pag-ubra sa sulod sang balay gamit ang internet. Paagi sini makasulod sila sa mga lokal kag internasyonal nga mga kumpanya nga hindi na kinahanglan pa magbiya sa ila pamilya sa Bacolod o kung diri sa Pilipinas. Kagumuyadto ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
3: Anong kaadlaw ang ginhatag sang gobyerno lokal para sa mga tag-iya sa mga istruktura agud kakason ang ila illegal nga gipatindog sa mga dalan sa barangay 14 kag 16. Damlag pa, naghawa na ang lugar bangod sa mga road clearing operations nga ginpatigayon sa Bacolod City Legal Office. Apang liwat naman nga nagbalik. Sa barangay 14-19 tanan ka mga notice ang ginserbe sa mga tag-iya sang illegal structures kag 14 naman sa barangay 16. Mayara sila sang anong kaadlaw agud magmatumato guba sang ila gipatindog nga mga balaligyaan kag ilistaran. Wala labot nga wala sang permit ang ila gipatindog, sila pa ang nagabalabag sa dalan nga nagaapekto naman sa mga pumuluyo. Wala man ginatugutan nga ginahimo nga parkingan ang dalan.
4: Okay man na ang roadway din kahit para ma-clear man ang aton wala nga lugar na mantanabon.
5: Magkisa sa claim operation ang city legal kay kung kisa ga ginutok di ang parking sa salakyan piyak ang piyak pero mas namin ang mga tali may bitar nga wala na bala silingan isa ga double parking ano da pero kami dugay na kami diya.
3: Ang City Legal Office nagapanawagan sang pag-ugyon sang mga pumuluyo, ilabi na ang mga barangay officials. Ini nga kampanya sang city government ang ginapatuman bilang pagsunod sa Memorandum Circular No. 2024053 sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG.
6: John Carlo Oray, Servicio Patrol.
0: Gobyerno lokal sa Bacolod naglunsar sa operasyon batok sa mga negosyo nga nag-operate mula sa mga nagkakaigo o mga papeles kag permits. Pito ka mga establishmento ginpasaradaan. Agud masiguro ang patas kag husto nga pagtuman sa kasbuan sang syudad, ang city government nagpatigayon sang joint operation sa pagpamuno sang City Legal Office kag Business Permits and Licensing Office o kon BPLO. Halin sa Hunyo 22 tugtog Hunyo 24 pito sa 12 ka mga establishmento nga ila ginusisa ang ginpasarado sang syudad. Ang ini nga tikang kabahin sang masangkad nga mandamyento agud ipasarado ang mga establishmento nga nagalapas sa layi. Sunod sa City Legal Enforcement Team sa idalom sang pagpamuno ni retired police colonel Levy Pange, sa Hunyo 22, 3.

0: mga negosyante nga may paso o kung kulang nga permit nga magpadulong gilayon sa BPLO sa Bacolod City Government Center o BCGC. Agud si kasuhon ng ilang mga dokumento. Padayon ang operasyon sa City Legal Enforcement Team sa mga masunod nga semana agud masiguro nga patas kag legal ang tanan nga negosyo nga nag-operate sa sulod sa Bacolod. Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Instruction of City Legal Office na to do a joint inspection. Nag-monitor kita along the creek from Bata to Banago. Ang na-find out nato, no, nag-flow ang creek pero it's not that sulog. May mga areas nga dark, meaning stagnant nga water has been there for quite a long period of time. And basura nga damo gid. May ara man nga mga organic matters in mga tanom, kag mga duta, kag mga bato nga nag-block along sa aton nga creek. Pero wala kita may na-find out nga grease or anything that would infer nga may ara kita sang oil and grease nga nag-flow sa aton nga creek. Nakita nato no ang problem. Basically, ang creek nato hindi ka flow because of the basura. There are new kag old nga basura nga ara sa creek. Probably intentionally gindagdag dira, ginhaboy dira no hindi tana mabalaan. But of course, basura is one thing nga nagablock sang aton nga waterways. So we have asked both barangay LGU nato ng Bata and Banago to monitor sa mga establishments nga along the creek kag ang even nga hindi dira sa creek but has the possibility nga mag-throw sang ilang garbage or wastewater sa creek para ma-report dayon.
2: Danari-sari ang mga reaksyon kada eskwela nga makatuan ni Mayor Greg agud ipanghatag ang school bags at school supplies para sa mga estudyante sang Bacolod. Kung sa mga elementary schools, nagahugyaw kag tagalumapaw ang energy sa mga kabataan, labi na kung ila makita si Mayor Greg mismo. May tiyempo na nagapamati gid ang mga kabataan sang seryoso. Pareho sa mga estudyante sang Abe Senior High, sang gindulong man ang ilas lingbag, kaginpabalo sa ila ang P-uniform ng ila man libre mabaton, halin sa syudad.
3: Kapasalamat kami kay damo pa din mga students, gid nga hindi pa gid ya kompleto, wala ang school supplies, especially sa bags and sa PE uniform.
4: May ara man kami mga estudyante dire and also sa iba ng mga schools nga gapangay ng lanan man. And this is a good practice actually as a program of the local government.
2: Hey, mga ginikanan naman nga layo pa kitaon ng kalipay. Bangod sang bulig sang syudad sa ilang mga kabataan, pareho sa ilang nanay Violeta.
5: Tako na gid siya nga ginbulig ni Mayor eh, sang bagag ang mga school supply.
6: Tako sang ginbulig, tako nga ginbulig kay nang ang pagbaka namo sang notebook, sang school supply hindi ka as in kompleto. Pagkaabot sang school supply nga iya ni Mayor ang naka kompleto.
2: Tanan ng mga kabataan sa mga pampublikong eskwelahan, ang nagabatos sa school supplies o phone bag kag PE uniform gikan sa gobyerno lokal. Tanan makaambit, bangod sa Bacolod, we are stronger together. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
7: In celebration of our Environment Month, which is usually gonna celebrate every June, we have different activities lined up. Number one is we have tree planting. Nag-start kita last first Saturday of June. So we have invited different stakeholders. And during that time, we planted 350 fruit trees, may mga native trees man. And second Saturday, we also invited IBP. And they also joined us. So we also planted 200 fruit trees with them. So last Sunday, which is the third week, we have the mangrove planting. Nag-upod sa amon si PAAD, si Bacolod Youth, and the SK Federation. Different agencies actually nag-upod sa amon. After a month, check namon ang area if okay to ang tanong namon sa pahanukod. Another activity is IEC Awareness Information Education Campaign through mural paintings. Mga native flora and fauna sa Balangaga exist sa Bacolod City para ma-inform naman mga students. Within this week, actually matapos nila ang mural, data makita ang lain-lain tanga mga native species nga kalananon tanga proteksyonan. So with all these efforts ni Ben Roth, Gin na pangabay man namon tani ang mga

0: Isa ka magalumon, maulanon, pero mas sinadyahon nga adlaw subong diri sa barangay Panukoy nga aman, hindi na delayed ang social pension nga mabaton sa aton mga senior citizens nga aman. Subong makita ninyo sa akong likod. Laga, validate na sila ka ma-release na sa social pension para sa atong mga tigulang. Kag ini para sa second quarter, April, May, June. But siling wala pa natapos ang June, nabato na nila ang ilang pension. Kamang kutong tang DSSD, paano nila nahimo ini?
1: Updated ang aton nga release ang aton nga social pension tungod sa response ang aton nga mga senior citizen kung anong gina-required sa ila, gina-comply gid nila dayon.
0: Mali ba yun? Sila tanan, no? Okay, so subong naman kutunta ang mga senior citizens. Gina-mention ko nga, wala pa natapos ang June, ginapanagtag ng inyo pension. Hindi kita na, ano, na-delay. Ano maamba mo na, nanay?
2: Salamat gid sa Ginoo. Madamo gid niya salamat.
0: Ikaw tong kakibot ka gina?
2: Kakibot ito?
0: Ha?
2: Oo.
3: Aman.
2: Aman? Oh, nga aman.
0: Pero mali pa yun, kagit subong. Nga aman nga.
2: Tangamo niya piaw.
0: Ano mo na?
2: Kami bulong.
0: Wow. Ikaw nanay, kanamigit sa ngayong yuho. Mapilay mo makuha subong?
2: 3,000.
0: 3,000 kabalo sila. Tatay, pilay mo makuha?
4: 3,000.
0: Okay, okay. Thank you. Makutong din sa piyak, bay, kung kabalo sila. Nanay, pilay mo makuha subong?
3: 3,000.
0: Updated. Dari sa punta, bay. Nanay, pilay niyo makuha ko ng subong ang social pension? Pila?
2: Ambo?
0: Pila? Makuha?
2: Ambo?
0: Pila ko, nanay?
2: 3,000.
0: Wow, 3,000.
2: Di na po, nanay.
0: Anong gamitan mo na?
2: Kaya ang mga bulong
0: yes,
2: na sa
0: atin. Si Mayor Greg, nagkapangamusta gito. Anong gusto mo iambal sa iya?
5: Kapasalamat, gikuhin na ko. Kaya may grasya nga ginhatag mo sa atin.
0: Okay. Kag, isa sa mga, hindi man sekreto ah, dako nga bulig sa aton ang barangay Panukoy, di ba? Ma'am, anong ginimo ninyo para mas madasig, kag systematic ah, kag organisado ang aton subong na payout?
6: So, para kami din sa barangay, nag-early kami mang patawag sa ila, kag magpapasa sa ila nga mga

0: first come first served kami na nakapasunod na sila. Hindi pag-abot sa cashier, ang hatag na lang nila ang ilang payroll number para dasig.
1: Okay. Oh. Validation. Ilang tubla sila subungo, gahulat lang din sila yun, no? Ang iba doon, nakibot ako, sila kabulong at 3,000 ganila mabatan. Thank you, di ba, ma? Sa barangay Panukoy. So, amo na yung ato ng mga senior citizens din sa Panukoy, nga malipayon subunga, nagahulat sa ilang social pension. May system na sila kaginasunod. Kag, ang bisan ibang mga barangay nato din sa Bukolod, amo man sila.

0: balangin yung ulo sa mga balayran sa pag-print sa inyong mga modules ka-reviewers o kung nagpangita ka mong isang tauhay nga lugar na may libreng wifi na hindi na kinahanglan mabuhinan pa ang inyong mga allowance. Hindi na magproblema bungod ang labing una nga Bacolod City Youth Lounge and Co-working Space na gaserbi gid gihapon adlaw-adlaw para sa inyo. Tag naglabot pa subong sa isa kada kong milestone. Sa sulod sa wala pa isa katuig halin sa nagbukas ni sa October 2025, opisyal na nga naglabot sa 10,317 ka mga pamatan-on kag estudyante ang nagbisita kag naghimo sa nasambit nga hub bilang ila ikaduha nga puluy-an.
1: Since nag-start amon nga review sa May, and then may ara kami mga papers diri na kog kadto kag para ipangsulat kag tutukan gid ang gipang review namin.
0: Sunod sa record sang pasilidad, dako gid ang nanginbulig sini sa pagpahaganhagan sang kalastuhon sa mga pamatan-on. Sa subong naglabot na sa 10,694 ka pages ng papel ang na-print sang libre kag 768 ka users ang komportable nga nakagamit sa mga conference rooms para sa ila group studies kag mga proyekto. Hindi lamang numero kundi pamatuod sang linibo ka mga damgo nga ginaubra, mga ideya nga ginapaamgit kag mga pag-inatdanay nga nagaligkod. Apang sa likod sa mga numero, ginpahayag sang administrasyon ni Mayor Greg Asataya ng hindi nga pasilidad, gindesenyo nga hindi lamang manginisa ka simple nga study area, kundi isa ka matutuod nga safe haven o kundalampan sa mga kabataan na may ginaagya na challenges sa ilang mga mental health.
2: Ang purpose ito na bin-conceptualize naman ang youth lounge last year. Kaya for us, there's a need ng mga kabataan may kalantuan. I think we all know nga, ang mental health subong niya is a challenge, not just dari sa aton sa Bacolod, but worldwide. So dapat we should be proactive in dealing with the mental health challenges ng aton mga kabataan, sa aton mga estudyante.
1: Thank you for this privilege and for this opportunity nga maka-access, maka-free access kami sa amon nga place nga nangin comfortable gid kag nag big help gid sa amon. Nakita ko gid kung paano ni siya naka-help sa mga students dudiri na ilang safe space kag makahimo gid sang ilang hilimoon without distraction.
0: Gani para sa mga wala pa makabisita, bukas ang Bacolod City Youth Lounge and Co-working Space adlaw-adlaw na nahamtang sa third floor sa Ayala Malls, Capital Central. Agud pa dayon niya maghatag sang masanag kag mapag-on niya komunidad para sa mga masunod niya lideres sang ato niya syudad.
3: Madam, salamat sa inyong pagtawa. Kag-indigit kami pagkapuyon sa pagservisyo sa inyo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalang, kanyang,
4: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Kumusta mga sumidades? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And, well, syempre, importante yung ato pagkastumiyahan. Naligad nag-announce kita no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Mm-hmm. Inchakto ko. Siyempre, ibang naka-confuse. Ano ni pala? Hindi mo utdan na. Ano may kakanto diya sa amon? Inaangat ang pagkastrihan ng mga subidores. Kung ano ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka ma-utdan sa kuryente from May to July. Kaga may amusin eh. Kaupod na to ng customer service supervisor sa Negros Power, o siyempre, suki, gina siya permit sa atong programa. Miss Gisette. Hi, Miss Gisette. Kumusta?
8: Good afternoon, Sir San Mark. May hapon sa tanan ang mga consumers nga nagatanaw sa imong programa.
7: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
8: Mm-hmm. In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi ta anay mangutod. Mm-hmm. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog nga distribution utility sa bilugid nga Philippines. Mm-hmm. Kay actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
7: Okay. Mm-hmm. Nga may amusin. Nga may deferment of disconnection.
8: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order, gidya, coming from ERC, maybe because nga nakita Manila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang gasolina, sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted, no, nga mag pasar sa amusina nga ordinansa.
7: Okay, well, storyahan ta, sino ang sakop sini sa aton nga deferment of disconnection from May to July?
8: So basically, ang aton ning coverage no sang deferment of disconnection para ni siya sa tanan nga residential kag non-residential nga customer ni Negros Power no sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class including the commercial, non-commercial, residential. So maka-avail ni sila sa kamuning nga deferment. Sang
7: pwede mo naman niya, Ms. Gisette, I'm sorry. Pwede mo mas maklaro, 'di ba? May to July.
8: Mm-hmm.
7: Ano ang explanation sini? Anong hindi sakop sang sini? Well, technically balano no, obviously May to July ang sakop sini, pero mas maayo again na ma-insidiyan sa mga sumidoris na 'to. Kami ka kadtupiya sa amon now. Kaya ba nilang wala, hindi makamumutod from May to July?
8: Sige, Sir San Mark. So, ang customer, makita na nilang ilabil, no, nga gakabaton, especially sa subong, kung nag-render ng aton nga meter reader sa ilabalay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira mo na da siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-untat sa disconnection nagasugod sa May billing. So ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026 due gid siya gyapon for disconnection. So meaning April 2026 and below utdan gid ya gyapon kung may non-payment sa side ni customer.
7: Well, syempre mas klaro na no. So kung months before May nga mga bill naton
8: yes, jugid siya.
7: Yes, sa April kag sa March, yan, hindi naman na yung deferment of disconnection. Okay, at least mas klaro. Pero, advice mo ba lang, hindi magbayad ini ang mga consumidor ito from May to July? Anong mas maayo gamitin taning way para mas mabag-an? Anong ma-advise natin sa
8: rin? Sa bagay naman yan namun sa customer service, Sir San Mark, highly encouraged ganyan namun. Tanan niya customer, although may deferment, padaya or pag-hold sa disconnection, padayon tayo nga bayaran ng aton bill. Kay kung sa simple lang ganing ang mga bagay, kung ang imong balayran, bala, sa imong bulanan, bing mga bills mo, wala mo ginabaydan on time, ga-accumulate siya, pag nag-a-cost, pagid siya, sang dako, pagid nga bayad. So, magudlayan siya, maglaot sang iyang payment kung itingbo niya bayad. Nga isa lang ka ugada, amo na pag pay niya sang bill niya. So kami gina-encourage ginamo ng customers ta nga although hindi sila mautdan puod, ma-pay gid sila gyapon on time.
7: Kaya technically bayaran niya gyapon.
8: Yes, technically at the end of the day pagkatapos ni malift sang aton nga disconnection nga holding, mangutod gidya gihapon sa Negros Power. A matter of time lang siya, sir.
7: Well, syempre, for example, may arabi consumidores mo nakabulig ni siya sa ila ang deferment of disconnection. Mm-hmm. Syempre, May to July, wala git sa abi kabayad, ingamit. Mm-hmm. Gidya abi ang chance, ang opportunity nito magbayad. Kasi syempre, may mga ibans ang bills. No, nagtinalingob ang bill from May to July. Mm-hmm. Ano ang aton mabuli? May mabuli tada. Ano ang ubrahon sa consumer kinagdamo ang bili?
8: Sige. So sa mga customers nga may ara sang 200 kilowatt hour nga konsumo padalom. 200 kilowatt lang sir ha. Hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na dira lang arrange ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sang staggered payment nga ginatawag. So ang staggered payment option ina part man na siya gyapon sang direktiba halin sa ERC nga ma-offer kami sang staggered payment option sa aton customer. So let's say for example si customer subong kay total na reading nakita sang may nga billing cycle so good sang 16 no. So nakabato na siya sang May nga bill niya, ang billing month of May niya. So nakita niya ni customer nga ang iya nga konsumo ara lang sa butang pa 190 kilowatt hour kag ang amount nila sa iya bill do medyo hindi niya pa afford sa subong. Pwede siya kakadto diri sa aton opisina or sa pinakalapit nga customer care center ni Negros Power para mag-request for payment arrangement. So paano na siya? Again, Sir San Mark, just to clear out, 200 kilowatt hour and below lang ang consumption ang pwede ka-avail sa payment arrangement kaya ginatawag. So, sa May niya, nga billing cycle, for example, nag-apply di siya, nagpalapit di siya, nabato niya kagapo ng iya bill nga May 2026, billing month. Kanto siya sa customer care center, nag-process siya ng iya nga payment arrangement. So, ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos. No, sa iya nga bulan sang May. Nagkanto siya, nagprocess siya sang payment arrangement, bayad niya lang na anay ang 1/3 out of that total bill. So sa May niya bayad siya anay subong 300, process na namon nga pagka June bayad naman siya another 300. So 600 na hasta nga matapos sa July ang total niya nga May bill. So the same goes sa mga sa sunod naman nga mga billing cycle niya as long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hour.
7: So dapat hindi maglapaw.
8: Yes, may limit kita.
7: Exactly. Now, lastly, Mr. Seth, anong mahambal natin sa mga consumers natin subong about this deferment of disconnection? Mm-hmm. How can they use this wisely na makabulig kag hindi pa magpabugat sa dasong sa ito? Go ahead.
8: So, remind lang namon liwat sa consumers natin nga, although nga may ara kita sa ginatawag na deferment of disconnection, ang surcharge naton wala na nagauntat no. So kung hindi kita kabayad on time sa aton nga mga billing sugod sang May 2026 onward, may ara gid kita yagihapon sang mga additional nga surcharges although hindi katuod mautdan pero dugang paina siya sa inyo bill. So kami sa customer service nagabuli gid kami remind sa aton nga mga konsumidores no nga mapay gid kita gihapon on time. Kung makaya man lang naton bayaran ang aton bulanan nga bill kahit total gin konsumo man ina naton kag nagamit na ina naton, pwede gin nila mabayaran on time. And also parang nga hindi kita mabulubugatan bala sa aton nga bill, aton gid nga i-make sure nga calculated taman kung makakaya ang ato niya konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bi or sa ina nga bulan, dapat wise lang kita sa paggamit man sa ato niya konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa ato niya bill.
7: Right.
8: So, amulan na siya nga mo, niya gina-remind gin sa ila every time.
7: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo ang mga subitores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang affirmative disconnection, at least clear na no, sa ato mga consumers. Sa ato mga consumidores naman, well, chance sa tani, opportunity tani, somehow, no, makabulig-bulig sa aton from May to July natin ng mga bill. But, let's make this opportunity as well. Somehow, mapamag-an man sa aton na pagpangabuhi. And also, if you wanna pay your bill, may ar- pag mas mag-an, pag hindi kinaubra sa Lexus Power, you don't need to go to the office para mag-guide sa inyong bill. Kung may kwarta, syempre, gamit ang aton ng third-party collecting agents, no, may bank and non-bank partners kita. Nga pwede nyo na mabayaran. Ito, kung gusto nyo, pwede amat-amat. Siguro naman kung may
8: pwede
7: ko bayaran ko ni Anay, tagua ang resibo, no, para hindi mag-an mga kasabitan. Sa liwat, isa na naman a very fruitful topic na, and for me, this is a good news man sa ating mga konsumidores ang ating deferment of disconnection. Thank you so much sa pagpamati at paglantaw sa ating programa ang Negros Power at your service.
6: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan natin ka.
8: Kumaan ka rin sa Sentro.
9: Come sa Bullseye.
10: Ipa

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka saan. Pinubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Hoy, namikutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sila. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
3: Ako
2: ba ikonin
3: sa mga simbang. 74 years old sa Felicia Street, Lambunan. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama, executive. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimi. Makabuli di kalawas ka tao.
4: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa kung nagina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi sila malang pirmi maka-afford magbakalitson.
5: Uh-huh.
4: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
6: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kung kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sang ilang stroke nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
4: maalat man
6: nga mga pagkaon isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
5: Yes, so, kay kung gisa Dr. Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala kararuton mga root crops damo dito
4: sumuran ka na
5: sumuran ka dahil amun sa banwa
4: bailuhan mo sang
5: uga
6: tinabal
5: nga maayo diyan niya ariyaw kay bailuhan kung giniginamo pagpuli sa bayan. Ang dala mo, may ginamos ko di. Halos sa atong makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balis sa Diyosel, sa una yung mga manggarano lang mga problema sila. Pero subong niya, pati ang mga pigado, naga problema sila. Okay nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggarano ng pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Okay nga, kung pigado, gakaon man to sila matambok ng pagkaon, gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
5: Subong panahon man Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga di na wili sa cellphone.
4: No.
5: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw, hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglan no? Nila nga mag-protection sa ilalawas, pabako sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit, hadlok na sila. Kaya nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa itong mga kauturan subong, i-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang ganang hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: Pero pinaka the best kinaupdan naton sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
6: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline

0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain newsman. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Pilipina ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kapitan ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili akong 10 ton plus gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3. Ga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santhol. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Summer.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.
12: Si Michelle Legale, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Sample Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
16: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Sample Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Sample Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Sample Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Sample Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
16: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangus

0: ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay, eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables, at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan, labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligi na na ang pagtake sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
2: Talking about sa protection sang tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO.
1: Yes.
2: Ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
2: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
1: yes,
2: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang premium D3.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugod sa pag-inom ko sang premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatyag.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: SFM Exciting!
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments... decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM 103.9.

0: Live testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo.
6: Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga butika ni Lilo.
8: Sa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Eggs.

0: and I'm proud sa stupidness. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa premium D3 coffee mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga budina. Premium D3 coffee mix. Santhon Gold. Live testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Ginawa yung man kumabilog sa mama.
1: Domingo sang masinadyaon hasta alas 12. Mapalayag na ang programa nga.
0: Phone Pal!
1: Upod nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Wow ha, sa totoo lang ha. Bigalan na, tamsi pa.
1: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Eh, welcome na ang tanan nga XFM stations ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bilog, nga NIR Kagpanay Island, 103.9 sa Bacolod, upod ta si katropang
0: Chris
1: Joderi.
0: Ay, nabaluan eh naman ka mo.
1: Lipat ka kay Joderi ha.
0: Sige lang.
1: Sa Kabankalan, mamatayan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatean kita sa XFM 101.7. Napunta si katropang
0: Baby Ron.
1: Correct.
0: Thank you, my financer.
1: Grabe na tong bubuan na hitagay radyo to sa Kanlaon.
0: Sa Oo.
1: Dari sa Sagay. Away, kuya ka pangatag sila. Ako niya ginapasaka.
0: Di, yes, Gijaya.
1: Kay balaan nyo, kalain na karon nga piliton mo sila gaan radyo pagkatapos hindi man nila pag-usaron.
0: Patapos lain man gapang isasyon nila pa matiyak.
1: At least nag-effort sila masaka sa aton stasyon. No? So meaning, nagsaka sila sa stasyon tungod kay gusto nila mamati sa aton programa.
0: Correct.
1: So that is why nga ginakinot-kinot ko ang paghatag. Kaya para mahibaluan tagid kung sino ang loyalista gid iya sang XFM niya. Yeah. Kay sa subungan daan nga panyempo hindi ta masigurado damo pagid nagapakuno-kuno.
0: Oo, ah?
1: Like you.
0: Oh. Ganon.
1: Sa San Carlos, mabatean kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Sa Sagay 87.5 kag analog channel 13, digital TV channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
0: Ale.
1: Correct!
0: I love you, Ale.
1: Sa Rojas, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
0: Neil?
1: Noel.
0: Ay, nasuli lang. Galit, nasuli
1: lang. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. 93.3 with katropang
0: Kuya J.
1: Correct! Kalagpat siya. So, munang aton nga mga bonggacious nga mga broadcast technicians sa nagkalain-lain nga XFM stations nga manugbato na sang ilang nga bonus.
0: Wow! Nami ba? Genre, ari lang ko di.
1: Sana all.
0: Ito, lapit lang na bala sa makulon. Tatakuling ka lang bala.
1: Si Genre, tatakuling?
0: Ang di ba sa Bacolod siya?
1: Lagpa kay mo ya si Sir Judiri na ya.
0: Si Judiri,
1: abi mo makambit ka.
0: Nga aman.
1: Summit anay ah.
0: Ha?
1: Summit anay bago ambit ah.
0: Magkano? Ah, wala man naga. Ano ah, ipo hipsan tala na sa kay Papa Rodel.
1: Pwede ka mo katawag sa XFM Call and Text Line Smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Sa mga Globe subscribers sa Manina, ah, mabalik pa kami. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting! Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Masabay ka. Balik na sa phone, pal. Upo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yeswell products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Line number one, good evening.
2: Good evening po.
0: Okay, pangalan?
2: Olan po.
0: Olan, oh. Hindi pa naman nag-uulan dito sa amin. Dali ah, standby ka muna ah. Line number two, good evening. Line number two, good evening. Okay, walang sumasagot. Hi, Olan. Taga saan ka, Olan?
2: Taga Antique po.
0: Saan sa Antique?
2: Sa Kulasi po.
0: Kulasi.
1: Uy, Kulasi.
0: Ilang taon ka na?
2: 34 po.
0: Bakit nasa Kulasi ka ba ngayon?
2: Pa.
0: Nasa Kulasi Antique ka ba ngayon?
2: Hindi na po ako sa anong sa Iloilo.
0: Kaya pala eh. Hindi na kasi tayo aabot doon from San Jose Antique papuntang Kulasi, Dol. Nakapunta ka na ba ng Kulasi, Dol po?
1: Of course.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Mabuti, alam mo. 'Di ba malayo siya?
1: Yes, ang layo-layo.
0: Anong ginagawa mo diyan, Olan, sa Iloilo?
2: Nagtatrabaho po.
0: Uy, parang nasa ospital ka ata nagtatrabaho ah. Tama? Ospital ba?
2: Hindi po.
0: Ah.
2: Saan ka
0: nagtatrabaho?
2: Pa.
0: Saan ka nagtatrabaho sa Iloilo?
2: Andito po ako sa...
0: Sa?
1: Saan po?
2: Haro.
0: Oo nga. Anong trabaho mo dyan sa Haro? Ano ba naman yan?
2: Sa advertising po.
0: Anong advertising? Yung katulad ng mga billboards, mga...
2: Sa mga billboard po, mga billboard.
0: Wow!
1: Kayo ang umaakyat at naglalagay ng mga billboard?
2: Dyan po, dyan sa assistant, kamo po na kami naglalagay po sa gabi.
0: Wow! Galing! Baka kung magpagawa kami ng tarpaulin, mura lang ba sa inyo, Olan?
2: Depende po.
0: Oo, paano pag rest in peace yung ilalagay? Libre na ba yon?
2: Hindi ko po alam.
1: Ay, maawa naman kayo sa patay. Abuloy na lang.
0: Libre yun na lang.
1: Abuloy nga.
0: Matagal ka na nagtatrabaho sa advertising?
2: Bago pa lang po.
0: Ha, bago pa lang. So, anong toka mo doon? Ikaw ba yung layout artist, graphics?
2: Ang nag-i-install po.
0: Ah, yung nag-i-install talaga.
1: Oo,
0: mahirap yan.
1: Kaya nga sabi ko, kayo ba ang umaakyat talaga? Hmm.
0: Ano na yung pinakamalaking billboard na naikabit nyo dyan sa Iloilo?
2: Andyan po sa may Bistig po, saka dyan sa may Mega World, yung nakakabit pa yung malalaking billboard.
0: Pwede mo kami mabigyan ng sample ng produkto na ikinabit nyo dyan?
2: Ang dyan po sa tapat po dati dyan sa may, ano po, yung parang wine po ng Chinese, yung ano, kulay green, parang alak.
0: Galing.
1: Yung may apple-apple, ganon.
0: Magaling! Ang galing mo. Kaso nga lang, hindi totally na magaling ka kasi wala kang love life eh. Maniniwala na sana ako sa'yo na magaling ka kung may love life. Kaso wala eh. Kaya sumali ka sa amin, di ba?
2: Oo, always po ako nakikinig.
0: Ano ba yung nag-udyok sa'yo na sumali sa amin eh? Wala ka namang may makukuha dito sa amin eh.
2: Nakakatawa po kayo lagi, bakuingan.
0: Wow!
1: Sabi ng iba, wala naman kaming kwenta.
0: Hindi, si Dolphy lang naman yung nakakatawa dito eh. Dolphy, no?
1: Hindi naman sa ganun.
0: Uwe, aminin mo na nga, na-clown ka lang dito.
1: Ha?
0: Aminin mo na.
1: Clown na, bakla pa.
0: Pero pag bibigyan ka ng chance, kung naging babae si Dolphy, mamahalin mo ba?
2: Bakit hindi?
3: Wow! Edi subukan mo ako.
0: Pwede. Ba't hindi mo subukan ngayon? Paano kung ano, ipapatanggal yung lawit niya? Mamahalin mo ba? Kasi nagpaplano ito eh. Papalitan niya daw ng ano, ng ari ng baka. Yung bakang ano, yung bakang meron, baka wala. Ilang taon ka na nga, Olan?
1: 30?
2: 34.
0: Nakapag-girlfriend dati.
2: Dati.
0: Ilang taon kayo?
2: Mga almost 1 year din po, I guess.
0: Taga Kulasi din?
2: Taga Maynila rin po.
0: Oh, kaya nga eh. Nagtatagalog kasi ito. Matagal ka sa Maynila?
2: Oo.
0: Ah, matagal. So ngayon, ano yung mas gusto mo? Yung taga Negros o yung taga Panay?
2: Basta yun dito lang po malapit sa Banpating Iloilo.
1: Wow. Oh, di Panay.
0: Bibirahin niya talaga, Dolpo. Ano ba yung mga katangian ng isang babae na gustong-gusto mo makasama sa buhay mo?
2: Yung masipag po, yung basta masipag sa buhay. Yun.
0: Ay, wala na yun sa amin.
1: Wala na yun. Wala na yun. Oh. Puro tamad mga babae dito.
0: yung mga babaeng nag-aabang ng number mo, yung mga ano yan, mga pariwala, masira ulo, yun.
2: Ate, okay din, pwede rin.
0: Talaga, baka may tatawag sa iyo. Babalibaran mo.
1: Yung mga walang pakialam sa mundo.
0: Oo nga. Siguro pogi ito si Olandol.
1: Oh, paki-describe nga yung ano, sarili mo.
0: Sige nga.
2: Hindi po may tin, hindi rin maputi, tama lang pong kulay, Moreno.
0: Tapos, mataas ka ba?
2: Nasa 5'6" po.
0: Oh, matangkad.
1: Kung sa mga artista, kalook-alike mo?
2: Hindi ko alam eh.
0: Wala kang ka-ulok-alike? Wala kang ka-ulok-alike?
2: Wala po.
0: Oh, wala talaga eh.
1: Wala talaga.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng Facebook account mo para kami nalang magsabi kung sino ka-ulok-alike mo. May Facebook?
2: Ulan Galisa po.
0: Yan yung pangalan mo sa Facebook?
2: Oh, yung luma ko po yan. Yung ginagamit.
0: Yung Olan mo, O-L-A-N?
2: Oh, Galicia.
0: Yung spelling ng Galicia mo, G A
2: A L I
0: L I
2: C I A
0: C I A Olan Galicia. Dali, tingnan namin ha. Saan dito yung nakatayo sa ano? Sa
2: motor.
0: Ah, nakamotor, Dol. May motor ba dito, Dol? Dali, ah, tingnan namin ha. Wala namang may nakamotor dito eh. Yung nandito lang parang ano, parang bridge.
1: Tsaka nakalock.
0: Oo. Yung sa bridge, ikaw ba to?
2: Nakaupo pa sa motor na Rosie, na pula.
0: Sandali, parang wala eh. Iba siguro yung naibigay mo sa amin, ang dami kasing lumalabas oh. Talaga ganito yung spelling, Olan, O-L, isang L lang talaga?
2: A-N, isa lang po.
0: A-N. Then, Galicia. Yung parang naka-pogi na ganito. Yung parang may pogi yung kamay. Ikaw siguro ito eh.
2: Oo.
0: Ayun. Yung parang merong konting balbas dito sa ano? Sa gitna ng bibig. Ikaw to?
2: Oo, oh, nakasalamin.
0: Yung merong kwintas na silver?
2: Oo. Oh.
0: Putragiso. Anak ka ng teteng. Pugi pala oh. Yan oh, tingnan mo oh. Oh, pugi siya oh. Matangos yung ilong. Yung buhok parang kay ano, Gata Andres Bonifacio. Oh, diba?
1: Yeah.
0: Pugi.
1: Ikaw yung ano, yung matangkad na version ni Dagul.
0: Huwag mo naman pasubrahan.
2: Nakaupo pa
1: ako
2: sa motor.
1: Ah, nakaupo ka niyan.
0: Oo, oh, nakaupo pa to ha. Paano pa kaya pag tumindig ito?
1: Oh, kaya nga.
0: Oh, Dagul yung sabi mo, no? Oh, Paquito Diaz pag tumayo.
1: Kaya nga. Ay, gwapo si Paquito Diaz.
0: Oo nga.
1: Gwapo siya sa personal. Pugi
0: na yan. Oh. Sige na, sige. Single ma'am, okay lang ba? Single
2: mga dalaga lang po.
0: Mga dalaga lang
1: dalaga
0: talaga.
1: Lang.
0: Oh, bakit ayaw mo sa single mom? Marami na kasi single mom eh.
2: Depende po sa single mom.
0: Mm-hmm. So, mga taga Iloilo at Panay area lang yung hinahanap mo?
2: Uh-huh.
0: Okay, sige. Magkasing edad kayo ha? 30 to 34 years old. Tama?
2: Tama ba? Pwede po. Uh-huh.
0: Sige po. O, baka nag-aanap ka ng virgin. Virgin, gusto mo?
1: Beer as a kajin.
0: Pangalan niya ng store ko, Virgin. Oh, number mo. Ito ba yon yung 0966?
2: Opo.
0: Ayan. Sige, ako na yung mag-ano ha. Ako na mag-announce nito. Dolph, wag mong isave ha.
1: Wala naman eh.
0: Oh, kilala kita. Pag may bigoting kaunti, type na type mo yan. Type na type mo yan kasi yan yung ipasisisid mo sa puwit mo eh.
1: Yeah. Masarap mag-brutsya yan.
0: 0966-192-5964. Tuwing kailan ka uuwi ng Kulasi?
2: Panagano lang po, panag trabaho, ganun po.
0: Layo din oh. Mga 5 oras siguro yung babayain ng bus?
2: Meron.
0: Oh, yun. Oh, sige, ulitin ko ulit yung number ha. 0966-192-5964. Pakitingin nga ng inbox mo kung meron ng message.
2: Meron?
0: Wala pa. Oh, 0966-192-5964. O, pakitingin nga ulit. Baka ngayon lang nila nakuha. Meron na? Wala?
2: Baka mamaya pa siguro.
0: Ah, wala nang may nakikinig sa amin eh. Dali ah. 0966-192-5964. Sandali. Babawiin ko yung sabi ko ah. Kahit hindi virgin, pwede ha. Kasi nagsabi ako na virgin eh. Kaya wala siguro may... may nag-text na yun.
1: Ayan.
0: Meron pala eh. Mga ilan?
2: Hindi ko po alam eh.
0: Madami na. Ayun, binaba
1: ayan,
0: na.
1: Ayan,
0: nagmamadali. Type mo to, yung may ano... yung may bigote sa gitna.
1: Medyo.
0: Kung i-compare mo yung bigote niya at saka bigote mo, ano yung kinalabasan?
1: Well... basta marunong siya.
0: May bigote siya, may bigote ka. Ano yung kinalabasan?
1: E di, balbas.
0: Hindi, bot-bot. Mga loko-loko. Mahirap na mag-Tagalog, Dolph ba?
1: Kaya nga eh.
0: Na tayo sa Ilunggo. Kaya yung Tagalog natin parang Ilunggo na
1: kasi,
0: rin.
1: Kasi hambal-hambal ka pa ng Tagalog.
0: 6 minutes before 10, mabalik pa ang phone, palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen Alessandro.
1: Science on Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Nagsasama crowd. Sige, apon ka tropang Troy Tisoy. Kaupod nyo?
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar, sang Santon Vitamin C.
1: Kag kung kurap-kurap ng inyo mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Mabakal ang mga Yesol products sa inyo suki ng Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Gabi, Troy.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: Gabi, Troy, John.
0: Si?
1: Si John?
0: Ngalan mo, sir, ngalan.
2: John.
0: John, langgit. Hindi pa i-loudspeaker imo cellphone. Kag ang radyo pahinayi. Taga diin si John.
2: Lupisay na, Troy.
0: Sagay?
2: Oo, Troy.
0: Ay, may taga Lupisay na.
3: Wow.
0: Nga nga nakatawag si John.
2: Ngita mo tani, love life ko eh, sa imo mga program.
0: Mangkot kami, anay, kung pila na edad mo?
2: 35, Troy.
0: Ha? Kapangita ka pa?
1: Kagi na 34, sabong 35.
0: Nag-obra si John.
2: Oo, Troy.
0: Ano obra mo?
2: Construction, Troy.
0: Wow! Dari man lang sa sagay o kung sa bakulod ka ga-obra?
2: Relax, sagay, Troy. Eh, layo naman tayo bakulod.
0: Oh, pero natingala kami sa edad mo at 35, tapos sa galopisay na ka pa. Wala ka nobya?
1: Doko damo.
2: Hindi pa man suerte.
0: Hangamon. Ano? Hangamon kay kilala ni Dolphy nga taga Lupisay na nagalalawas ang uya. Dugay-dugay pa na pang libre.
1: Hindi lang ko maglawag tangalan. Good line na.
0: Sa July 6, sa salasala naman isa.
1: Guwapa itong adaan mo.
0: Daw, dirigilin mo ubo sildo niya.
1: Amor.
0: Din ka di ka ubra sa sagay, Migo John?
2: Alang sa may daan ng merkado, Troy.
0: May daan ng merkado ba? Ang ginapamahawan, ginpermi ni Dolphy.
1: Oo.
0: May ginakonstra ka ba da, Sobong? Sa may daan ng merkado. Hindi guro sa daan, basi lapit lang di guro sa amon istasyon. Lapit sa amon istasyon?
2: Oo, Troy.
0: Ah, aring daw ano ganeo, daw mall nga ginobra nyo, amon eh?
2: Oo, Troy. Amon na, Troy.
0: Ba, makatuan wow. Ka gini, Dolphy.
1: Amon mo.
0: Nagpuli ka sa Lupisay na, wala? Hara ka na subong sa Lupisay na, kaya kung wala ka tayo nagpuli, nalimpiyuhan naman to ang sa ground floor namon. Pwede ka mo to, ni Dolphy.
1: Pwes, matinuan ginang tubo mo.
0: Sa stanti-stanti lang ka mo.
1: Amo. Kaigo man sa daka duwa. Ah.
0: Oh, tatlo man to kastante ang bakante pa, ah. No?
1: Tupong-tupongon talaga.
0: Dugay ka nagabamati sa mong program?
2: Dugay na to, ya.
0: Nga, subong ka lang katawag?
2: Eh, isa to, temprano pa matulog. Kailang kapoy bang gaw, te, subong nun, nakaano ko to, eh. Antayan ko, kaya mga gusto ko makita love. Yo.
0: Ah, hindi kagid kagwanta. Hindi mo gid mapautang ang subong gabi kay mangita kagid uyab.
1: Kung ginakapoy ka, magpamanyos ka sa Sandon Plus Herbal Oil.
0: Magagata utok ya subong ba?
1: Oo. Gusto mo ako mamasahi sa imo?
0: Ayo, ga mamasahi man ni si Dolphy, Jun.
1: Te,
0: kagi ka na masahi sang agi nga tigulang?
1: Sabat.
0: Ano ka no? Hindi siya kasabat.
1: Sabat, Anay Bidjon.
0: Kage ka na masahe siyang may edad na nga tigulang. Tapos agi pagid.
2: Basi malugang planakit lawas tas na.
0: Ah, malupog kagid.
1: Pili ka lang sang gamiton ko.
0: Kamot?
1: Kamot o kondila. Te, pili.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo John?
2: Ang send nila ng diturahan rin, basta formal ah.
1: Ay, na wala na na, subong niya.
0: Huwag na niya, formal, subong niya.
1: Subong nga mga inadlaw, kag subong nga mga panimpo, yung mga maldita na ginapangita.
0: Na. Ti, siyempre, sa edad mo nga 35 years old, nag-expect ka pa man nga may dalaga pa matext ako matawag sa imo, John?
2: Sa mga may edad-edad nga, ano to yun, kung single mom, okay man?
0: Ba? Mga taga-DN ang type mo nga mga girls, mga taga-sagay lang?
2: Eskalante
0: ito
2: eh, pwede
0: ito
2: eh, may motor
0: ko,
2: sa
0: baton
2: ko lang.
0: Wow! Describe yourself, Anay, para sa mga kababaihan sang Eskalante.
2: Akala ko na ito eh, akong profile ito eh, Junopina.
0: Ano ngalan mo?
2: Akong account, Junopina.
0: J-U-N o Pena? J-U-N, tama?
2: Oo.
0: June Opena. Hindi na nakakalo o nakabayo pula, ikaw ne?
2: Akong profile to, naka-uba ko to, ara ko sa doyan, ga-supply ko akong ang luwap sa akong baga.
0: Ay, oo, ari o. Gasala dahin si Dulpi, ba?
1: Oo eh, construction worker na
0: ay, ari siya, oh. Amo ni sa Dulp.
1: Ay, ala.
0: Wala daw, paras na ka mo pang idaron nga duwa, no? Pila ka na gani, Dulp?
1: Ha?
0: Pila ka na gani?
1: Pila, ayok mo, ah.
0: 36?
1: Oo.
0: Ha, 36. Tapos 35 ka ba, John, no?
2: Try.
0: Ba daw, pwede mo gini siya ibalabag sa imo nga, ano?
1: Nga tutunlan.
0: Hindi, sa imo nga papag. daw gusto niya, ano? Huwag daw gusto niya, mamoment ka muda sa duyan sa may papag mo daw.
1: Wow, damay pa ka John Lloyd.
0: John Lloyd Cross?
1: Cross.
0: Habi ko John Lloyd Mongoloid. Sige, amo na to na pangita mo, malditahon. Tapos, pwede lang single ma'am. John?
2: Okay, mga saligad lang to yung mga paligid mong lang.
0: Nga ang taga-Eskalante, tigid na pilian mo, may kadis man, may manapla.
2: Sagay lang kay Eskalante, lapit lang.
0: Ah, sige, sa bagay, may point man. Sagay kay Eskalante lang pwede, mga taga-sagay kay Eskalante, da. Do laban-laban, guru, do may matext si imo, guru.
1: Ang buga dya eh.
0: Nga nag-obra sa karinderya, nga lapit sa ginaobrahan mo man. Kay do nakita, taka to nagligad, nagkaon ka, do type mo tong isa kaservidura. John? John?
1: John, ala ka pa?
0: John! Daw feeling ko daw, type mo tong isa kaservidura sa karinderya yung nakanaan nyo mag-urit ka mo.
2: Uy, ang tagaling mga ayaw to Facebook account, right?
0: Nante, ambal ko gidaw.
1: Na mahuya ka, di pa ano yun akong mabalaan nga may luyag ka man sa iya.
0: Pwede mo lang na, may ara man na da sing piso wifi. Tapos, di pahulog ito, abi. Bis ka na-shoot na bla, kag nakasugod ng timer. Mangkot-mangkot ka lang ngayon, anay, si Yeyay nga kung paano maghulog. Tapos, hutikan mo dahil yun nga, pwede ka pangaya sa iyong Facebook account. Ganon. Yauya kay Muya Jun niya, malaon ka na lang ng mauya-uya kay Muya Jun.
1: Ano makuha mo sa uya-uya, man?
0: Muman? Oh, mga taga-sagay kag Eskalante, text ka mo kung tawag. Pwede single ma'am. Number ni John, 0935. Check to ni John.
2: Okay.
0: 0935-821-4638. Lapitan ba maituwad ba?
1: Ano gani?
0: 0935-821-4638. Damo-damo, gini single mom mo. Amo ni mga single mom mamatek sa matawag si Adolf. Amo ni single mom may apat na kabataan.
1: Amo gani.
0: Manami, tani kong single mom ngarang bagulang kidya bata. Yan, no?
1: Ha?
0: Ang bagulang bata.
1: Ang bagulang ginagawa ang bata.
0: Wait, i-check mo kung may nag-text, John.
2: Wala
0: yan, Troy. Sa Junopina, Troy.
2: May nag-text? Sa Facebook, Troy. Pwede ba ko nila ma-add sa Junopina?
0: Gina pa, mangko. Taka gani kung may nag-text na para masigurado, ta. May nag-text? Natawaan na inbox?
1: Oo.
2: Wala.
0: Wala pa. Dahil lang lawagon ko liwat. Basi mga tikin na nang taga-Eskalante, taga-Sagay. 0935-821-4638. May nag-text na na, hindi ko mapating o wala.
1: Oh, man. Nyara na?
0: Ara na?
1: Ara na ko, no?
0: May ara na, John? May ara na, John?
2: Ara po, salamat.
0: Pila ka bilog?
2: Okay.
0: Ha? Ah, wala pa pang lantaw, pero may ara na. Basta ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag i-open ang message, ha? John, kapamati ka, John? John!
1: Nalingaw na sa guro sang iya nga textmate.
0: Ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag i-open ang message, ha? Bo, hindi sa kabati daw yun. Sige, yeah, thank you, kid, ha? Thank you, kid, ha? Nahuya kid kami, ha?
1: Wow!
0: Pagkatapos nga, may nag-text na daw eh, na kami kabati sa tingog.
1: Yung wala labot kay Cheryl, gano, si Minerva, pagkid.
0: 21 minutes after 10, nagkapadayon ng programa ng Phone Pal. Upon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dili lang sa inyo paboritong istasyon. Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Incorporated. Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka profesional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong dalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Bad job kugit na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Naway mo ka prolong.
1: Ano? Ano? Ano? Ginawa ka?
0: Prolong.
1: Sabi ko pulong. Gakadulang armo kaysa eh, no?
2: Prolong na ginto.
1: Eh, pulong ang balo.
2: Timo ta.
1: I-replay wala itong live pala karoon.
2: Bahala ka
1: sa'yo. Nagapamati isa mong ang mga taga Ilonggo Blind Massage.
2: Wow!
1: Halid kay Timmy Pototanon Bornasal.
2: Sa may Gaisano na Iloilo?
1: Maybe. Kay Pototanon ko naman. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Nambal ko na again na.
1: Wala ba na?
2: Una ko
1: wala.
2: Sige na lang gan.
1: Ate, may luhan ko eh.
2: Ako. Ako na. Kag-arap man ang Santon Plus Vitamin C.
1: Ate, ginambal ko mo na kagina. Ginambal ko na pala.
2: Ote, sige na lang
1: yan. Muno-muno ko ah.
2: Ginambal ko.
1: Ginambal ko naman na. Ang ascorbic acid, santon, vitamin C. Sa ikaduhat ng adlib, lagpat. Sino malipatos sa atong duwaman?
2: Ayan, buti mo yan.
1: O, ano na yambal mo?
2: Sige ah. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nahambal ko naman na.
2: Nahambal mo naman. O, sige ah. Ang turbo na lang.
1: Nahambal ko na.
2: Yeah, clear skin, herbal soap. Oh, wala pa, wala pa.
1: Ang turbo, nauna ko na ginambal.
2: Sige,
1: may paugayong-ugayong ka pa gani.
2: Ako na bagay. Oh. Clear skin, herbal soap.
1: Ano?
2: Herbal soap.
1: Ang una-una, be. Ang una-una, be.
2: Clear skin, herbal soap.
1: Oh. Kuha, kuha. Oh.
2: Nagataksi mo sa Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
1: Ang YesL products sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, Outdoor Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-7933
1: and 0915-831-1431 0915-831-1431. May gabi kay Crazy Villaflor. Nagapamati kami dire sa Barangay Kabog sa Bacolod.
2: Wow!
1: Si Dave Salimbot. Sir Troy, kanamit sang inyong Santon Gold Coffee Mix. Nagbakal ko isa ka box watching from Baviera, Sagay City. Namit ko nung amon nga namit ko nung amon nga Santon Gold Coffee Mix ang bali Dave Salimbot, pero iya background, iba nga istasyon. Sige na namitan sa atong kape, sunod dyan na nga change profile, XFM na iya background.
2: Correct.
1: Tapos yung gabi man kay Emmanuel Dijero, shout out kay Dolphy, kay Sir Troy. Sabi ni Emmanuel Dero Delpiang. Delpiang.
2: Sige lang, mayang gabi sa si mo.
1: Royal Balaza, sabi ni Emmanuel Dijero. Dahil lang gida, kay Upline Farm, good evening, sweet Dalian Valdez. Mayong gabi mga taga Pasay City. Hello! Watching live from UK, Jewelyn Balansag. Oh, di lang.
2: Wow!
1: Watching live from OK.
2: UK kung OK?
1: Ano ni DYOK? May caller ta sa line number 2. Good evening!
3: Hi!
1: Hello, mayong gabi. Pangalan?
3: Jeffrey.
1: Taga din si Jeffrey.
3: Taga nga Maylan.
1: Okay. Pila na edad mo, Migo, Jeffrey?
3: Tantay uno.
1: Nag-ubra.
3: Nag-ubra.
1: Gaano ka lang yan? Gapasagod?
3: Okay.
1: Ha?
3: Pasagod.
1: Mayroon kayo may makagwanta man sa'yo magsagod, Jeffrey. Hindi, pwede mo matuduturuanin mo, Tingog, Jeffrey?
3: Pwede
1: mo matudutuduhan mo Tingog. Hindi pag i-loudspeaker. Din kasi mamaylan?
3: Sa ano?
1: Naghinay, imutingog.
2: Naghinay, nagigani, tapat.
1: Do what be? Lapit. Sa?
3: Ibisan.
1: Ibisan?
3: Oo.
1: Dali lang. Ngita ka nubya, wala ka obra?
3: Pero kung may makita mo ka, maobra ko eh.
1: Kung may makita ka, mo pa ng pag-obra mo.
2: Gani.
1: So, una, anay ang nubya, anti-sobra. Jeffrey, dula na tingaw mo, Jeffrey. Una, anay nubya, anti-sobra. Ba, kaswerte
2: sa inyo ba? Mapasagod ka man sa nubya mo.
1: Ano man?
3: May nubya na ko, amo ka na pag-ubra na ko.
1: Ba?
2: Dapat siya, wala ka pa nubya, may ubra ka na.
1: Amugid.
2: Paano, may isagod ka sa iya.
3: Ikaw, ay pa man nubya, pre mo.
1: Tisa subong, ano ang manggad nga ara sa imo, Jeffrey?
3: Parang, ano lang ha? Simple lang ang manggad ha?
1: Ano, tagip-tip?
3: Ling.
2: May ano?
3: Simple lang ang manggad.
1: Ano gani?
2: Ano gani na ang manggad?
3: Ano lang ha? Parang gold na kulintas.
1: Ha?
2: Wow, gold nga kulintas.
1: Ah, hindi na. Ah, buling. Amo naging ambal ko, tagip-tip. Mag-gold-gold mo gani karon na.
2: Ito man na.
1: Lugold ang imo kinanglan niya, hindi kay gold. Lugold.
3: Lugold.
1: Lugold.
2: Daw, hindi mo na maprinda.
1: Kanubya ka, Jeffrey? Nakanubya ka, oh?
3: Why? Dito ka ginubya?
1: Te, wala ka na. Wala ka man na tingala nga. Wala ka pa nubya until now.
2: Ang bukit eh.
3: Wala man try,
1: ah. Ah, dapat matingala ka, Gid. Kaya kami natingala man gani.
2: Amo na gani.
1: Sa edad mo nga 30 plus, wala ka pa kakita nobya kay tungod wala ka?
2: Obra.
1: Correct. So, kinanglan mo, anay, ang imo nga goal, mangita ka obra. Ano ang, pero before nag-work ka, o kung wala kayo katry pang obra?
3: Wala, try.
1: Wala, Gid ka agi.
2: Ay, ala.
1: Dali lang, Gid. Ano dang imo nga sideline, be? Dira sa inyo? Sa Ibisan?
3: May tambay lang na.
1: Tambay lang. Wala ka man ginapadalaan halin sa abroad, mga muna, be.
3: Why, Troy?
1: Why, Gid? Tinga nga, buhi ka pa sa subong.
2: Hanga pang hold up.
1: Ano?
3: Ara mo ng nanay na akong tatay.
1: Ay, kaluoy man kay nanay ko kay tatay ba?
2: Santay, 4 ka na.
1: Nanay tatay Japon. Amo na gali nga.
3: Amo
2: na gani siling namon.
1: Baliktad gyud yani. Baliktad imo prinsipyo noy.
2: Na dapat pamati blan ay pamati.
1: Kigibla.
2: Mintas nga wala ka pa nobya, pangita ka na obra. Kay paano ka makanobya kun wala ka obra?
1: O sabat.
3: Ginante, kung wala itong
1: bra, try,
3: may gold
1: mo ka try,
3: ah.
1: Hindi kami papatiya sa gold mo, ah.
2: Ano ginaya? Testing, ibig kong pila na baton sa prindahan?
1: Naprinda mo na, testing?
2: Grabe nga bulawan ba?
1: 20 mil, Ged?
2: Perte nga bulawan, 4 na lang kulang kag bayag 24 carats, ba?
3: Buntal kawag na.
1: Ano?
2: Ano siling mo?
1: Aliwat ba, kanta ba? Ano tong title? Ano, kanta ba?
3: Kumpal, tawag na. Sang tawag mo lang, may kasama ka mo.
2: Wow!
1: Daw dira ka lang maayo, kag dira lang namo na-appreciate. Pero daw ay kay chance, goodbye. Teka na. Sige, may mabato ni siya.
2: John?
1: Mga taga-diin na pangita mo, Jeffrey.
3: Bisyan taga diin lang, Troy, ah. Kaya kung makanubya ka, Troy, maubra mo ka, Troy.
1: Oo, ah. Depende na ni sa uyab, ha? Hindi. Pero hindi lang gid magsalig buot mo kung may manawag, ha?
2: Kung ako sa imo, okay. Pangita ka na lang, mamasang.
1: Mugid. Number mo, Jeffrey, 09-09-09-09-05-5-11-85. Liwat, 09-09-09-05-5-11-85.
3: 055-55-55.
1: Oh, kanta liwat, be. Team song. Sige, kanta, be.
3: Kumpal, tawag na. Ikaw ang tawag mo lang.

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: The time now is exactly 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: May nabilin pa. Padayon, sige mo ng phone pala ng programa sa buong Domingo. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton ngay kayong lawas. Sarang mabakal sa inyo masuking abutika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-efektibo nga pain reliever.

0: XFM kag kay Boss Rems, Dr. Emilito, oy. Kag sa mga gusto po mag-intra nga wala pa nakadaog, padayon lang sa paghimo sang mga entries kag pagbakal sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw ina siya. Pero ang aton kada Biyernes nga rang per week naton nga winner is 3,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Join na. Join na. Join na. Si Join na ang bana ni Joyno. Si Join na. Tawag na. XFM call and text line sa Luwat. Amo na yung sa Smart kag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pamela, sikor-sikor. May gabi kay Dolphy lang ka.
1: Diba, sikor-sikor.
0: Kag kay Jeweline Laprico Balansag. Mayong gabi man, salamat sa padayon nga paglantaw. Biskan nga daw nagapalang dulom na ang pananawan kay natuyo na, sige lang sa gyapon. Akong kisa, hindi ko katulog. May ara lang ko ginabutang sa akon nga dulungan baladol nga music. Amo na akong pampatulogin.
1: Amo na ang Terafimo.
0: Oo, ang mostly nga gina-play ko sa akon nga cellphone, mga love songs nga 80s kag 90s. Na ang mga love songs sa bala kay kung kaisa may mga time Japon nga hindi ugid masa ulo ang mga kanta bala. Amo na nga kun nga diversion nga madumduman ko kag dumay ginapinsar ko bala ng titles ang kanta nga ni manasta nga matulugan ko. Kung kaisa nga daw Diyos nun makong kaisa bala Dolph. Ang akon ginaplay ang mga Bible verses. May ara na mo? May ara na Dolph? Hindi i-download mo lang ng apps. Tapos siya na lang na iya mabasa sa tanan-tanan alin sa pinakasugod gid asa sa katapusan. Ako wala pa ko Japon nakatunga-tunga. Kay do masunog nako.
1: Ba?
0: Abudlay wala ko kay isa bala Dolph nga pag abot mo pagtapos ni Saturn slot nga matulog. Hindi ka matulogan dayon na.
1: Pray ka.
0: Either nga gutomon pa ko na makaon ko pagkaon ko na daw matulotawhay na muna na nga mapatuyo ko dayo.
1: Oh yeah, that's
0: na hindi kali mapatuyo mapatuhil.
1: Actually blind na mayo nga busog ka matulog ka dayo.
0: Hindi man gani dayon pero makaon ko na kay nagutom ko ay tagala sa ispo yung tanggapan ni Apon mo. My caller to sa line number 1, good evening. Hello, mayong gabi.
1: Pinay, radyo mo para mabatian mo kami. Ga-feedback na, o.
0: Hindi ka sabat.
1: Hello?
0: Matian niya lang. Wala itong tama sabat sa...
1: Sige, ah.
0: Ano? Way na, i-block ta ni. I-block ta ni, way pulos.
1: Mugjay, ah. Mamahog pa sa... Wesa kabalo
0: nga mga kontrapartido na mga muna.
1: Wesa kabalo nga gapangyanggaw man ko.
0: Oh, di ba?
1: Oh, correct.
0: May lanahan kada iya nga built-in.
1: Correct, iya.
0: Tapos gali, grabe no, amo na gani bala Dolph nga kung kaisa bala ang mga nagaululubra bala sa call center labi na gid pang gabihan nila duty sa mag-aga no. Sarangan Manila no. Among ginaguro ka damo ilang ang mga caller guro nga gakalingaw sila magsabtanay.
1: Kay usually mag-break time na nila. Ma-coffee na sila ka usually ha ang
0: kapigid no.
1: Kape, sigarilyo na. Among ginagina Paris nila pirmi.
0: Kay ano na ang guaan sina sila nga ikayong lawas magamo na.
1: Amo na gani.
0: Galing kay kung maghalong ka man sa imo ikayong lawas labi na gid nga amo nang imo nga trabaho. madali

0: Akigidya Japong, itong si imong katuyuhon. Kaya ang aton nga badiklak na design nga mga tag 9 o'clock nga kinanglan na matulog na para pagkaaga naman duty ka naman do something amo na ugaling kay ti may ara mga night shift mo, di ba?
1: That is why nga gina-adjust man nila ang ila kaugalingon sa oras nga ila nga duty.
0: Mm. Ti amo na nga halungan tagid ang aton nga ikayong lawas kay syempre ang obra ara lang na. Pero galing kay ti, galing kay ti kung mapili ka naman sing obra, mapili kasing obra, wala naman may...
1: May mabaton si Imo.
0: Wala naman, wala naman ikaw may mapilian nga obra nga ga-duty ka alas 8 sa aga sa alas 5 sa hapon.
1: Mm-hmm.
0: So, sa subong kinanglan tanagid sing makakwarta. Kaya kung wala ta obra, wala ta kwarta, maano na lang ta abi, mapinabaho na lang ta sa kilid. Pero, Dolph, so good nga may ara kita call center industry, BPO industry diri sa Pilipinas. Ang 9 to 12 tani nga program, may nagapinamati na amo nang aton ng mga market bala.
1: Amo na gani.
0: Tapos sa mga pangidaron nga para sa imo ara bugtaw pa na sila ya. Di ba?
1: Yes.
0: Gani kay hindi naman sila ka-intra kay mga take naman sila tanan. Kung isa pa kung ma-intra sila abi, wala naman naguro ga ano. Wala naman naguro ga ere.
1: Oh, sino. Miyara pa na iya.
0: Ah, miyara pa gali. Ito, oy.
1: Oo, ah.
0: Pero galing yung mahuyaan na sila guro mag-intra sa aton. Kay mambala sila nga mga pambata na lang na yung ma-intra. Kay Troy, mga single mom. Kami nga mga tigol mam, do lang alang na guro.
1: Ang aton gani nga, ano ko dyan, ya? Amo na ang mga tigol ga,
0: Bubblegum. Bubblegum?
1: Bubblegum.
0: Ah, liwat ba, imit lang, may. Tigol.
1: Tigol bam.
0: Na, tigol it na lang para masapos.
1: Amo na gani.
0: Na. Pero may mga, may ara pa kita subong mga, ano, may mga Grab pa. May mga taxi pa kita. May mga bus. Kag mga service na sa mga sentral.
1: Mm-hmm.
0: May mga nagabiyahe man, nga mga mover. Nga,
1: well, but sina, nang
0: maarya sa sentral nga nagalinya.
1: Kung sila nga mga call center agents, may mga shuttle bus man sila mo.
0: Amo gani, ang mga driver dira. So, kabudlay ba lang magpulaw, Dolp, no? Amo na kung kaisa nga daw makita nila, daw kasahok man ang lawas mo nga panggabihan ka, pero... May time man kung kaisa nga pwede ka live mga 1 month.
1: Kaya ibaan mo ang tulog sang aga. I mean, ang ano bala? Let's say, abi, 9 to 6 na gid lang sa aga. Lain ka dyan ang tulog sa nila. Yasan sa nablang butang taabi, ugtong adlaw ka nagtulog, tapos mamata ka naman yung alas 5 sa ngapon.
0: Hindi ala. Eh, ang sa una yan mo niho. Ang estudyante pa ta, matulog ta ay hindi pa gani estudyante gani sang manog estudyante pa lang ta sang una ginapaobra sa aton
1: patulog ta sa ugto
0: hindi matulog ta 7 sa gabi bugtaw ta mga taga alas 6 naman pagka ugto matulog ta bugtaw ta mga alas 2 sa alas 3
1: nan
0: subong kung matulog ka mga alauna ko sa alas 3 pagbugtaw mo pagbugtaw mo na no so pagkagabi daw budlayan ka na magtulog
1: amo na gani
0: no
1: mm-hmm.
0: Hala? Amo na gini ang sign?
1: I saw the sign. Pero hindi ah. Ako niya, badikla ko, bisan magtulog pa ko na be more or less mga 12:30.
0: Mm-hmm.
1: Pagka alas 4, bugtawagod ko na igapon.
0: Pero galing kay ti, naga Santon Plus Gold ka man, away na yung problema.
1: Sa bagay.
0: Mabala namon kung makaproblema na kung wala ka nagaginawa eh. Tapos pinaka-importante kid yung ma-vitamin C, kid ka mo nga Santon vitamin C man. Kay para,
1: correct.
0: Para biskan ano man nga mga pagtilaw sa mga kagaw, may proteksyon ng aton nga lawas.
1: Kundi gani premium D3 ka mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Good.
1: Oo eh.
0: Basi ko nabasahan mo lang sa aton da nga.
1: Sinagsiling.
0: Sa aton nga billboard sa tubang mo.
1: Oy, na-try ko na bala.
0: Namit kima na yan kay Virgin Coconut Oil na yan.
1: Yes.
0: Nagdalhay kung tunlon mo.
1: Ay, correct.
0: Dumi na dumduman ka kung imo siya, kung kakson mo siya bala sa iya nga, ano bala, sa soft gel niya, capsule lang, kakson mo. Tapos, erikta mo gadya inong bala, ano dumduman mo daw, ano?
1: Nang, basta daw, ano siya?
0: Danlog-danlog bala nga, ano?
1: Oh, anang,
0: daw, ano? Daw?
1: Nang, ano, Basta daw, ano, ko sa mga ano, pa dubukayo ang iyang
0: sabor. Para naman ang bukayo na naman. Imo naman na inlainan, bukayo naman.
1: Kaya naman galing.
0: Ang imo ginapaborito, higitya bala.
1: Ha?
0: Tingala ko man na ginasup-sup mo mayong premium D3. Kaya gina-imagine mo nga, amo na ni siya.
1: Ah, basta,
0: ah. 12 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: ibilis sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 29 minutes after 11 o'clock. Sige, hapon ka mo nagpamati sa phone pa nga programa sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Pero dikit makaya gin.
1: Uy, kaya.
0: Nawa pa lang duluman pa ng awo mo, Dol?
1: Wala man. Hindi ko lang kaya.
0: Wala ka man daw gina-antipuyong.
1: Antipuyong?
0: Antipuyong bala? Gusto mo matry ang antipuyong?
1: Nang dumalipong ka?
0: Oo, amo na ang imong definition sang antipuyong.
1: Hindi ko kaintindi.
0: Ay, pwede pa mong ingagaw at tawag ha. Kung nagpapangita mo si Kuya, pwede nyo kami makaistorya. Tawag lang kamo sa XFM call and text line.
1: 0915-8311-431.
0: Anong latest subong man? Anong chika mo sa akon nga nadumduman mo nga wala ko madumduman?
1: Chika?
0: Oo. Saan ano ah? Alay, manggaling imo ginalantawan, no?
1: Gano'n. ano eh?
0: Ano?
1: Nagamba ko no si Peter kayo tanong,
0: Politics, ne? Politics. Oh, Peter.
1: Pwede.
0: Peter kayo tanong, ha?
1: Ngas niya, gusto yan ako no tani, maghalin.
0: Maghalin bilang isa ka senador.
1: Oh. Pero, ginapunggan siya ko, no? Wow.
0: Sino gapugong?
1: Ang masa.
0: Ha?
1: Oo, ang mga Pilipino kuno nagapo.
0: Tinga daw kontra gusto kaya yao daw gusto mo gidya palinon si Peter Cayetano.
1: Hindi man sa mo sina Kung gusto niya magalin, halin siya ya ing.
0: Ako parehas kay parehas kay sino to gani si ano to ngalan ni Miao Miao gani man. Miao Miao vlog bala.
1: Miao Miao man.
0: Ang congressman man to bala nga nagresign na.
1: Si sino siya man?
0: Dahil lang pangita ko yung pangalan na kay nalipat ko ha. Lang gid.
1: Basta mo na ni inaanan ko yang
0: Hindi, wala na yung may mahimo, yaya ang tawo kung
1: gusto pa gusto nila yung mag-tinir, di ba lang?
0: Oh.
1: Kung gusto mo yung magaling niya, halin ka lang niya ang tawo mismo.
0: Si Congressman Kiko Gali.
1: Yan.
0: Barsinaga na.
1: Oh. Diba?
0: Si Congressman Kiko Barsinaga. Nang resign to sa resign lang to siya dayon niya wala na damo explanation na
1: correct
0: oh.
1: Nga ang punto ko lang niya wala mako nga sila nga gina ano ko si Peter Cayetano.
0: Hindi kagidya maka Peter Cayetano dulo abot sa nakahaw
1: well amon abla
0: kay gachalyan kagidya ay gachalyan ka no.
1: Hindi man.
0: Narana naman. Ako, ano lang bala? Wala
1: pa ko yung
0: sila. Wala pa man yung election niya.
1: Wala mo ko si may ginapinan sila nga duwa. Ang punto ko lang.
0: Pero, nagapangibabaw ganyan si Gatchalian sa iyo mo niya.
1: Prefer ko na. prefer ko na lang si Gatchalian. Because doesn't mean nga, gusto ko man si Gatchalian.
0: Pero believe ko yan sa mga batanon ng mga congressman niya, ang bata ni... Loren Ligarda kag si Kiko Barsaga niyo. Mm-hmm. Tigaling si Kiko iya nagresign na to siya kay makapagusto na to siya kung ano pangyawit niya. Pero si bata ni
1: Loren
0: Ligarda nga congressman man nagpakanay-kanay sa subong. Mm-hmm. Pero kung ebidensya gid man lang about sa flood control projects damo gid sa iya ebidensya galing kay gapigar-pigar man siya kay ang iya nga kabuhi nabutang man sa Italy.
1: Sa Italy.
0: Eh, di ba? Ang pinaka problema sa aton kay kung kita magmuad sang kamatuoran, damo-damo nagakontra hasta nga ikaw ipapatay.
1: Correct.
0: Amo na kung may nabalaan ka, hindi ka gid magmuad.
1: Amo na gani nga sining ko bala na kamuyan noranian.
0: Noranian ka gid ya.
1: Oh, speaking of Nora Honora.
0: Nora.
1: Ari lang niya ay, bisan patay na siya, ang iya na bala nga bona nga pelikula. Gintagaan pag itsaya sang recognition sang...
0: Ay, sorry, hindi kami updated kay Bilman yan. Kami.
1: West, tulog ta! Wala man lang sa may kapamati.
0: Uy, speaking of Bilma bala, si Asuya mo na si, ano bala?
1: Si
0: Kiko Barsaga sa kay, ano?
1: Kay Bilma Santos.
0: Hindi, kay Bilma, kay Luis, kay Ralph Recto.
1: Kay Ralph.
0: na okay, isa lang na sila ka distrito by Lasanday Barsaga na
1: sa Batangas
0: ng mga daw tira oh. Ti sa diin ka man subong mapapamulit sa politika ka man sa trabaho. Sa politika may pamulitika gid, sa trabaho may pamulitika man. So sa diin kita bala malugar, dapat para mangin safe kita sa atong trabaho, hindi na lang gid kita mag upod-upod sa mga nagagrupo-grupo. Neutral lang kita. Ang i-maintain natin nga pamatasan, neutral lang kita kay tungod nga sa trabaho niya, neutral lang kita tungod kay tagsa sa aton may ginabuhi man kita. Kay kung magdampig ta sa grupo ni A ka grupo ni B, kay kung madaog si group B, dula naman si group A. Na, daw para sa mga sa politika.
1: Oo ah.
0: Nan, ti maano pag itaya abi kay wala naman tayaya pasingatuan kung aton gidi pakigbato ang aton nga panindugan bisan gatindog pa ni.
1: Amo na gani nga siling ko. Hindi na lang kamo magalin sa Pornhub. Mapuslan pa kamo.
0: Terrible, no? Sa katukidugay pag isang 2028, kinamudamo, nagidaya sing mga Pilipino nga naga...
1: Na-notice mo na sa, ano, sa Facebook.
0: Nga?
1: Kadamo, nagid ba sa nagalutaw nga mga vote for, vote amo na...
0: Ate, uwi. Amo nagiman niya ang exact time para magpulo papapil na ang mga gusto magpapili sa national office.
1: Yes.
0: Daw something nga muna. Pwede na kamukha mat-amat.
1: Lasan, wala mo malas lagi na add nga ang nagalino. Taw lang ang ilang.
0: Ang
1: mga,
0: problema, no, di, kita nga mga butante, dapat kabalog ito yung magpili o sino ito yung butuhon ta. Kaya damo-damo, adang butuhon ta. May congressman, may mayor, rasa sa barangay kagawad. Ti, amuna, san o pa kita mag-cut-on, kag san o pa kita manuto, nga mga butante nga kapila naman kita ginpaagyan sa mga politiko.
1: Correct.
0: Wala gid sing mihura.
1: Okay, kung ginaduhulan lang sila sang kwarta, sige mo tuha.
0: Oh, oh. Makaganit lang sila 300, 500. Lipay. Correct. Na sila. Mm-hmm. Kailan tawa mo na rin kila tabo sa ato, no?
1: Do you think 300, 500 lang?
0: Oo. Oh. Oh. Tapos, amo na, pila katuig nga itong antos, tatlo katuig na naman para mabailuhan na naman.
1: Correct.
0: Tingin ko mabailuhan ta naman itong sa mga babaw, ang sa idalom yan nga nagapabilin.
1: Mangwarta man eh.
0: Diba,
1: mangurakot man eh.
0: Diba ikaw isa ka man sa mga biktima sa eleksyon?
1: Yes.
0: Ano gincrack nga na sa imo? Gincrackan ka sang?
1: Pusil. Hindi na yalaw glaho.
0: Ano nga po sila gin-crack sa imo?
1: Wala nang kuha kita. Basta. Kaya mo ito, mambalsing. Ano? Ginambal niya Eloy.
0: Ang ginawayan nyo ang mga nagbuto, ang ginpabangdan ka, nga ikaw ang nagkuha sang funding.
1: Hindi
0: Ano man?
1: Bali, ang ginawayan to yun namon, kay promisahan nila ang tao sang... Iambalon ko na ginlang man, ha?
0: Promisahan nila
1: nga. Promisahan nila sang 1,000. Ang nagalabot siya yakis
0: 500.
1: 500. Ang pinakalako na gina 800. Hindi nagkatong kwarta. Amunay nga ako nga ginapanindugan.
0: Tapos naglapta ang istorya nga imbes na 1,000, ang imugin panghatag sa imo grupo tag 500 na lang amo na.
1: Amo na be. Nga te, ako ya kunuya ang ano. Ti ako ya ginasukot sa tabo.
0: Nga kulang ang imo ginahatag. Pero tuod di man guro ah.
1: Nga ano?
0: Nga kulang yung mo ginatag.
1: Ate, sila pa mahata. Amo na niya ako niya. Kung, sa mga, ano na bala? Sa mga leader-leader da. No?
0: Hindi ka na mag-leader-leader. Kaya balaan mo, mamalisyahan ka, gid.
1: Amo na gani nga ang sa babaw, gid bala nga leader, bala.
0: Oo.
1: Kung ginapromisahan yung tao nga 1,000, ipatupa nyo. Hindi kasi rin nga. Tapos, pangayuan nyo kami pulo kabutante. Anay kay gintagaan na kamo pulo kabutante, masiling kamo wala sa master's list.
0: Hindi na mamirsa, kay okay naman kamo ah. Okay na kamo to, di ba?
1: Okay
0: migahay na kamo subong.
1: Migahay na kami.
0: Wala yan na kay ginpakitaan po sel.
1: Ah?
0: Wala yan kay ginpakitaan po sel.
1: Migahay na kami.
0: Water gun, water gun. Ah?
1: Hindi, ginabala ko naman sa nga, basta gani eleksyon, kita-kita na. Nugay ka na ito panugin, kaya mo nga. Eh, kung bigay kami.
0: Dire ka na lang sa akin, hindi ka na Maano ka na to, mapasaylo ka na, diri ka na mabuto, kay tagasagay ka man.
1: Ha?
0: Diri ka na lang mabuto. Ang imo gani senior citizen card, diri mo na i-renew.
1: Hindi, kuwan pa lang to ah. Booklet pa lang to kininyo ko. At least na po, naposlan ko man siya sa Prince.
0: Nga lang ko man, dula ka. Nagpa-okoy ka na sa Iloilo kag.
1: Oh, eh.
0: Maya kay damo lang tayo friend nga, pwede na itong taguan kung inkaso-inkaso gimano. No?
1: Yes, that's it. Mga real friends ba na?
0: Ate, gusto mo pa itong matilawan diwat na ginakrakan ka sa pusil? Gusto mo itong matilawan diwat?
1: Magkano? Magkano?
0: Tulog ta ah. Damang salamat sa mga nag-join sa Phone Palo programa, sa mga nagpinamati. Kag syempre, ang pinaka-importante aton nga mga partner, nga mga technicians sa tanang XFM stations, kag mga station managers ng XFM. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamang salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buti ka.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka ba stress?

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacolet. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto.

0: ng Black Sugar Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magkaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong discovery nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: strong pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinalakas.

0: kusugan, isa ka professional boxer sa edad na 23, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika, Sound Phone Gold, Coffee Mix.
2: Ako, Sister.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: Exciting!

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.

0: FM Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hindi ka po, sitwar po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitay time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: pinagali, pinahusay, Sanfon Plus Cold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kapan may agreement kamo, amon dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka environment D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Ang karang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing.
8: May Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid.
9: May free collagen.
8: Ang guta tayong gapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: X FM.

0: Lakas Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
10: Ganton Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Ang.

0: Sample Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. Nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Minagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
5: Santon Gold Herbal Tea.
4: Dito ka na sa health tea.
5: Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sarton Plus Gold. Sarton Plus Coffee.

0: Marami na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura,
8: murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Dominic. Isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santo Gold Coffee Mix.
11: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: X FM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita. Blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
14: Wala isang konkreto nga sabat.
15: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
14: Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
16: Timo!
15: XFM 103.9
0: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Welcome na naman sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Subong naman niya adlaw sang Lunes! Lunes na naman kita, mga katropa. June 29 na kita, 2026. And of course, subong yung mga katropa nga adlaw. Una na naman yung adlaw siyang klase. Subong yung simana na para sa mga estudyante dyan, sa mga maestra, sa mga nagpabalon sa ilang mga kabataan. No? Sa mga estudyante na, kamusta ang baon natin sa school? Kaya siyempre mga katropa, no, sa mga nagahikot naman dira subong, pakanto sa ila yung mga obra o kung sa ilang mga lalagawan ng iban. Kundi kung pakanto subong aga, halong sa pagbiyahe. And of course, don't forget din nga magkaon danay. Parang gati, iskan gano pakalawig ang imodra nga biyahe. Okay na ang sikmura. Huwag na sang, ano karon sang baisay ng matabo, huwag na sang kutusanay kay busog kita tanan. Napati ka muna nga kisa, nagatugas ang aton nga kainit, ay kitungod nga gutom kita. Diba? Oo. Amuna da kisa mo.
1: Sakto ka gito.
0: Kay... Itungod nga gutom, gapasingit. Ay na, no. So, dapat busog yun kita, mga kadropa, no? So, subong aga, nakadiga mo na bala? Nakadiga mo na ka mo nira. Samta nagapamati, subong sa aton riyas sa Exciting Pilipinas. Kaya mga kadropa, live na kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. No, ara na kita, live na. And of course, pabatian makita sa inyo mga tags sa radio ara kita sa radio frequency nga 96.7 and 103.9. And syempre mga katrapa, subong pwede na kami makapatamyaw sa ito niya programa. No? Comment down lang sa ato niyang Facebook stream. Kusubong mga katrapa sa ato niya Facebook Live. Live na live kita sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Comment na sa inyo mga pa-shoutout. Kaya ito niyo na amat-amat tatamyawon, no? And syempre mga katrapa, alas 5 in punto na oras na ito subong aga. So, kamusta ng inyong mga ganap dyan sa buhay? Samtang nag-prepare subong yung adlaw sang Lunes. Pag this point, mga katropa, i-check na lang inyong mga niluto kung wala. Luto na ang tinigay. Luto na ang nilaga mo da. Oo, ang ginpabukalan mo, base hubas na. And of course, good morning. Nagnatamyagin natin sa maayong agaya si Tristan Wyatt Gulay. No? Good morning! Nagatutok mo sa ato na programa sa kay Rowena Araneta Mangyaw. Good morning man! Kay Arnice Irida. Good morning man! Nagatutok mo sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Sa tanan yung mga nagatutok sa ato, sa what? Good morning! Good morning! Good morning! Yan! And samtang nag-upod ka mo sa amon, ano? Oras ito, 5:03 na. Naragyari ng mga musika, mga katropa. Ang mag-upod sa aton, subong adlaw. Para makahatag sa aton sang at the same time, pampabugtaw, pampapukaw sa mga, kinangalan pa i-reset na ang mga kaugalingon. Basta Lunes na, mo ginayang, ano, no, ang aton nga ginampaking bato. Sa mga katrama, update ninyo subong ako sa ito niya programa. At the same time, tutok lang. Tungod na magabalik pa kita na daw mo kita sang i-share sa inyo nga pang pag-good vibes. Ano ba tayo ngayon versus sila noon? Wow, grabe ka lang mo ba? Sa Sige, ano? Mga katropa, subong uso ng Brazilian dance. Kung ka-Brazilian dance sila subong, ano kita sa una? Kidala ko na lang self ko. Sige, mga katropa, sa magbalik na ha, sa subong. Pamati kita danay sa musika. Rewa! Kung may Brazilian dance sila, may asirehe kita. Ay. Good morning!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

pagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katropa, nagbabalik kita sa programa nato dari sa Exciting Pilipinas. Siyempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Balinario. Good morning! And saluat, happy, happy Monday! May klase na, may obra na mga katropa. Sa umatamata kita, himos! No, subong yan nga aga. Diba? Kasi wala, feel mo, Sunday pa lang. O, tapos nag-daigda ka pa. Well, Lunes na kita. It's June 29, 2026. Uy. And sa mga wala pa nakabugtaw, subong aga, no? Matamat na dariya. Gising, gising, gising, gising. Para mga katropang ati, aga ka pada preparado sa kung ano man nga imo yang pag-ubrahon o kunhiwaton o kunhiwaton sa mga adlaw mga katropa. Lunes ha, may mga assignment ka na, mga bayo na plancha na, may balo na nga kwarta. Nga pag-aon mo dira, no? And lahat dapat prepared ang mga balon mo da, ang wallet mo. Ang imo nga mga susi, mga keys mo, diba? Kasi hindi mo nandang pinabudyo, hindi kakaroon ka sulod, diba lang? Ideas para sa mga kabataan, dira, pati sa mga gaubra man in. Mga estudyante nga hindi ka sulod kung no ID, no entry, at ipuli kagid karon dapat i-suluban na dira or ibutan na sa imo yung bag. Oras na to dala 5:19 na! And at this point, mga katropa, kita naman ang maghahatag sa inyo sang dugang yung pampag-good vibes. Uso-uso, gitsubong na ang Brazilian dance na bala. Nga kung ang mga gulang, ganyan mag-ubrado, kasi kwawi, gidya tuod. As in, oo, try nyo bala sa mga edad-edad ko the above. Balang ila, balang saot nga mo na, oh. Nan, the would like gidya for us. Sa ila, yato ka goods na tulukon sa mga kabataan, no? I don't know why. Nga kasagad sa ila magsaot sa Brazilian dance nga na. Kasi nag-auso subong ang sila ngayon versus kita noon, no? Wow. O, tignan po ko kagina, Brazilian dance kayo ngayon. Ay, asirehe kami before. Pero mga katrapay, na walang mga steppings nga doon nagtatakid. Sorry ha, kaya ang stepping ba ako ng dance choreography nga nagtatakid niya sa amon before. Budot siya. Nabalang galawar-lawar balahaw. Yes! Tanan nga music, dason ang stepping na nga pang budot sa amon ginasaot. Yes, mga katrapa. Kahit tumutayong high school time. So, nahaling gilgani, elementary ko hasta high school, puro budots eh. Meron sa ulihin, may lain-lain na version sa budots. Pero na balang budots, taga-san ka. Tapos, taga-Cavite. Ay, na balang amo na nga stepping. Nga nag-lower-lower kagad. Na muna siya yung nag-uso sa amon. Sumo, ay sa una. Sumong ilaya, Brazilian dance, ang... Mamo na. Paano again? Oo, ito yung mga katrapare bala, oh. Nakita ko rin sa TikTok. Trending. Sila ngayon versus kami noon. Arabala, live na live! Subong! Sa ato niyong official Facebook page, si XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapa, live sa ato niyong page, subong, sa live stream. Huwag din niyo ko balakag natawa nato. No, ari na! Ari na! TikTok ka na! Diba? 6-7, pero ka Brazil yan, dance Japon. Saan una mo na yung amon, no? Energy, energy, amon niya.

Dan, amo niya sa una nga, amo niya. Gisaot kami, ha? Kahit sa una, doon may pabansang, ano na siya, PE, yaka-PE type pala mga tropa. Dan, energy na iya, amo. Ila sa mga Brazilian dance na, no, sa una, ti, mga amo niya, amo ginapang saot. Subong, Brazilian. Tapos nakibot to gani, Brazilian dance, kaya magaling na saot nila, kung aga, kung ano, flag ceremony. Grabe na. Ay, sige na lang gani. Anyways, dugay-dugay mga Brazilian dance talibata. Lantawan ko kung kabalo na ko. Kadaan nga yawan, hindi kami practice, nagligad siya nga kung nga mga abyan. Oo, kung may nakakita, to sama mo siling, ano yung mga katigul, et nagsagi pa ni ka. Dinagyang, mga dugin buyan sa Torel. Gati na mo tumbo. Oo, kay kasi kwawi, sa amon mag-Brazilian dance. Ay. Mga bata, asagad sila, mga cute tulukot. But anyways, at least ha, mga kabataan, makagalaw-galaw, maka-exercise with this dance subong. Ano man ang era mo, halin ka man to sa Aserehe, Budot, so kung sa, mga pa-energy-energy gap. To Brazilian dance, ang importante nga, dapat kita ang healthy. So, taot, exercise sa umaga. Bal nila gani, mag-exercise tayo tuwing umaga, diba? Mga katropa, oras na 5:24 na. Alas 5:24 na galing mga katropa na. Alas 5:24 na sa aga. Nagkatuto ka mo sa gihapon, dari lang sa programa natin sa Exciting Pilipinas sa mga wala pa nakabugta! Gabugta na daga! Good morning na sa inyo tanan! Sa liwat na dari sa programa natin, Exciting Pilipinas, ang pampukaw nga programa sa inyong mga aga. Kau po siyempre si katropang Wendell Balinario. Sa buong aga, samtang nga nagamuklat pa lang ng iba, nagabango, ng iba, nagatilaw na sa ilang mga pamahaw. Wala, gitada. Sa mga preparahan, may nagapreparar para sa ila. Oh, sana all. Sa mga nagaluto naman dayati, sana all gapon, ikaw may ginaluto ka. Diba? Dapat na pasalamat kita in every ways. Ngati, may nagkakabaton kita, yung blessings. Oras na to, 5:25 na. Ari mga katropa, before kita nga magpangtamyaw, so comment na ka mga daan. Pang-music kita sa kanta ni Lady Gaga. Kasi diin nga, makapamugtaw sa ato na. Are you familiar of Bad Romance or na-miss nyo na balap pamatian ang ra-ra-ra? Dula ya ako niya, dula bala na kainom tubig ang akong nga ra-ra-ra. Ari na lang nga si Lady Gaga na lang. Baka trapa, ladies and gentlemen, let's go, go, go! Let's dance with Bad Romance by Lady Gaga. Ra-

0: pakikabalik sa inyo mga tagsigarani o mga katrapaw. Thank you so much sa mga nagapunsat ang programa sa Bungyadre sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa natin, ano, sa mga katropa natin, listeners and solid supporters ako mga members ng class. Good morning sa inyo. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilan ni Nini sa Gumalian, good morning. Kay Kim Harris Rodriguez, good morning man. Kay Jill Wien, good morning. No, ang barangay election ko no naka-schedule na on November 2 sa Sininga Tuig. Panahon naman ko no sa Digalalag. O kon All Souls Day ining adlaw, basi ko no bala. No ni balalangon ang mga patay sa patyo. Grabe. Tuod no. Dungan gitood ang election sa All Souls Day. Basi mabuhi ang patay sa ilan ning mga pasali. Lantawon ta na, ano? Lantawon ta sa ano man nila, lapit na malang filing of sa candidacy, candidacy, COC. So, let's see kung sino naman ang magapadalagan. Salamat mga katropa. Thank you so much guys sa mga nagpunsit ang programa. Mata-mata nga nagasanag, sagwa, sanag nate, bugtaw na. Bugtaw ka na dahan. No, and ang mga pagkaon nyo da, ang mga pamahaw nyo da, don't forget, gid ka magpamahaw. Oras natin alas 5.32 na. Kagwa, katrapa, thank you so much sa pag-upod ninyo, no? Basta ba na, kita ay itadri lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka kung agad. At syempre, hindi na paglisu apang yung matag sa karatyo. Tungod yan, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman natin kaupod niya si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much sa liwat mga katropa. Enjoy your day. Enjoy this Monday. And syempre, no, ingat sa mga biyahe. Thank you so much sa liwat. Kita-kits bukas. Happy, happy, happy, happy Monday! Sa liwat and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ator balik si Miloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis. kinis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may mag-set in ang masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in na gani mga simptomas ang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inugbakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Ano? Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josil ano, sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mapuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang nga sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Santon Plus Coffee mix. May mangosteen powder, soya powder, kaga moringa powder. Kita nyo, why kape? Why sang coffee beans? Why therefore sang caffeine? Pwede kainom sa inyong kabataan kaysa sang function sang isoflavon nga rasa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sining brain functions.
2: Nagtuman kita na ka-importante, Sir Josil, ano? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sining pag-abot sa spelling. Subong daw medyo mahina ng mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sini Sir Josil para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa aktibo sa aton sini nga brain, pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Josil nga naga malipaton man. Makuha nato na siya kung maginom kita sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes to Health.
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin gamit nga pampatamis sa dira.
1: Southern Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini, but ang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Doc Leo, pila dapat ginman sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Doc Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Doc Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini ginatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sa ila. Mm-hmm. Pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggit om lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: At yari sini Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
0: Crisis na ni Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na na to, yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amon yun nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kun palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo, ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno. Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati ayaw

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato nang aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Mayong iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tinita makasingkal. Pero as per our discussions before Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong, bisa ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So, ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balances ng aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sa hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risk ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sa history sa being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkaba kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nga ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulog timpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sini nga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthorn Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood oklayo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag, kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani, itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amon yung active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagakonstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sining ang pag-release sa ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sining kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din rin, Sir Josil, ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ang aton sininga blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kung nag-overactive na ini siya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective, Sir Josil, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini, kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea, sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthorn Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
3: The Secrets of Health.
4: Yes, to health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita si ni. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato si ni nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dukleyo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya, sa aton sini nga panit, sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gi kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil, ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton, ang suabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.

0: mo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyong sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok doklayo.
1: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Although ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginang istoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na aton kung Santon Plus Herbal Soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
0: Oo.
1: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init.
1: Hmm.
0: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Amugin ang numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sining nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
0: Mm.
1: Makabig na rin na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ni pa-active sang pagfunction sang aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghunahuna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahi, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika. The secret
1: of hell. Kung inagika mo kagwanta, ha, sang palanakit sa lawas ninyo, ha, mag-sist the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto sa ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa nga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin nyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mister. Kag si Mister, budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira sa ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag

0: ang kinahanglan nun, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga ka gid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang turbo dietary supplement for men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
6: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Pare, doon tayo maglagay malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang okay nga doon.
2: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon.

0: 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCT.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diri mo mabalakyan. Express Balita. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginting kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Fresh Manila.
1: XFM Time, alas 6:18 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Katkonsinig ka ba ang subong abayin sa kalibutan? Welcome na diri sa pagpalayag sa Tuan nga Palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita subong sang Lunes, mga katropa. Another day, another week naman. Hunyo 29, tuwing 2026. Plan na lang kadlaw na bilin, magkatakop naman ang bulan sang Hunyo. Kag subong adlaw, kung subong aga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikatulong namon sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga katropa na tundra nga nagatutok na, mabatian ninyo kami mga katropa ang XFM Bacolod. Tara sa inyo nga mga radyo. Yara kita sa FM band. Kag sa mga radio frequencies, mga katropa nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mabatian ninyo kami mga katropa sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang mabatian sa inyong mga tagsa ka radyo. Maakon sa aton niya mga katropa nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube, mayara man kita sa live stream sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod inyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang atong official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa nga aton nga radio app, amuning XFM Radio Network. Inyo drama katropa mabatian ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, Tumindanao.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dari sa itong istasyon ng aton yang numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Love triangle ang ginalantaw motibo sa paglutang sa isa kalalaki sa iya kagugma sa isa kakalanaan sa syudad sang Bacolod.
2: Mga entry points ng Talisay City butangan sang inspection team sa pag-usisa sang ginabiyay nga baboy karon nga ginalikawan ang paglaptas sang ASF.
1: Grupo sang nakosip TUCP nagadimanda sang audit sa gingastos sang Sugar Regulatory Administration sa pagtapna sang RSSI. Kag para sa tong mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Plete sa aeroplano ginalantaw magabarato sa bulan sang Hulyo sa pagdubo sang fuel surcharges.
2: PBBM magkabiyahe padulong sa Canada agod mapabakod ang relasyon sa Pilipinas kag para man sa mga overseas Filipino workers.
1: Kag para sa tanga headlines international news.
0: Express Manila International News.
1: Yara na sa 1,413 mga nagkalamatay sa mabasko galinog sa Venezuela nga nagluntad sa tinalikdan nga Hunyo 24.
2: Israel kag Lebanon nagperma sang una nga kasugtanan matapos ang pagistoryahanay nga ginpatungan sang US.
1: Kag para sa atong balita sa sports, Messi nangin pinakauna nga player nga makascore sa pito a sunod-sunod gampang sa World Cup.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz mga katropa, si Joy Bacormang nga Miss Philippines Earth Philippines. Ako mga katropa, wala gintugutan nga mag-farewell walk.
1: Kag para sa itong balita espesyal, ato ni Karon Hibalo mga katropa, kay do may plano nga mag-opera sa isa ka cruise ship nga makabig nga daw syudad. Alas 6:23. Hingin na batihan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagini mga katropa ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:24 na mga katropa itong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Pilason ang isa ka babae matapos kaging tiro sang ginaligar iyang kagugma sa sulod sang isa ka kalan-an sa atubang sa Bacolod City Government Center dalan sa circumferential Barangay Villamonte siya sa Bacolod gabi sang Hunyo 27. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Reyna, legal ang edad, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Asa, legal ang edad kaglunsa yung mga residente sa syudad sa Kabankalan. Sunod sa kay Police Major Mark Jewel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4, nagpanyapon si Reyna upo ng isa kalalaki bangon nagsugaalaw sang iyang kadlawan. Kaginaligar, gamay isa kalalaki nga nakamotor nga nagpundo sa guwa sang kalanaan kag nagsulod. Tubtog naging kumprontar ang biktima sa suspek kaging pamakot si ni nga amuni imong amigo. Dunga pa ni Reclamado, ginaligar nga nagkuha sa armas tutang ang suspek kag tuyo kong taning nga lutangon ng lalaking upo ni Reyna apang nakapalagyo kag nanago sa banyo sang kalanaan. Samtang ginapunggan sang biktima ang suspek, tutob nga natiruhan sining makaduwa o kon matiruhan sining sa makaduwa ka beses sa tiyan ang biktima gamit ang wala matumbog na kalibre sa armas lutang. Ginpayag man sang hepe nga pagkatapos ang insidente gilay nga nagpalagyo ang suspek samtang ang biktima giningagaw dala sa ospital kag sa karon nagapaday ng hot pursuit operation sa kapulisan sa nakapalagyo ang suspek. Nagagawa sa investigasyon nga pagpangimon ang motibo sa krimen.
2: Nagagawa sa investigasyon isang kapulisan nga ang pagpatay sa isa kalalaki sa tung Hunyo 19 sa Sitio Badyang, Barangay Kamindangan, Banwas ng Kawayan ang ginako sa New People's Army o kon NPA. Ang biktima ginkilala sa kay alias Arnel, 43 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa nagpadayon nga investigasyon sa Kawayan PNP hapon sang Hunyo 27, nakita sa website ang philippinerevolution.nu ang post ni Andrea Guerrero, ang tagpamaba sang NPA Southwest Front ang ila ginako ang pagpatay sa biktima. Nasapuan ang bangkay isang biktima nga ara na sa advanced state of decomposition ang iautod nga lalaki kag madamo pila sa tugas ang paglutang kagilayon man niya o kung nagilayon man ni alias Alex sa ginpahibalo sa ilautod nga si alias Irene apang wala inigin palabot sa kapulisan bangod sa kahadlok nga sira ang balikan sa mga NPA. Gabi sang Hunyo 17 antes masapuan ang biktima na batian ni Irene ang pila kalupok gikan sa lugar kung sa diin naga-star ang biktima na may kalayoon ngayara sa 500 metros apang wala man ini napinsar nga gintiro patay na ang iya nga utod. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa persona nga ara sa likod sa krimen kagilayon na lang nga ginapabulong ang biktima matapos ini ang masapuan na.
1: Nakumpiskar sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit akong BCPO CDEU ang masobra 700 mil pesos nga balor sa shabu sa gipatigayon nga drug bypass operation batok sa isa kababae sa Puroklampirong Barangay 2, syudad sang Bacolod, kagahon sang Unyo 28. Ang nadakpan, ginkilala sa kay alias Ren, 29 anyos, isa ka high value individual o kon HVI kag residente sang nasabit nga lugar. Sanig sa impormasyon nga gimpagwa sang BCPO CDEU, wala sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung badak ang pangalan sang suspek. Kagining labing una nga nadakpan sa gipatigay nga anti-illegal drug operation sa kapulisan kagin empatian isa ini kabudigera sang Shabu. Nagabugat ang Shabu nga nakuha sa suspek sang 105 grams kaya nagabalor sang 714,000 pesos. Kaginapreparar na sa karoon ang dokumento para mapasakan ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 patok sa suspect.
2: Kritikal ang kondisyon sa isa ka lalaki matapos makabunggo ang ginamaneho sa ninga motor sa Center Island sa Dalan Araneta, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod kaagahon sa Hunyo 28. Ang driver sa motor ginkilala sa kay alias Rigi 39 anyos, kagresidente sa Purok Paraiso, Barangay Talok, siyudad sa Bago. Sa dagsa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kung TEU gikan sa norte nga bahin sang dalan kaginiang padulong sa SOR apang pagkadangat sa lugar sang aksidente ginaligar nga nakabunggo ini sa Center Island kabangdanan sang pagkatabog sang biktima. Nakaagom sa pila sa lawas ang biktima kagilayon ini nga gindala sa ospital para sa mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong kag nagwa sa investigasyon sa kapolisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Hasta sa karon, suno kay BTTMD Head Attorney Ruben Sabig, wala sang ordinansa nga nagregular kag nagatugot sa mga e-bike nga mag-operate sa siyudad sa Bacolod. Rason nga ginalauman nga talakayan sa sagunia panglungsod sa ang pag-ubra sa isa ka ordinansa agud ma-regulate na sila. Sabay naman sa mga e-bike drivers, willing man ang mga ining nga magkuha sa permit bangod kadamaan sa mga sika drivers ang nagsailo na sa e-bike ka. Ugaling man sa nagkakaigong regulasyon, ang syudad agod sila ang makaproseso. Sa paig ni Sabig, sa pila ka barangay ay naglabot sa 300 to 500 ka mga e-bikes nga may sidecar nga ginagamit o kung ginagamit bilang papasero o kung pang negosyo kag wala sang business permit, franchise kag license to operate. Padayon naman ang operasyon sa Bacolod Traffic and Transport Management Division o kung BTTMD batok sa mga e-bike nga wala sang nagakaigong rehistro kag permit bawat ginakabingin ng mga kolorom. Wala man ginakilala sa BTTMD ang mga permit na ginahatag lang sa barangay. Naibaluan, kapin 50 ka mga e-bikes ang na-impound sa BTTMD siningabulan sa Hunyo ang mga nadakpan. Ako na mga madakpan magapangatubang sang 2,000 pesos nga multa bilang kolorom kag 1,000 pesos nga bayad sa towing. Samtang sunod sa BTTMD, wala nila ginadako pang mga e-bike nga ginagamit lang bilang privado nga service apang hindi ini dapat magbiyahe sa mga mayor nga dalan.
2: Sumugod subong nga adlaw pagahugton sang syudad sang Tanisay ang pagbantay sang transport sang buhi kagagin ihaw nga baboy pagwa man kon pasulod sa Talisay City. Siyam ka mga entry points sa Talisay ang ginbutangan sang inspection kag monitoring team kabahin diri ang bahin sa mga highway sa National Road kag mga barangay roads. Ang syudad paagi kay Mayor Rowena Lopez Lizares nga nagapasiguro nga hindi madungan o kon madugangan ang kahalitan sang baboy sa ilang lugar matapos nga may gin-report sang casualty sa among syudad. Ang ginahimo sang syudad ang kasubong sang mga tikang sa iban man nga local government unit nga may nagpositibo man nga kaso sang ASF.
1: Magagmay nga mangunguma sang tubo ang nagadimanda sa Sugar Regulatory Administration kon SRA nga ipathag ang kung paano gingasto ang 206 million pesos nga ginreport sa SRA nga ginggamit sang nagligad nga tuig sa pagtapna sang RSSI. Ang grupo ni Roland de la Cruz sang nakosip TUCP ang nagadimanda sang pag-audit sa among pondo kag paano kag konsidiin gingasto sang SRA bangod wala man makabatya ag sang magagmay nga mangunguma ang nanginepekto sini. Paik pa sang nakosip nga kung nagagasto gid man ang SRA sa among kadako nga pondo, nagakaulugan nga wala adto sang pulos kay wala man napuslan. Sa karon, ang SRA po na pila ka dalagkuan nga planters group ang nagahinyo sang state of calamity sa probinsya, lakip na bulig pinansyal agud gastuhon sa spraying operation o kung pagbakal sang bulong. Bangod sa wala pa man malift ang sang nagligan nga state of calamity, bangod man sang RSSI, ginapakamaayo nga makagiyo na sila gilayon nga yara na sa 32% ang sang katubuhan ang apektado sang peste.
2: Ginapatigayon sa syudad sa Bacolod ang soft launch sang isa ka exclusive health hub para sa HIV testing nga gipangunahan ni Mayor Greg Gasataya kaupo ng City Health Office sa Social Hygiene Clinic kag Dainsa by Oriental kahapon o konti nalikdan nga Hunyo 26. Tinutuyo sa nasambit nga hub nga maghatag sang pribado stigma-free kag madasig nga access sa HIV testing kag counseling services. May angot sa Pride Month, nagpatigayon man ang pila ka hotel sang Oriental orientation sa ilang mga staff agud magsiguro sang safe kag non-judgmental space sa mga nagapadulong sa hotel. Gin-disenyo ang proyekto para sa mga individual nga anxious o kunahuya magpadulong sa mga crowded kag public hospitals kag health centers. Pinaagi sa nasamit nga inisyatibo masiguro ang privacy sa mga pasyente sa isa ka discreet nga lugar kun sa diin sarang maakomodar ang mga walk-in o kon appointment gamit ang online platform kag akomodaron ang mga authorized kun akomodaron sa mga authorized kag trained nga mga health personnel. Sa karon wala pa sang natumbod nga schedule sang official nga launching sang programa pang ini ang patigayunon sa idalom sa Bacolod City Government HIV AIDS program kaupod ng pila ka mga stakeholders kag official partner nga amo ang Bacolod Local AIDS Council.
1: Mas sobra gismail ka mga estudyante ang nakabenepisyo na sa mga programa kag serbisyo sa Bacolod City Youth Lounge nga namtang sa third floor sa Ayala Mall's Capitol Central. Gipaik sa Bacolod City Government nga padayon nga pabaskugod ang mga programa sa Youth Lounge ug mas madugangan pa ang suporta para sa mga kabataan. Ilabi na sa ilang mental health kag personal nga pag-uswag. Inikasunod sang nagalaptang nga mga insidente sang tiruhay kag pagbunanay sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod nga nagatag sang kabalaka sa kaluwasan kag kahimtangan sa mga estudyante. Sunod sa syudad, magapatigay ang pagit sang dugang ang mga programa kag aktibidad ng Bacolod City Youth Lounge ug makahatag sang luwas nga espasyo, mental health support kag positibo nga mga inisyatibo para sa mga pamatan-on. Nagapating lokal nga panguluhan nga pinaagi sa padayon nga pagpalig-on sa mga programa para sa kabataan. Mabuligan sila sa pagatubang sang emosyonal kag mental nga mga pagpanghangkat samtang ginapaligon man ang ila kayuhan kag siguridad. Alas 6:34 na, inyo nabatian mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inidulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Civil Aeronautics Board o CAB ginpanubuan ang fuel surcharge sa mga eroplano sa pinakamanubong level. Halin sa nagtaas ang presyo sang langis bangod sang tensyon sa Middle East. Sumugod sa Hulyo 1, Tubtub 15, maganubo sa level 9 ang fuel surcharge gikan sa level 12. Ganigilalauman man nga maganubo ang presyo sang plete sang pila ka mga domestic kag international flights. Sunod sa CAB, ang surcharge sa domestic flights mangin 287 pesos tubtub 839 pesos. Mas manubo sa sanagligad nga 389 pesos tubtub 1137 pesos. Patay nga gina-review sang CAB ang fuel surcharge kada 15 kadlaw base sa pagulag sang presyo sang jet fuel.
2: Ang kasuguan dapat patas para sa mga ordinaryo nga pumuluyo ka mga opisyal sa gobyerno. Ini ang ginanunsyo ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Sa ang La Union matapos nga iyagin komparar ang pamahog nga ginhimo kung ginkomparar ang pamahog nga ginhimo ni Vice President Sara Duterte sa pag-aresto sa isa ka manunudlo sa tuong tuig 2020. Ginhatagan punto ni Ortega nga kung madakpan ang isa ka manunudlo sa pampublikong eskulahan nga si Ronel mas bangod sa pag-post ang joke nga maghahatag ini sang 50 million pesos sa agod patron si anay presidente Rodrigo Duterte. Indi dapat pangisipon nga simple nga free speech nga mas seryoso nga pamahog sang vice presidente. Madumduman man nga parang kakaginhambal ni VP Sara nga may ginsugo siya nga patyon sanday Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, kaganay Speaker Martin Romualdez in kaso wapatay. Iniya.
1: Ang ginimo ni Vice President Sara Duterte antes siya nagpungko sa pwesto, mahimo pa nga mapresentar sa impeachment trial kung mapamatudaan gamayaray ni isang nagabalik-balik ng pamatasan sunod sa House Prosecution Panel. Ang mga daan nga record ang pagagamiton man bilang basihan o confidential baseline agun mapamatudaan ang aligasyon sang wala o kung wala mapaatag nga manggad o kung wala mapaatag manggad batok sa presidente o kung sa vice-presidente. Ipamatukan sa legal spokesperson nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang hingyo sang kampo ni Duterte nga ihaboy ang daan nga ebidensya. Sino kay Tolosa ang iya nga ginhimo sang una ang mga impeachable offenses giyapon kag importante ini agud maa assess ang pagdamo sang iya manggad tubtob sa tuig 2022.
2: Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. natalana nga magbisita sa Canada kag magipagsapol kay Canadian Prime Minister Mark Carney Humalin sa Hulyo 1 tumtob Hulyo 4 agod padalumon ang kangtanan sang duha ka pungsod kag pabakuron ang kooperasyon sa depensa, seguridad, komersyo, pamahunan, enerhiya kag iban pang mga estratehiko sang sektor. Nakigunon anon man o kon makighinon anon man si Presidente Marcos sa mga Canadian nga mga kon negosyante kag investors, agud mapasanyog ang mga oportunidad sa negosyo sa Pilipinas. Lakip na ang pagbisita sa komunidad sa mga Filipino sa Vancouver. Ini ang una nga opisyal nga pagbisita sa isa ka presidente sa Pilipinas sa Canada sa sulod sa masubra isa na kadekada. Kaupod sa biyahe sa presidente sa First Lady Liza Marcos kag iban pa nga mga katapo sa gabinete.
1: Alas 6:38 na yun nabatayan ang detalye sa balita sa National. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ang mga detalye mga katropa sa Balita International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang mga rescuers sa Venezuela nagapanikasog sa karon sa pagpangita sa mga survivors pagkatapos ng duha kasunod-sunod ng linog. Naglabot na sa 1,430 ang confirmed death toll kung sariin masobra 51,000 pa ang missing. Ang mga manugluwas nagalagas ang 72 hours nga bintana sa survival. Gani nagalaom silang makakita sa dugang ng mga survivors. Madumduman nga naglunta ng serye sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog sa coastal area sa Laguara sa Miyerkules. Ginpasalamatan ni acting President Delcy Rodriguez ang nagkalain-lain nga pungsod nga nagpadala sang ilang mga rescue groups agud nga magbulig.
2: Ang Israel kag Lebanon nagperma sa isa ka kasugtanan sa Washington DC pagkatapos ang pila ka adlaw nga negosasyon sa pagtapos sang inaway sa tunga sa militar sang Israel kag sang grupo sang Hezbollah. Ang trilateral nga dokumento nga ginpirmahan ni Lebanese ambassador Nada Muad kag sang kung sang iya Israel counterpart nga si Yishel Aliter upod ang tiglawas sang Estados Unidos sa State Department. Suno ka Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagkasaad sa kasugtanan nga panugutan ang puwersa sang Israel nga padayunon ang pag-okupar sa nabagatnan nga Lebanon kung mapastawa ng Hezbollah sa pag-disarma. Sa isa ka pahayag, ginpahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga magabulig ang U.S. sa pagpatuman sa kasugtanan pinaagi sa isa ka trilateral military coordination group for Lebanon. Ang US magahatag man sang mga manggad lakip ang gilayon nga paghatag sang $100 million nga balor sang humanitarian assistance sa kooperasyon sang United Nations.
1: Alas 6:40 na, inyo nabatian mga katropa ang mga detalye sa Balita Center National. Kaginingin na dulon sa inyong mga tropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Alas 6:41 na mga katropa itong padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Nangin pinakaunang player ang 39 years old nga si Lionel Messi nga makascore sa 7 kasunod-sunod nga World Cup matches. Sa ilahang pang batok sa Jordan sa Dallas, isa si Messi sa 3 ka nakagol. Nagsugo din sa kadalaga nila batok sa Australia sa 2022 World Cup sa Qatar. Nakagol man siya sa ilang pagatubang sa Netherlands kag Croatia. Antes nakascore ang sang duha ka beses sa epic final sa France kanangin liabe man sang ilang kampyonato. Gipadayon niya ini sa 2026 finals paagi sa hat-trick batok sa Algeria kag duwa batok sa Austria kag ang strike batok sa Jordan. Bangod sa 19 ng iya World Cup goals, si Fontaine ang nakascore sang ika-anom nga sunod-sunod nga match para sa France sa 1958 kag si Jairzinho para sa Brazil sa 1970. Ang balita sa sports, ginadoon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang padulungan ng mga katropa, detalye akong balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa itong balita sa showbiz, ining si Joy Macorma, mga katropa, o kung mas kilala bilang Josa, no? Kung si Jusa, mga katropa, ng Miss Philippines Earth, ang wala nag-attend o kung wala ginpa-attend sa ining o kung coronation night sa Miss Philippines Earth, mga katropa, ginhiwat sa Bukidnon. Mga katropa, nagambal mga netizen, ano, wala siya ginpa-attend. Kiti mga katropa, nagka-issue ni before tungod sa sabata ni Joy Macorma sa ining pageant kadmiya mismo, no, sa Miss Earth. Nga ti, sa Ilogid ba lang kalibutan, mga katropa, tungod nga suno sa pila ka mga, ano, ka mga tag-tanaw sa nasambit yung pageant. Nga tuman ka political ang sabat niya kag may nagambalban nga natamaan siya ka airtime, no, that's why super kalawig sang iya nga sabat, that's why nga wala siya nagdaog, mga katropa, kay ti madumduman nga nag first runner up lang ini kag wala siya nangin queen. Pero mga katropa, ang si Joy, mga katropa, ginklaro niya nga wala siya mismo nakabaton sang invitation nga mag join o kun magupod sa coronation sa mangin bag-o nga Miss Philippines Earth o kun Miss Earth Philippines. Mga katropa, ini siya ang sunod sa iya nga wala sang invitation, wala siya invite. At the same time, hindi tungod nga wala siya akong incompetent siya sa iyang responsibilities and duty bilang Miss Earth Philippines sa 2025 up to now, mga katropa, no, samtang wala pa nakoronahan atong nagdaog. Hindi tungod nga incompetent siya, tungod ko, no, mga katropa, nga ti tuman nakadamo ang iyang exposure. That's why nga ti do hindi nagusto sang organization nga ti ma-expose pa siya. Ti dapat iba naman para nga mayara man sila sang exposure. Kasi no sa iya, kung ang iya lang man nga responsibilidad kag duties ang pag-istoryahan, tanan-tana na iya nga duties niya kung ginatenda niya, tanan-tana na nga mga programs plus nag-aupod pa siya ganis ang iban pagid nga mga beauty queens nga mag-join sa ilang mga programs. Agod mas mapabakod ini. Although nga ti nag-work na ini siya subong mga katrapander sa Kapuso, no? Plus at the same time nga naga-hosting pagid ini siya. Tiambal pagid niya nga ti kadamo-damo na sa iya mga exposure kaganap pa. Pero wala niya masabat, mga katropa, kung nga ati wala gid siya invite abiskan nga siya kay supposedly siya ang queen, siya ang mag-turn over sang corona dapat, di ba, mga katropa? Ano mo na siya permi kung reigning queen ka, ikaw ang mas silo. Ikwaon sa imo nga ulo kag ibutang sa ulo sang bag-o nga winner. Pero mga katropa, wala ina sang natabo kag ti so far wala ina nasabat ni Joy Macorma. Pero mga katropa, kadungan sang nasambit ti nga coronation sa Bukidnon to sang bag-o nga Miss Earth Philippines, no, queen nga magarepresent da sa Philippines, kadungan sang pride rally, mga katropa, kon pride day si Joy Macorma, mga katropa, kumbaga do ka ano naman ino to ka sarcastic, mga katropa, kun isipon tigto siya nag final walk, mga katropa, tropa sa program sang mga ano, mga katropa, no, sa mga miyembro sang LGBTQ community kag didto siya ginpalakpakan kag nagambal nga amutong iyang final walk, mga katropa, no, kay tinakagaon to siya kag naka-sash sang rainbow kag ti ambal sing iban kung wala ka man to yan nila ginpa final walk to sa Miss Earth tungod nga nami-nami itong sabat mo about Philippines sa politics in the Philippines sa before kag sa airtime mo to ko, no, nanti diri ka na lang kay matpamati andi na mo ng imo nga tingog. So mga katropa, no, amo na ang naging ganap pa. So buong ti wala pa nato na kung ano ang name sa bag-o nga Miss Earth Philippines, pero ti siya ni ang ma-represent naman niya sa Philippines for next na naman, no, nga kumbaga pageant, mga katropa. Ang atong nga balita ya sa showbiz, ang ginadulongin sa atong nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din yung atong nga Santone Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santone Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging plus makapawhiten sa atong nga mga panit sa natural sining nga mga ingredients. Nami man gamiton, mga katropa, sa bugos nga pamilya tungod madulagi ng mga germs kag amoy sa inyo yung alawa. Sining at niya Santone Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon naman, mga katropa, ang Clear Skin Herbal Soap. Kung sa dinagid mayara sa glutathione and kojic plus ang ato niya nga virgin coconut oil.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 na, mga katropa. Inyo nabatayan ang mga detalye sa showbiz. Kagatong padulungan ang istorya espesyal. Kupod si katropang James King. Ibalong tanong, mga katropa, no? Ano ginibilang tinutuyo sa sining cruise ship na iobrahon ko, no? kag mga katropa, pila ka libo ni galiko nung iyang makarga. O, pila ka tao makarga sini, no? Abi istorya anta ni katropa Ed kay do isa ni siya kuno sa mga nagplano man mo.
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa, mayong aga sa tanang mga nakatutok sa bong sa 103.9 XFM Bacolod. Si katropang James Kingney para sa aton nga Balita Espesyal. Sa aton nga Balita Espesyal, ariay tuman kadako nga Freedom Ship nga magkakarga sa tub-tub 80,000 ka mga tao ginaplano nga tukuron. Daw isa na kasyudad. Ini ang plano nga tukuron sa Freedom Cruise Line International nga pagkatawgon nga Freedom Ship. Isa ini ka floating city nga bangon sa kadukon hindi makaangkurahe sa diinman nga port. Una nga ginduso sa 1990s ang konsepto sa floating city sa American engineer nga si Norman Nixon apang wala sa may nagtuyo na magtukod sini. Sino kay Roger Gooch, chief executive sa Freedom Cruise Line International, nag-hire na sila sa project manager, designer, kag naval architect. Sa 12-strong leadership team, agud mangin realidad ang Freedom Ship. Ini ang puno ka beses nga mas dako sa pinakadako nga cruise ship sa buong. May kalaparon ini nga 800 feet kag may kataason nga 30 deck. Magkakarga ini isang 50,000 ka mga permanente nga mga residente, 10,000 ka mga bisita kag 20,000 ka staff. May kaugalingon ini ng ospital, eskwelahan, bangko, mga baligyan, restaurant, kag iban pa. Super duper, te, luyag mo man matiluan sa kadlaw na makasakay sini kung hindi mapatukod na. Ina ang ato nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement for men. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropon James King, XFM.

0: Alas 6:50 na, mga katropa nyo na batian ang Balita Espesyal. Sa una, ya, katropa Wendell, hindi man to sa siling makabing nga daw syudad. Pero nakarga ito ang tanan nga living creatures kung sa kalibutan sa tion sang ginanaw. Ang istorya ni Noah. Kamu tong mga isa sa mga nabatian tayo sa una. Kamu tayo nga chipog doon pinakadako ginakabig nga arka. Dito ya siling yung makakarga sa pila ka tao. Okay, karga ito ya, puro lang ito yung kaspatan. Agang ang pamilya ito ni Noah. Kung subong ariyaw ang handom sang tao, kamu na niya kadako naman. No? Noong dumamon ito sa una, katruwang Wendell, ang tori sang Babel. Kaya gin-challenge to sang nag-ubra sang tori sang Babel, nga labuton ang langit. Tinangaking ang ka-aton nga kataas, kaitaasan. Muto ko nung rason nga ting tori sang Babel ging guba bungod sa mga gira kay wala naging tsindihan ay naglain ng lingwahe. Basta muna balang handom sa tao nga do ka, ano na gin? Nga do ka tayog na, no? Na, di ba? Because for the advancement ko na, for the development ko ng mga katropang Wendell. But ano na, no? may mga consequences man ako, no? Iwita na kabalo kay kung nga muna kadako ka barko, ti basi kung maka-apekto sa pilakap lang abuyan sa baybayon, no? And kung ano pagi ng kahalitan nga mahatag sina sa palibot nato, no? Kung galing ti do visual do wish dugin visualize nato. Pero ano yan, matabo sina ko may amo nakadako, no? Alas sa 6:51 na ang oras sa dugin na kolabos na, pero katropang Wendell tamiyawon tani sa blana yo mga nagamonitor sa aton. Oh, good morning dara sa ila.
1: Yes. Ari na sila. Oh. Good morning sa ila yan ni Noe Hilliares. Good morning sa ila yan ni Nina Arevalo Katoliko. Good yes. morning yes. sa ila ni Helen Carbilledo. Mayong aga. Ma'am Lee Alambrado, good morning man. Sa mga katropa pips nato na driwa sa ila yan ni Kenneth Chongko. Good morning sa ila yan ni Helen, kay Sir James Istoshe, good morning. Kay Marivek Curry Castin, kay Annalyn Marco, good morning. Kay J.R. Yes. Aluveros, good morning. Kay Nina Arevalo Katoliko, na mention talaga ni good morning. Sa ilayan ni Maria Sol Joleto, mayong aga.
0: Good morning. Sige, no? Sa mga katropa na ito nga nag-monitor, ari sila salamat, gidgali ah. Oh. Dara sila ni Felix Burgos, kag ni Regina Burgos, sila dara pagid ni, ano, Marga Fe kag ni Rosto Magael sa Barangay Damgo dira sa Banua Cebu Magalona. Mhm. Monitor ang gamuno to sa akon nga mama nga. Itamyawa das lagi mo. Pero may kas lagi na tamyaw da no mga actually ako na ang mga pakaisa dira no? Sa Barangay Damgo sa Banua sang Ibi Magalona sila da ni Ma'am Maria Fe Agael kag ni Rosto Magael. Daman sa akon nga mga katiyuan kag tiyo man ano. Ay dudoy dra no kay Talor na sa Barangay Banago ah gamonitor man no. Salamat kit no. Salamat sa pagsuporta always sa XFM. Kay dugay dang Banago da XFM Barangay na nata. Ah. Aman silingan ba tiko do ma XFM na man kanu dugay da. No. Ang inyo pangitaan niyo lang ariyo si Chris Librando pangitaan niyo. Buligan niya kamuna. Sige, ano? Sa mga nag-celebrate kailan sa birthday, happy birthday, ha? Natagay sa subong, June
1: 29.
0: June 29. Yun, di, July yes. na dahil yun, ha? June 30, nagalibuhas, no? Kadasig lang, no? Last day, sang July, sang June, galibuhas. Sig. Oo, gani, no? Dugay-dugay, makibot ka na lang, katropang Wendell. Mm. Mabatong ka naman, liwat. Mabato naman sa liwat.
1: Birthday ka na ba?
0: Birthday ni Katropang Irwin. July na si Katropang Irwin mo. July. Kami na duha July. 7, 11.
1: Makapayaga naman ta.
0: Why kami ka-promote sa convenience store for birthday na naman ni Katropang Irwin sa numero sa bulan sa July. 7-11. 7-11 asa? Okay. Oh,
1: makapayaga
0: sinong,
1: naman na niya.
0: Sinong Felix? Pagigali, oh, Burgos. Monitor man na. Sige, katropang Wendel, ang mga produkto sa Yes to Health mabakalin at anan sa Yes to Health Wellness Center. Nga dira ninyo makita mga tropa sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacol. Kag sa mga leading drug stores nationwide. Ninyo man nina ka mabakal ang mga produkto sa Yes to Health ng mga the best and effective ng mga food supplement, mga katropa. Sige, ang oras, takatropang Wendel, doon kinalang-alang na Lunes, basilipat ka mo.
1: My classic, kag my obra.
0: Yes. Basilipat ka mo, ha? Mukawon ka mo din ni nanay nyo, bangon na, bangon na. Kay, tapos na. Makasiling ka na lang nga doon sa saan. Noon lang ta nagpiyong sang gabi sa Bernes, pag buktaw ta, oy, Lunes. Lunes plan bala siling nila. Lunes plan pero gapangita ka na bala sa Biyernes. Oh. Mga katropa, di nyo napaglisto ang inyong mga radyo kay magabulos na si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendel Balinare.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: Kaabalag inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
4: Gusto mo ba

0: kung hindi naton din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale, isa kasi.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sunthorn Gold. Live testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, XFM.

0: Ang ganda na sa Rangola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
1: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Rangola malapit sa tore?
2: Bakit naman?
1: Kasi kapag dumikit ang Rangola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posibili kayong makuryente.
0: Naku! Nakakatakot naman yun!
2: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
5: Before the president and ensure a piece of paper and you ask me to do it.
4: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
6: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
4: It's not Bullseye!
7: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
4: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
8: Nilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
4: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga nga mga katropa, may nga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome sa pagpakaragad taliwat diri sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa, Lunes. Petsa 29 na para sa bulan sa Hunyo tuwing 2026. Mabalik pa tayo sa 25 ba?
1: Hindi ba tagaan saan sa...
0: Kaya daw ka kululbaan para sa 2027? Daw ka... Daw ka... Bugat?
1: No?
0: Ako mga katropa, para sa 2026, isa ni sa mga mabugat na mga tinuig mo. Nga na experiencehan sa ato mga kulturan sa mga trabahan dito. Ano lang crisis, mga katropa, kung nag-igos pagpakabuhi ta. May pila ka mga kulturan ta, kada mong mangindi na. Sa ilang sitwasyon, pero sige lang ha, no? Was-was lang Japon ha, no? Padayon lang kita sa mga tulumanon ta, sa mga obligasyon ta. Pamayara kita sa mga obra. No, tipigan ta, planggaon ta. Kaya mo naman lang ni aton, amo na yung masustainer sa aton sa mga panahon katulad sini. Samtang nagpangandoy ta, nagdemanda ta, sang tutuod nga value sang obra, sang trabaho, para sa mga kumpanya katropa, no? So, sige lang, no? Ang aton naman niya, sige-sige lang kita, no? Ngayong aga sa aton mga kuturan sa binog na Bacolod City. Panabutan sa aton pang pangalagat. Negros Occidental, kag sa malabutan sang pagpanglagad naton sa XFM Kabankalan. XFM Bacolod. Opdanay kita sa aton nga pagpangalagad at this point of time. Damo sa mga kauturan ta nga nag-sigahom nga mag okay-okay na ang sitwasyon sang Pilipinas. Galing paano ni mag paano mag-okay ni nga liwat naman to nag-init ang Middle East subong sa waswasana isang US kag sang Iran. Damo bala sa mga nagabasol, niya ang nagapalain niya ang Israel. Oo. Daw medyo natakaan na gani sa Vice President J.D. Vance sa Primero Ministero sang Israel. Kaya bayad ka, amo na yung sabotaheng style. Hindi sa gusto yung mag-okihay ang sitwasyon sang Estados Unidos kag Iran, no, samtang may peace pact ang Estados Unidos sa Iran katropa. Ang problema kay nagpangataki sa dito sa Lebanon, na ginbumbahan niya ang Lebanon kay ginalaot siya pa mga Hezbollah. Tay nagreact ang Iran siya, di daw kabahin man sang aton nga peace pact. Nga wala sa pagpangataki sa pungsod Lebanon, no? Hambal man sa Estados Unidos, sige, way mo kami na mga taki, no? Israel man to. Sadya, no? Kaya mo na yung resulta ka, tropa. Nagbalik naman ta sa zero, ha? Expectaran ta naman ang pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon, presyo sa petrolyo, diri sa pungsod Pilipinas. Second, pila ka marito sa development mga katropa sa sining panahon because nga may ara naman pila ka mga balita sa aton nga lugar ang pagduging sang hold up kag pagpangawat sa pila ka mga lugar mga katropa. Maybe impression lang pero mga katropa ang aton sining mga ginahambal is posible may ara sang epekto ang sitwasyon sa pungsod katropa, no? Ang kapigadohon, kapiuton, no? Wala trabaho, wala sang kita, no? Ang mga kauti sa una, imbes matrabaho, mga kauti, ay nako. Isa na sa pagatutukan naton mga katropa sa pagpangalagad natin. Headlines. Ari pa. Ang BTTMD mga katropa padayon sa Gapon magpanakop sa sining mga e-bikes kag mga nagabiyahe ng mga electronic bikes mga katropa sa mga barangay. Samtang ginahulat pa ang ining city ordinance mga katropa to regulate sang sining ginakabig ta e-bike sa aton nga sa mga barangay kabarangayan naton, no? Ang pinakaimportante lang gid magtipo ni bala ang mga aton nga mga e-bike owners katropa para maistoryahan ining problema sa pagbiyahe nila. No, kung gusto ko mo magkuha sa may permit, dapat na organize nyo ang inyong kagalingon sa isa ka asosasyon, no, para mapangayuan na sa isang business permit, no. Pero so far amuning pinaka pwede pa mga katropa because hindi pa klaro kung anong sitwasyon, ano ang patakaran para sa mga e-vehicles gani nagadalagan sa mga barangay, no, nagabiyahi sa mga kabarangayan sa sunod sa Bacolod mga katropa. Pero modesty aside, despite of wala sang mga ordinansa, ang existing ordinance lang gid mga katropa nga ginahambal nga kolorum ini ang mga e-bikes mga katropa. Di pa mangkot ni siyang pinakamakuturan ta ang e-bikes ni naka nabilog ni siya sa mga motorized vehicles sige hapon, no, nga gin may ara sa mga description ini. Okay, istoryahan ta bala karon mga katropa, ano ang kapwersa sang e-bike nga okay. Ano ang ginakabig ta kinalain sa sa e-bikes nga hindi pwede marehistro nga pwede lang kabiyahin sa Japan, no? Anong pwersa sang e-vehicle nga kinahanglan iparehistro mo sa LTO, no? If it's ang regulation mga katropa, dira lang sa barangay level, ano ang clause o ano mga provision nga nag-regulates ni, no? Dapat klaro na may arak kita sang implementing guidelines na da, no? Kung ang aton sudad mga katropa mambal sa kulurom ni, ano nga mga legal basis, ano nga mga legit ang ginbasihan sa mga katropa since nga ang mga kulurom nga nagabiyahe mga katropa ti dapat may kung kulurom ka, wala ka sa mga dokumento, wala ka sa mga papilis, pero kalabanan nakaangkla ini ang ining ginakabig naton na mga violations sa mga motorized motorcycles mga katropa, no? So daw amo na bla medyo mabulubog at bugat lang taon tabi, no, kay ti may ari man ni puro manis lang kabaloy, no, kay chinti manis lang, no, karon na, no, oras na to mga katropa, 8:27 na sa pagpaglagad naton sa aton paratuntunan, isa na sa pagatutukan naton diri sa Bacolod mga katropa nga mga issues kay mga balita nga nag epekto sa pagpangabuhi sa tagsa-tagsa ka mga tao. Because modest aside mga katropa, ang e-vehicle ngani, no, ano ni sila mo nang ginakabig ta isa man sa mga sources sa pagpakwarta pangitaan sang pinakamakuturan ta sa tagsa ka mga lugar mga katropa, no? Okay, so amo na ang pila ka mga bagay. Okay, pagkatapos tanaon ta ang gina reklamo naman subong nga kung may development na karon ang ining African swine flu, no, sa mga sapat sa mga baboy mga katropa, kung may mga confirmation na angot sa ining ginaaligar pagkalamatay isang napulo tanan ka mga baboy diri sa siyudad sang Bacolod mga katropa. Diba tapos gina-confirm na sang aton nga provincial vet mga abyan ang kaso sang ASF dito sa San Enrique, no, may nagkalamatay ito mga katropa, no, nagpatigayo naman, nagdagdag naman sa mga memorandum or mga executive order ang pinaka mga katupad nato ng mga probinsya nga wala anay sa transport, no, sang mga baboy gikan sa Negros Island, Negros Occidental mga katropa, no. Tanaw-tanaw pira kalites karon sa pagpangalagad nato sa aton para tuntunan diri sa bulsa. Ano ang futuro sang impeachment mga katropa? Medyo ari pa Japon ang binunda kanayo. Ang waswasan na isang mga pro kag anti impeachment sa kamera because nga ti Ginpatigayon ang trial briefing ng Liga Kamiradlaw. Titaraon-tara ko nun kung na paano na siya, no? Ang mga pamaagi, paano mag-convene, saan o ma-convene. Ano ang presentation doon mga katropa sa silingya? Ginakabig na itong impeachment sa Vice President sang pungsod mga katropa. Again, nagapalabot kita sa ato niyang kahangawa kag ang pagigunong kita sa kasubo sa mga pamilya, no, dito sa mga kulturanta sa Venezuela matapos nga sa gihapon ang death toll mga katropa nagasaka sa gihapon ng gasaka sa Venezuela, no, atong matapos nga nag-igo to ang sunod-sunod, no? Ang isa 7.2 and ang 7.5 nga nagkalamat nga lino sa nasambit nga lugar mga katropa. As of this time ang death toll nato mga katropa is nagsaka sa 1,450 na, no, ang nagkalamatay no kahapon do 300 sa 1,004 pero may nagdugang-dugang. Okay, so amo na kabay pa mga katropa nga mga upod kita sa pagpangamuyo nga ang inima trahedya hindi sa magluntad sa mga lugar nga posible mag-apekto kag magkutil sa kabuhi sa pila ka mga kuturan ta mga kauturan mga kabiyan, no? Isa pa ka mga latest development headlines. Ginmention ko to katropa kaina ang ining posible mag-saka ang presyo sang petrolyo because nga ti matapos nga nalagdaan na pirmahan kun sinyas pa to si US President Donald Trump sinya namuna na ako no hindi amo na oh napirmahan na nagsinyas sa mga katapos sa media matapos sa pirang kamadlaw mga katropa nagpalupad sa missile nito, no, ang Iran. Naghambal to ang Estados Unidos hindi amuna kag hindi pagsaradan ang Strait of Hormuz, no, dapat libre, no, maapri na siya. Why sang toll man to, why man sa naghambal to sa mga toll tong isukot sang Estados Unidos sa posible magalabay to nga mga cargo ships dito sa Strait of Hormuz. Ati ang sadya to kay nagpalupad pagkatapos una-una gito ya ang reklamo sang Iran mga katropa nga sige ang pagpangatake sang Israel sa Lebanon, no, paglaot sa mga miyembro sang Hezbollah. And later, nag-escalate ni siya sa pagsirado sang Strait of Hormuz. Nag-react ang Estados Unidos, no? Ambal nila hindi pagsaradan, no? Wala sang pagsirado nga matabo mga katropa sa Strait of Hormuz, no? Pero to may atong pagpangatake na tabo nagligat. Di nag-react man to na palupad man sang missiles to ang Estados Unidos na nag-igo sa pila ka mga lugar to sa Strait of Hormuz, no? Kay kinahanglan abrihan kuno mo, no? Pero ti amo ni sitwasyon nag-escalate into another attack mga katropa sa magkatuhay nga bahin. Ini sa way sa payan sang napirmahan na ng mga agreement sa tunga sang Iran kag Israel akon sang Iran kag Estados Unidos nga unta to na ang gera ang pagpangatake kag tagaan sa mga makabig naton opportunity, no, venue ang ini pagistorya sang katawhayan, no, sa nasambit nga lugar mga katropa. Isa sa mga gina-highlight dito ang dako nga bulig sang Estados Unidos para magpatindog sa mga buildings, mga bridges tubla sa Iran, provided nga dapat i-surrender nila 100% ang ila enrichment sa uranium nila nga muna ang isa sa pamaagi para maghimo sang atomic bomb, no? Kay amo na perindugan man sang Estados Unidos mo, no, nga may ara sa threat sang sang nuclear weapon nga posible mga gamiton ini kontra sa mga katupad nga mga nasyon. Amo ni kulba sang amo man ning kulba sang Iran sang Israel nga base kuno nga gamiton man ni kontra sa ila kag base ma wipe out ang Israel tungod sang ining nuclear weapon nga ara sa Iran. So niya, lainidaan pa minsaro nila ya. Lainidaan ang ila yung adlagan sa ila paminsaron mga katropa. Do, marabla? Oo. At nonetheless, mga katropa, patanong ito ang pinakamalatest development sina sa ating nga pagpaglaki. Na kung ano man ginestruyahan tayo, importante yung kondisyon na lawas na kung wala kita nag-ligid, wala kita gamasakit, ara lang kita sa aton nga lugar, aton sa aton balay, gaobra, gatrabaho, gadrive kita, kung mga drivers kita, mga katropa. So, amo na yung pinakamang sitwasyon nga gusto natin ihibaroon at this point of time. Pero, ang sadya subong mga katropa, kay ti piot ang tanan nagapanawagan man sa sakang sa sweldo, naripatan to na to, ang 200 pesos legislative, proposed legislative wage increase mga katropa para sa mga trabahante natin sa mga kumpanya, no, nga ginaduso ni sa una. Pero nalimta na to, why na to, ha? Ti, I hope tani matagaan pa chance para matalakay ni siya. Hindi man takaasa abi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga katropa. Kay dira man ang permigi na plastarang negotiated wage increase hindi man makalaot sa pangabuhian, pagpakabuhi sa tao mga katropa, mga abyan. No? Pero sa rabal naton, dapat kondisyon na lawas naton, inom kita sa aton nga produkto mga katropa. No? Ang Santon Plus Gold, ang aton Premium D3, ang aton nga Santon Vitamin C, ang mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ng aton nga depensa ang aton immunity kontra sa mga masakit mga katropa. No, Premium D3 amo ning aton supplement nga vitamin mga katropa sa ang vitamins naton nga nagasupplement sa aton sa vitamin D. Ang Santon Plus Gold nga nagabulig man sa aton mga katropa sa pag-regulate sa aton nga blood sugar, sa aton nga kalamay, sa lawas, ang pagpakupo sa mga bukol-bukol dala, no? Santon Plus Gold. Mabalik-balikan ta ang Premium D3, no? Nagapanami man isa sa aton nga pabakod sa aton bones mga katropa. Syempre aton nga mind, aton utok ginapakondisyon niya man every now and then. Kinahanglan mo ni para sa mga BP workers naton bla mga katropa, mas mayo may supplement ka mo sa vitamin D kay para may ara bulig sa aton lawas nga mangin kalma kita, no? Mangin may focus kita sa mga trabaho naton because di kabalo naman kamo pulaw na iyang obrata. Alright? Sobra. No. Premium D3 Santon Plus Gold mga katropa. Pero hindi ni makompleto ang mga suplemento ta kung wala sang vitamin C. Ang vitamin C mga katropa, amo na yung nagapabulig sa pag-absorb sa mga sa mga kinahanglan natin ng mga vitamins sa lawas natin. Alright? So, amo na. Pila ka mga bagay. Pinapadasig niya ang absorption sang vitamins and minerals sa aton lawas mga katropa. Okay, kung ikaw nag-supplement sa vitamin D, dapat may ara ka man sa vitamin C. Kung may ara ka sa Santon Plus Gold, may ara ka man sa vitamin C. Pero piliin yung vitamin C mga katropa, nga wala iya sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, wala nag-suka-suka, bala? No? Tungod sang resulta sang pagtaas sang hyper kung acidity sa lawas ta. Ang importante nga wala nag-trigger sang mga discomfort sa lawas na ito mga katropa. Ang vitamin C, pangitaon ta, ang alkaline-based ng vitamin C. Ang alkaline-based ng vitamin C mga katropa, amo ni ang Santon Vitamin C nga makabulig sa aton. So, try nyo ni ang ining mga produkto sa Yes to Health para mapamatunan nyo sa lawas nyo. No, kung okay, gidman, kung anong epektos ni sa lawas na, anong nami nga igo sa lawas naton mga katropa. Okay? Pwede nyo na mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar sa drugs sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa generic drugstores nationwide mga katropa. At syempre, pwede nyo man makantuan sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Arap kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, pwede ka makalantaw to sa mga produkto. May arat na sang turbo kung medyo galabo na pamapananawan ta mga katropa. Because ang age degeneration, no, nagpigaw na pananawan ta, nagalubog na mga katropa. Hindi naman mababasol kung kisa, kahit basta overuse na lawas ta mga katropa. Mungkin amo kina epekto. Pero dapat i-sustain ta na sa mga suplemento man nga may ara ang Vision X Plus mga katropa. Okay, so isa na sa mga produkto nga ginakabugal naton diri sa aton para tuntunan. All right? Oras naton 7:39 na sa pagpanglaga naton. Let's pause for a break. Balikan ta karon mga mga balita sa patrol pagkatapos sa mga panundo mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Pain.
14: Si Michelle Legale, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
4: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
4: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye. Oras mga katropa, 7:47 na. Sa pagpakaragita ko, ang pinakamalatest update. No? Morning anay sa kay Tristan Yat Gulay, Elvira Gilogo, may aga sa kay Jelwin, paring Vincent, may aga kanugod lang sang baboy nga nagkalamatay. Ang iban, sina, siguro lilitsunon niya. Pero hindi na pwede yari kaunon, sir. Pwede, ginaiban, ginakaon eh, pero budlay man ni kaunon. Kay basi, mag, hindi sa maka, ano, makaigo sa tao, pero once ka nakakaon ka, pwede mo ma-infect ang iban nga mga baboy, no? O kung ano ka, kung ini-infected sang ASF, Sir Vincent. Sir Alberto Norbing Loreno, may aga. Sa kay sa Zone 6, sa Zone 15, Negros Occidental, Talisay. Inday Dotella, Ramir, Ria, May, Junbon. Sa kay Sherlyn Loreno, Babid Sugar. We have Sweet, Mikoy, and Trisha Violeta. May aga. Salamat sa pagpamati diri sa XFM. Thank you. Good morning. Po. Ito na pinakalitest update. Mga katropa, kahapon, kundi may padayon sa gihapon, ang pagpandakop sinisang mga e-bike diri sa sudad sa Bacolod. Ang mga e-bike drivers may luyag iparabot sa sudad sang bangod sang mando sang sudad nga i-regulate ang ila pag biyahe. No? Rekron sa linya naton, katropang Franz Andrew Burgos.
6: XFM Live Reports.
2: Katropang Franz, may aga.
7: Katropang Erwin, live kita dari Subong sa may Dalan San Juan. Katropang Erwin, dari kita mismo sa may kita dari lapit sa Bishop House bala, no? Dari mismo sa may abok na ginisang Bacol Public Plaza. O sa dari kita sa Erwin, may nakita kita dari nga muna di ang paradaan pala sa mga e-bike rin sa Siringadanan. Kahit ito, ito na makalabay kita rin. Kamulit na rin yung mismo nga nagkasakay ng e-bike. Especially sa dulo, rin sa may bahay ng Fred ko. Sa rin lapit sa may barangay 12 na area, Katapaharwin. Kaya amo niya nga ito, rin sa buong naging tutukan. Ang hindi naman nga isto sa karon na may panda mga sinad sa Makulod. Sila binaginis sa mga pagbiyahe sa mga e-bike. Kala Katapaharwin, angot diri bala sa ilaning ano bala no ang tinaga diri nga dapat sa tong dito ka to pa Erwin kun anong sa dakaliti mo nga magbiyahe diri sa lan sa siyudad sa Bacolod no kay ting plano sang Bacolod kay i-regulate ang ilang biyahe pero ka to pa Erwin pinagligay to may mga na tow na ni sila may mga na pang takop na ni sila pero galing ti kunan ron dani pasada sang mga e-bike drivers na to ipilala man yung kita nila. Tapos, may ara pa dahil kat Parwin sa sinakatag-paglapas, okay? Sa ilaning kapagbiyahe, dito sa ilang kaparte, dito sa siyudad sa Bacolod.
2: Oo.
7: Kasi, ay 2,000 pesos na multa ko ng imo nga kumakapit ka ng kulurob, ay 1,000 pesos sa pagiging ng balayaran.
2: Wow.
7: Para ba? Makuha mo na yung phone, ano ba lang, sa tubing na black at parway na. Kaya mo nakabugat kang balayaran nga palakaanon sa mga pares ko, madampanin ng mga ano ba, no? Itong piskar ng mga e-bike.
2: Oho.
7: Sa nga to, ng mga katropa, dito sa mga sumakulod.
2: Oho.
7: Ay, katapawin, makupo na itong sumungagas si Tatay Henry, pamatihan sa Tatay Henry, kaya may gusto rin siya katapawin yung pabutsag mo. Oh, ano na galipay ang inyong asosasyon eh, ng grupo niya?
3: Musiya.
7: Ano na meaning sa Musiya, Tay?
3: Mambulok United Sikat E-Bike.
7: Mambulok United Sikat E-Bike. E-Bike Association. Musiya. Katapawin. Hi, good morning. Dira sa inyo.
3: Good morning.
7: Kasi may mando ang siyudad na i-regulate ang biyahe niyo. Tapos may amuli sila ng mga multa kung nadakpan ka mo, kung ikaw ka mo eh. Di tayo sabahin mo tayo, ano mga balmo ni tayo?
3: Kung i-regulate nila nga muna, dapat pagwa sila, memorandum circular, ganang firmado sa mayor, na i-regulate nila nga muna sila. Pero ang pamangkot na, kung i-regulate nila isa ka semana, dua ka semana, isa ka bulan, sino mo bakaon sa pamilya namon? Sino mo bakaon sa kabataan namon?
2: Uh-huh.
3: O sabto nila? Dapat, in due process nila, agay sila sa konseho, sisyonan, pagwa sila may memorandum circular, ipaagay sa barangay, kaya kung magamban sa makuha kami business permit, pwede kami makakuha business permit. Kasi yung e-bike, hindi man pwede yung makuha o may pisto. Kaya ang e-bike niya, ating convert na sa una sa tricycle. Kasi, alin sa una, matricycle na ko niya, ang piti sa lapi, pisos pa lang.
2: Nan, o.
3: Pinamang to sa una nga mo yung business permit, 100 pisos.
2: O.
3: Madakpan ka obstruction, sin. Madakpan ka out of road, sin.
2: O.
3: At least yung kamag-an, piso po niya ila, towing. Ngayon ang butang ila, trismel. Ang pamangkot, fairway man sir, towing ang gabot na truck. Salakyan mo na ginaangot ila. Kasi itabid nila kami sa ilang salakyan pagkato sa bridge ko to. Si towing ba sir, tawag sina? Ako sir, kaamo lang ko sinega, kaya napagwa ko lang ang amon yung simpatiya, kagay bubunod.
2: Kaya
3: it's because, 22 anyos nang kunga sa gobyerno, gaugra, gawain mo ko nagperwisyo. Si karoon sila na kaya, abe, ote, butang ka, masiling sila. So, ko ni Atty. Sabig. Ang pumangkot siya, Atty. Sabig, until san o sa mapungko na. Pero ba niya sa Atty. Sabig, nano naman? Eh, kamuya karoon niya nga kapandakop yan, ano? Hindi ay han magdumot sinyo ang nadakop niyo sa huli nga. Kaya kamo ko balik mo siya, problema sa panimalaya to, ano sa mga karan. On to, bata, ay hospital pa ako na, no?
2: Ready, man.
3: Ang amo niya, idyo process na nila, bla. Sisyo na nila, papasar nila, pag natapos, pakita na sa amo ang memorandum circular nila,
2: nga
3: sugod amo ni, kung hindi kamo ka-process ang inyo, nga papilis within one month, pwede na kamo na amon madakop.
7: Okay.
3: Kung ano ang inyong violation. So, kung sila ganako yung mga tuwing, wala mga kami, wala mga mga tuwing, para ganyan ako, dito sa lakyam ng ganyan ng isa, sa ganyan na ganyan ngayon, si Jukino ng kadala na sa kulang sa lakyam, so, tabi niya sa lakyam, talon to, hindi mo na si remote. Ang pamangkot, si New York Red, kabalo na sige na pangimu nila. Oo. Kasi siya ng pulis, ganyan, gamba ganyan, yung isang bitaw, hindi ganyan takto. Highway patrol lagi na, nagpamangkutan ko. Amo na lang sira nga mon, kung sino man lang ara na sa babaw, binag-binagan yung mga tamo di sa amon, kay kami mo na sa posisyon nyo, kung ano man ang batagon nyo. Why tayo na inay buot may tanano, ang insakto lang, amo na lang amon yung gusto kong matabo yan.
7: Oo.
3: Kaya mo kami ikuan na?
7: Oo, tayo. Sige tayo. Pero tayo, kabus ng biyahe, ito subong tayo, ano ginin yung observation ng biyahe naman?
3: Subong ang biyahe naman, subong niyo. Sa una, okay, pagkat isang din, pinigin niya, sagto subong niya. Mahinal na yung kakita ka, nabiyahe ka, tatlo mo ka-trip isa, umabato mo isa, sisinta pisos na kayo, pasahero mo isa lang. Sulong sa isa, dua ka oras. Iba, ano mo sisinta pisos, di sir?
7: Oo.
3: Tira ang kilos ang bugas, subong. Oo. Sige, ba't yung namon, no? Di ba upang ba yung namon? Inahulugan ba yung namon? Kaya parang kapang ita kami sa pangabuyan.
7: Galigal.
3: Sinito po ko, kaya ako nilimpasan ko na nila sa nagligad. Jusmil City niya nga akong bulanan.
2: Ya?
3: Jusmil City.
7: Ang mahal magaling.
3: Oh. Ang down ko na yun, 5 mil pa.
7: Wow.
3: Home credit pa ni.
2: Oo.
3: Kung mag-in-house, pagkalagan mga tinta mo.
2: Pila?
3: Isa pa rin mo, kami pangutang na amon sa sulat para mga buwi, kami sing sakto. Huwag mo kami may ginapirwisyo. Huwag mo kami may ginalapat. kami amo kami na vinila.
2: Gada mo na kamo kuno sir? Katropa ng France?
7: Siyang rason mo kuno, damo, nagigabo kuno.
3: Tita mo, kiti, ang tao, napangita, siya naligal nga ako, bro. Ano gusto na, mailigal kami ako?
2: Naan, punto na muna.
3: Kasi kung maliligal ang bilo nga, kung nagbo, tumakulo, di ba siya maglingin ang ulo sa pulis?
2: Hmm.
3: O kung maglalakat, iba sa bukid, di ba di ka, nalagulim, matong army naman?
2: Ah, oh, may punto si Sero.
7: Ang paano man tatay.
3: Normal ang kuya nga kung sa gobyerno, kung sa Bacolod eh.
2: Hmm.
3: Hindi rin kaya tao, alis muna, by check yung mga tao.
7: Oo.
3: Oh. Ang muna pala yun, 1940, ko pa na, simpogi ka pa na.
2: Hmm.
3: Insakto lang pala, why lang pala, kanyang nga mga haraso na yan, mga nga, agilag, gay uniformin sila.
7: Oo.
3: Kasi ba, mga simpo, mga uba, sila uniformin yan. Maglakat-lakat. Sorry, kasi yung ubalag-ulay ka, damo na sa mga rin sa revolusyo. Damo na sana nakita, ha?
7: Okay.
3: O. Mula na.
7: Oo, thank
3: you. Kasi kung pamatay ka na, Mayor Greg. Sila alam ko, ah. Tay, isahin mo na sila. Dito, kaya tamo yung sabig. Ato rin sa mga konsyasyon. Ato rin sa sabig, ang mambaglang si mo, before ka mag-ihos, ang imo desisyon, eh ang ginagawa nila ng ambal, imo kuno desisyon. Kung mo nagaling ang nagpa-interview ko yan, it's because para gusto mo mabalaan niya, hindi ikaw yan ang ginagawa namun din nga ikaw, kaya ikaw ang ginambal nila. Basta may gambal, na-order niya, pero sabi, hindi na kong misinor sino nga tao.
2: Ang gapan na pop eh.
3: Kaya mo na dyan sa siyudad mo, si Kabuglay man.
7: Pero si tao,
3: kaya na ko kabalo ko na, ano na sa...
2: Oo.
3: Kung tawag niya, sorry sabi, o kung kontrapartido mo siya, kaya kaya mo kaya na, no? Eh, tapos naman niya, Juan.
7: Kasi gusto lang mga labugay, tay?
3: Sige, kung mga labugay siya, labugay, yun lang ang kabuling mo niya. Kung hangang, mong partido, hindi kayo mga buyan, hindi kami paglabugay yun. Sabi mo kami, hindi kami alinugaw, di?
2: Nga labugay yun, di
3: ba? Isu klasi, sambra, huwag kina problema. Mga
7: proseso.
3: At sorry sabi. Eh, agin niya sa kunsiyo, kaya kung magawa ang circular memorandum, basta ako namon, kaya tag namon doon kay Top Strong, o kay Cap, nanyo ni Cap. O kaya rin yun, natin sila, sample matin sila, 15 days na, 1 month lang, nalang matasin ko mo, kaya to. May problema, tingwaan na namon, magkabahid kami, na maglegal ang amon ni parking.
7: Ay, dali, mas yung equal preparation.
3: Ten, o.
7: Okay. Kasi ito kadugay na manggita mo dito.
3: Dugay na niya, sir. Dugay na niya.
2: Oo.
3: Kaya sulap lang ako na sa ilo, maritan sa lisa. Kaya event, rider na ko.
7: Kaya event. Trafikat.
3: Trafikat, rider
7: na ko.
2: Atropa France?
7: Atropa mga rin.
2: Oo. Amo na yung premise, Abiho, pagpanakop sila, damo na gid kayo. Nag-create sa traffic sa mga major roads, sa mga barangay. Di kun si sir ang pamangkoton para masulbar ang pagdamo sa e-bikes kag ang sabad sa mga national roads sa e-bikes kuno. Anong masuggest ni Abi? Basi mabatian sa katong mga officials gobyerno.
7: Hi. Kay isa pagit sa mga rasong huli nabot nga nagadabo ka mo. Kaya rai ba pagit ko nung nagkakost na lang sang bowl, sang traffic ko, traffic na sa dalan ninyo. Kaya kung ikaw pa makoto, kaya ano ni para sa imo?
3: Ang nabatian ko na, nga kuno, ang rason, kay kung magwa ko no ang sample, ang sa duman, ang ating sinto sa traffic call, magwa man ang sinta, itong area nila, wag nila, matraffic.
7: Oh.
3: Ang pamangkot, paano matraffic? Parade na aw? Hindi pa rin parade. Ang parkingan, one at a time ang gawa sa sikat.
7: Correct.
3: Hindi ko siya nga, pagparking na mo din nga, di ba?
7: Tungan ka
3: ba? Masakal kami tungan ka ba? Hindi man siya.
2: Naano?
3: Isa ka rin magwa na tayo, hindi ko siya kagwa yaw, 5 minutos pa.
7: Oo.
3: Hindi, interrupt lang. Hindi, may nanasubo ko, may nakakabaligarilyo. Kung baligarilyo pa ko, ang ako niya, 20 pesos, kasi dulog na bago lang mga buwinan, pag ito yung 20 pesos. O sa pisos na pag sa balay man, o sila pakaaw ko sa mga kapuan ko.
2: Oo.
3: Hindi na yan, sir.
7: No time.
3: Balo ka sila rin sa muna, ang transitad niya sa sasyon, sa parkingan, basta may sasyon, pag may katapot niya, kapitan, ang disiplina, ara na yan.
7: Correct.
3: Abe, hindi ka mo pasabay na kaya na, hindi ko makakaw na. Sundun ka na, ilayin na mo. Hindi kapitita, ilayin ka kung buko mong mataw ka.
2: Mm-hmm.
7: Pati tayo, anong dilig sa barangay, be? Kaya damo ka mo din mo parang barangay 10 and barangay 12. Pero tayo, ano din tayo man, mother, kasi sa barangay, ano man, 10, barangay 10 din tayo. Si ang kone, ang basi ko kasi kapitan, bravo, ang barangay, isyo na tayo barangay 10, hindi ako ito sa barangay 12 today.
8: Ay, ay, ay.
7: Why mo may nag-abot nga, memorandum, circular nga rin sa sudan, kaya mo sila, so kung mapasa nila, over pagawara sila na business permit, Guru, hindi ba isa sa amun? Hindi ba ni Guru mag hindi mag-awag? Hindi mag-awag, hindi nga. So, pangabuhin sila mo. So, anong problema sila ka? O, okay. Pag-awag ka na, obo sa mo, o, sampol, isunas yan, obo sa mo pa, o, disintos, bum, disintos. Okay na, yearly? Di ano, pag-insirwa naman?
2: Oo. So, pag-insindi ko, katropang France, panubuon lang ang penalty. Pagkatapos, mayara sa memorandum circular,